0: Coffee tingali kuya, kanang dool nga mall sa inyong opsina. Walking distance sa diha kuya. Murag doon naman tingali nindot nga coffee place dito. Muheads up ako ni mo, kuya Wendell ha. Salamat kayo sa imong pagtimbaya o pagsunod kanunay din sa atong arangkada sa buntag. Mga kabibes, untop na mga alas 8 mo, post lang sa ko. Humanini atong ipadayon kini atong pag-isgot o niya napatay giisgutan ang kabahayan sa apidabit ni Arturo Las Cañas o kaning kalambuan sa kining pagbiya na dinis Pilipinas ni Senador Lorin Legarda. Doon natin update niya na mga kabibes. Mga kabibes, palihog, standby.
1: Arangkada!

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan ta mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Salamat kay Boyno, alas 8:07 na mga ka-vibes. Akong gitan-aw ba off-air ang mga feed karon sa social media. Nagunagid ang balita kalabot sa recantation ni ining upat ka mga kanhi Marines. Uniya na sibot ko ni ining sa akong personal post sa FB page mga ka-vibes kay no less than ang kanang bugtong usa sa mga dunay Medal of Valor awardee sa Pilipinas si retired Colonel Ariel Kerubin, who happens to be also a fraternity brother sa the Paternal Order of Eagles, ni comment si Kuya Sir Ariel Kerubin, Colonel Ariel Kerubin sa akong post. Unya, kaya ako manggutong gi-breaking mga ka-vibes ang katong recantation lagi sa upat ng mga kanhi Marines. Ang komentaryo ni Colonel Ariel Kerubin mga ka-vibes sa akong post, Mauni, we were right with our assessment from the very start. Sabi nga ni Ruben Padilla, ang mga tao na pabago-bago ang testimonies ay mga sinungaling. Medyo may punto si Ruben Padilla dihang dapita. Unya, ang importante kaayo ni ini nga sakto sa iyang assessment si kining Colonel Ariel Kerubin mga ka-vibes. Unta ni si Kuya Sir Ariel, he could be one of our kinabang best bet unta sa Senado, pero sa unta man ang ginahimo mang number one hinoon sa kanang niadtong eleksyon sa 2022 si Ruben Padilla may hinoon mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Unya, pagka 2025 patong paglansar tao ni Colonel Ariel Kerubin, he was not able to make it kay daghan man lagi po tong mga kanabang mga nilansar ng mga tang-an ng mga politiko. But kining politika mga ka-vibes, di mo nilumba. Depende. Para na ako, timing, importante kaayo. Unya, I hope nga kining mga advokasya ni Colonel Ariel Kerubin dili mapupos mga ka-vibes alang o para sa katawhang Pilipinon.
0: Arangkada sa buntag.
1: Magbasa sa tag mga komentaryo o reaksyon, matod pa ni Kabibs Jan Tubi, morning sir, kaisa ko sa imo baruganan, minaw may kaoban ni Daryl diri sa Libo Consolacion, din sa Libo Lasyon, keep it up, salamat kay ni mo Kabibs Jan Tubi. Ang ito ni Kabibs Albis Kumaling, good morning Kabibs sa Tonton, adlaw-adlaw kami nanood sa imong programa, ganahan kayo may maminaw ni mo sir. Salamat kayo kayo ni mo, Kabibs Albis Kumaling. Salamat sa inyong pagsalig. Unya, nga ito ni Kabibs 0792, taas-taas ning iyang komentaryo. Sir, kaning mga DDS, pagkadakong ipokrito ani nila. Kusukain ni sila magyaw-yaw in terms of corruption issue. Lisod ni sila magyaw-yaw sa bendalo. Pero gusto nilang himuong presidente is someone nga imbis iuli ang kwarta nga gipauli sa kuwa, nakig-meeting naman noon sa kuwa. For what? Para ariglohon ang ilang kabuang. In short, kaning gustong himuong presidente aning mga DDS is someone who's obviously corrupt with kining angry emoji ni Kabibs 0792. My comment. Pait bitaw kayo mga ka-vibes pa nga kanibang mabitaw tong niingon to si kung may nomdo mo niingon si kining prosecution council Attorney Lorna Kapunan nga veterana kayo. Nga para niya scam. It was taken off the record pero tanaw nako deliberatong gihimo ni kining Attorney Lorna Kapunan. The message has been delivered already. Kay ang iyang gipanag-iang laging parehas ra nang dili sa pag-unsa kanang dunay imong anak. Nangayo og kwarta ni mo kay ibayad og tuition. Ha? Uy, ang sabang bayad tuition nga gipalit man yon loho niya ang gipalit man noon og personal niyang butang mga ka-vibes. Cellphone bago man pa nga. Di yun mo ay pananghid. So daingon niya na ang naitabo ni ining paghatag og confidential og intelligence funds ngadto sa opisina sa Vice Presidente o sa Department of Education, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Mamargi budol ka ba? Kay lagi ka ng ilang argumento, mga kabibes, nga kanang mismo ang Presidente mao'y nihatag og pagtugot nga mahatagan og intelligence o confidential funds or confidential or intelligence funds. Dili na garantiya nga pasagda na lang ka. You really have to liquidate. You have to be audited. Mamitaw na nga nisodiha ang commission and audit. Kay in the first place og labing mahinong danon mga kabibes, kuwarta ni sa katauhang Pilipinhon.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Di man ni personal nga kuwarta ni Sara Duterte. And we are talking here of more than half a billion pesos. Ha? Ha? 600 milyones kapini. 612 million pesos. O niya, hatagan lang tag-resibo nga ang pangan. Ha? Gawas nga pangan sa usa ka restaurant, pangan o chichirya mga kabibes. Moto ni ingon si Attorney Kapunan, scam ni. Of course, ni supak ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Labi na si Attorney Michael Pua, niya moni imong gi-point out kabay 0792. Nga nakig-meeting pa sila sa COA. What for? Sakto ka gid si imong punto kabay 0792. Dili lang si Attorney Michael Pua. Nga ako pang Michael Pua ba? Dapat unta mo, Dimiter na siya pagka sakop sa Defense Council. Oy. Kay he is also involved in all of what has been happening mga kabibes. Kay siya'y nagkig-meeting. Ang nibisto rasad, ang nibuking rasad, ang nibulga rasad mga kabibes, ang State Auditor, CPA, yung abogado pa ni si Roderick Wamil mga kabibes. Ang kanhi hepe sa kanang gitawag na lang Intelligence and Confidential Funds Auditing Unit IKPAW. Ha? Nga na surprise siya nga nung dito to. Gawas ni Attorney Michael Pua nga nakig-meeting niya kay ba umukin siya dito mga kabibes. Ang kanang di man sila mo angkon nga doon ay relasyon. Ato na lang nganlan nga best friend forever ni Vice President Sara Duterte, ang iyang chief of staff nga si Attorney Zulaika Lopez mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: The same Zulaika Lopez nga tungod niya napunan ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte kanang Article 4 nga grave threats. Nga dito nang hulga ang Vice Presidente nga iyang ipapatay si PBBM, si First Lady Liza Araneta Marcos o si kanhi Speaker Martin Robaldez mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: And since nag-iscout man tani anang maong Article 4, mga kabibes, nikolisyo na sa drone ang mga sakop sa defense panel kay ni desisyon si presiding officer
2: Senator Chase Escudero nga ilakip markahan isip exhibit ang porsyon sa apidabit sa kanhi Davao City policeman nga si Arturo Las Cañas, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: And you know what is the impact of that? Bisan tuod ilang gikwestiyon kay dili notarize ato pa why perma sa abogado. Ang implikasyon niya na, mga kabibes, magsilbi na nga kananaang basihanan sa gikabutyag kaniadto ni NBI Director Melvin Matibag nga dunay pattern of violent tendencies si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Kaya nga no, kananaang violent tendencies tungod kay natumbok sa maong apidabit ni Arturo Las Cañas nga maoy gipaabot na usa sa mga mutistigo batok ni Presidente Rodrigo Roa Duterte dito sa ICC, mga kabibes, nga ni Las Cañas pa si Vice President Sara Duterte sa dihang mayor kini sa Davao City apil sad sa pagpatuman sa Oplan Tukhang dito sa maong syudad, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Doon ay pagtimang si kabibes, 2.5 brothers, siga kayo ang bumbilya, kabibes. Mauna, basta ang paita o manag ka ng bumbilya, ha, kabibes, 2.5 brothers, oy.
3: Pinawa!
2: So, mauna ipikto sa kining gidawat na nga isip mark exhibit, ha? Ang porsyon sa apidabit ni kininiang kanhi Davao City policeman Arturo Las Cañas nga self-confessed original member sa gikaintapan og bangis kaayo nga Davao Death Squad kun DDS, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Kay samtang ang pasangil mao nga si kanhi Presidente Duterte ang gusto ka kanana ang pusilon patyon gud ang mga nalambigit sa ginadili nga drugas, lain ang style nga gipatuma ni sa dihang mayor pa siya sa Davao, lain ang style ni Vice President Sara Duterte kay niya pa nga ayaw lang niyo patya diha niya ibilin. Kidnapa ninyo, dagita ninyo, o niya pusila ninyo, niya ilubong dito sa quarry. Kaling ginganla nila og laod quarry, mga kabahib, sa nga gipanag-iasab sa usa ka kanhi pulis dito nga sakop sa DDS. Ang ginganla og si kanhi Davao City policeman Binbinido Laod, mga kabahibs, nga kauban sa ni Arturo Las Cañas, ni Art Las Cañas, sumaunig ibuhat. Sa diyang mayor sa Davao City si Sara Duterte, suma sa apidabit ni Las Cañas nga na-involve po na ba din si karon ang katong nagtago-tago nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, because when Vice President Sara Duterte was the mayor of Davao City nga nihulip sa iyang amahan nga nahimo na lang niyang vice mayor, and later on nahimo pa ganing congressman, ang naitabo, mga kabibes, it was during the time nga hipi pasad sa Davao City Police Office, DCPO si kining kaniadto police officer o gani nahimo sang labing unang PNP chief si karon senador in hiding, senator fugitive Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Nga mao ni unang ni-relay sa instruction nga matod pa sa apidabit nga tor, kanang inyong style ba nga mao ni mao na ang inyong pusilon, di na gusto ana si Inday Sara. Inday Sara mo ilang tawag ni Mayor kanhi Mayor Sara Duterte dito sa Davao City, kanang ayaw na kay matod pa. Nasabaan sa media si ha? Sara Duterte, mga kabibes. Moto nga, ipadagit lang nila. Unya, tungod din ni mga kabibes, masumpay ni sa kananaang laing article of impeachment nga alleged, ha, grave threats og kananaang, ha, sus, grabihang kasuha, mga kabibes, ha, assassination plot nga gibuhat, sumala pa, ha, sigon sa allegation ni Vice President Sara Duterte ngadto ni Presidente Marcos sa iyang asawa og sa kani speaker nga si Martin Romualdez, mga kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
2: Gikan ni Kabibes Fred Gilmore D. Good morning, Kabibes Tonton. Kanang CPA lawyer nga member sa defense team ni Sara ba? Kalami, pangutan-on kung mag-audit siya o kiradiay niya nga instead of official receipt or invoice acknowledgement, receipt ra ang supporting document. Pagkatuytoy po niya kung okay radiay. Probably you were referring to katong babae nga lawyer, Kabibes Fred, si Attorney Christine Ferrer. Kay bao ka gi-hype nila ni Mayo, akong gi susi Kabibes Fred, si Christine Ferrer is an alumnus of Ateneo de Manila University. Niya garbo kay ni nila kay CPA niya, lawyer pag yun, niya dunay mga nadag-an sang kaso. But it's all about kanang mga corporate cases. Nidaog siya, pabor siya ang kliyente, but that doesn't follow. Kay mura muntog nasudipan siya, Kabibes Fred, kay tungod sa experience o kapag kabiterana, niya may kaingunta nga lantip sa gyod. Witty kayo si, when it comes to litigation skill, di gini mo mabasta-basta sab si Attorney Lorna Kapunan. Kay nga no, mga kabibes, ang ilang lalisan, kabibes, ha, mga ARs, unya, kaning portion lang sa 125 million nga na-release for 11 days, ang supporting acknowledgement receipts ni ini, kapin sa 800 ka mga ARs. Muna itong nanga ni Mary Grace Piatos, panga ni Andilim, pagkadakong ngit-ngit aron. Niya, diha patoy nga si Alejandro Pikit, mo ni mga nitatak yung kaiba. Nawa na itong silang Kukoy Villamin o si Milky si Kuya. Nawa ito kaniramang maong mga pangalan ang inisyal. Kanis ato ni Christine Ferrer, which I guess mauni ang buot pasabot ni Kabibes Fred, nga CPA lawyer ni siya. Ningon gud siya nga di may mudawat anang mga kananaang mga ARs nga naa sa prosecution kay those who were unmarked. Onya, we also have our own set of documents. Gibali na yun siya, wagit sa kalusot. Ugmao mo na, istorya, ingon pa nga Attorney Lorna Kapunan, anak ka ng inyong acknowledgement receipt sa tong gabiton. Onya, ato nang imark, atubangan mismo sa clerk of court. Guy, sustan-aw lagi na ako.

0: nga pagkaabugada. Wala. O siya nahimo. Kay, panalaging magpabili sa napailain ay. Ha? Katong ilang gisupak ang tinguha nga mahimong judicial notice. Ang buot pasabot sa judicial notice, mga ka-vibes, ang Senate Impeachment Court mudawat sa kung unsa man nga mga dokumento sa habig sa prosecution. Supak sila ni Ana. Unya, nauyunan ni rule gihapon, ni decider gihapon si kining presiding officer, Senator Chis Escudero, nga asta tong mga transcript of stenographic notes, ha? STR, ha? Sa kananaang sa ubos pa ay blauranan, sila nag-hearing pa ang House Committee on Justice. Gidawat sa to, ha? Kanang ang naitabo ron, mga ka-vibes, lakip na sa mga exhibits. So, supag sa nila to. Ako makaingon lagi ko in town kaning mga abogado o abogada ba ni kanang Vice President Sara Duterte. Kaingon ko, ha? Mangmodernis ba nga pa stadyaw? In fairness, makamaumao ni si Attorney Michael Pua kay siya goy nilahutay ni kining usasad ka mga respetado kay abogado si kining prosecution lawyer unya sakop sad sa House Prosecution Panel si Congressman Chel Jokno sa Akbayan nga kanang maupay naka balibalig tubag ba. Okay ra pud si Attorney Michael Pua, but then again lagi kaning matod pa nimo kining kabayab 0792 didepensa magog ha imong termino corrupt ka tao halisod gyud kaayo nimo depensaan oy lali man lagi ka nga kung sila pasultion okay ra kuno ang gibuhat sa vice presidente. Spoko na nimo 612.5 million pesos. Unya, patagaan lakag ang supporting document acknowledgement receipt sa mga tao nga klaro kay fictitious ang pangalan, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Sabutan.
0: Murabag duwa-duwaan lang nilang kwartas gobyerno. Ha? Inana ba nga mga klase sa tubag ba? Ha? Tubag nga klaro jud kaayo, mga ka-vibes, ang irregularidad. Ha? Ingon na ba sila dayon, pero wa mo'y preba nga gibulsa sa vice presidente ang kwarta pagkatoy-toy ng istorya, ha? Bastila, no? Kanabang logic will tell you, o wani mo maklaro na diha o kanana ang pag-liquidate, ha? Nga magamit na kag mga acknowledgement receipts. Laliman kag intelligence gathering, mga ka-vibes, yun niya, ang imong gipalit. Tambalin o pagkaon sa may labot sa intelligence gathering o kanang pagkaon o tambal. Ayuda mo na hinoon ang ilarabang katarungan. Adi kay ang katong mga giduol nila ng mga intelligence assets, kinahanglan o tambal o kanang ang pagkaon. Ay sas, balibad na lang na. Unya, niingon ang prosecution panel. Ha? Well, kung pagkaon man na og tambal, nya gi klaro sa ni katong state auditor nga si kining Attorney Roderick Wamil. Kung pagkain man po, eh bakit to walang resibo, walang sales invoice? Mga ka-vibes, alas 8:30 naman mapost lang ko makadiot niya human ini, mabalik ta sa atong pagdiskusyon dinhi sa atong arangkada sa buntag, palihog padayon nga standby.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.

0: Pinasalamat ka alas 8:33 na mga kabibes. Padayon sa itong arangkada sa buntag. Pero kabibes, ganang di apay lain reaksyon si kabibes sa paning sa Ormoc City. Yun siya tingali ang nga lang ang abogado. Adisad, in fairness kabibes sa abogado good. Pero kanabang huwag imong itandi yun sa experience ni Atty. Lorna Kapunan. Tiyaw ba ni mo matutpang Atty. Lorna nga 48 years in litigation experience. Saan na niyo pagsilbi? O niya, imo lang taparan o pila pa katuig na himong abogada. O niya, pabilib na yun ba? Asus. Ha? Matod pa ka ba? Pangos, oy.
1: Ay!
0: figure of speech lang ng pangos, ha? Pero klaro, yung kayo, bitaw nga, huwag idaganan ni tao ng maong abogada ni kining Vice President Sara Duterte. Ah, kaluoy po ba niya? Mahalon kayo o niya? Ah, kanabang katun laging niingon nga ilang gisupak ang mga dokumento sa kananaang prosecution? Aningon si Attorney Kapunan nga supak paghamo sa among mga dokumento. Lika nang inyong dokumento atong gamiton. Supak pagid mo. Agkoy. Sus, tanaw ko mga kabibes, ambot wabak hato labayag laptop si Attorney Christine Pereira mga kabibes.
1: Ay!
0: Saon, nahuog bitaw nga wahinungda ng iyang argumento? Ha? Kay laliman ba ni mo mga kabibes, 800 kapin ka mga acknowledgement receipts? Mga pangandras? Nga tinuntong ang mga pangalan ba? Matod pa laging Atty. Ligutan? Kung mga alias, nga nung na may pirma? Ha? Nga doon na pa laing observation si Atty. Ligutan ay, nga nung maning liquidation nga mupalit ka? Nga nung round up man ang figure? Nga nung wa may butal? Nga nung wa may pila ka sintabo, pila ka peso? Ug maingon og 1,000,000? 1,000,000 man? Ano wa may sobra? Inahanak din ang presyo sa mga palaliton nga wag ito ay why? Kaya ba nga nung fix man? Ha? Muna klaro kayo ang mga observation ni Atty. Amando Virgil Ligutan mga kabibes.
2: Arangkada sa Ligutan.
0: Doon ay requiry si Kabash Benjamin Galdhildore. In case wala mo submit o liquidation ng OBP, kinsa man ang mo request that OBP masubmit, the executive, judiciary, or ang COA. Ang COA, Kabash Benji, kay sila man ang nagpahigayon o state audit. So, maulagi ni nga, there were three stages. Gipasabot ni Attorney Roderick Wamil. Nga, ang una, ang audit observation memorandum nga paggawas pa lang sa AOM na alarma na niini sila si Attorney Michael Poa. Mautong nakig-meeting silang Attorney Michael Poa o si Attorney Salaika Lopez ngadto ni Attorney Wamil o diha patoy laing tinugyanan sa COA mga kabibes niya. Di manggihapon mao ang ilang gisumiter ng mga kanang mga dokumento mga kabibes. Di manggihapon mao ang ilang pag-liquidation. Muna nga ni-issue na og kanang notice of suspension. Buot pasabot mga kabibes, ha? Wagin mamao ang ilang gisumiter ng mga dokumento. Tiyaw mo ba nimo nga tagaan lang lagi kag mga pangaan nga pagsusi pa sa Philippine Statistics Authority, wa man ni marehistro dito eh. Walay birth certificate, walay marriage certificate, unya, wasay record nga ni panaw ba sila din sa kalibutan mga kabayob. Sa ato pa, non-existent, fictitious ang maong mga pangalan mga kabayob.
1: Ay!
0: Nibalik si kabayob Fred Gilmore D. Kabayob Tonton, iksina dayon si Aimee sa iyang mga pangutana sa witness nga Pinar Ruben Padilla style, binumbilya kayo, sayang kayo atong pagsweldo anang mga bumbilya nga senador ba. Imagine 300,000 pesos per month, ha? Ang sweldo tapos mga useless kayo. Kanana ang si Aimee, klaro magig kayo kanang kabibes red nga nakapusta gid ni Vice President Sara Duterte, pero Gatong iyang panguta na kabayb sa murag ang gusto niyang ipaduot ang mga accountable officers, ang kining mga SDO, ang special disbursing officers, ha? Katos Gina Acosta ug si Edward Paharda, pero kining duha ra ba gikatak na ning mga hostile witness puhon kabayb ato ning atakan. Tingali ug di pa ni mahuman si State Auditor Sailin Del Campo next week, probably within the month ug mao ning istorya o bakha basig masunod buwan pa ni. Kay taas-taas palagi ning proseso sa impeachment trial karon. Ang gusto magud ni Amy Marcos mga kabayes nga di lagi taon nga ang madut-an ining tanan si Vice President Sara Duterte. Pero unsaon nga siya man ang head of office? Ha? Siya may nipirma sa mga dokumento. Sa financial planning and programs, siya man. Unya, klaro man to. Gipangutana si Attorney Roderick Quamil, unsa man nimo kasiguro nga ang nipirma si Vice President Sara Duterte ang tubang sa maong CPA lawyer nga State Auditor ka tungod kay ni sumiter og specimen signature si kining Vice President Sara Duterte. Saan na nimo? Maupitahon niya, puhon po ang atong gipaabot nga aligre sa kaini nga pagdiskuter og buruka. Inikabot na unya sa katong artikulo kabahin sa unexplained wealth. Saan mo ito nimo? Nga ang kanang mga depositos bangko, ang mga account sa bangko, ngalan man ni Vice President Sara Duterte. Di ang bahina, di sila makanigard yun. Lisod gina nila pamatunan nga dili to kwarta ni Vice President Sara Duterte mga kabibes o sayang pana nga si Attorney Manasi Scarpio.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ako lang gining ipasupot mga kabibes kay as we speak doon ako'y amigo nga init kayo ron ang isyo ni Senator Loren Legarda dito sa lalawigan sa Antique. Kay ang ilang gikuninitan dito sa kon Dennis Ato ang kanang maisgutan pag-ayo ang kabahin sa nahitabo sa iyang anak nga si Congressman kininiang Leandro Legarda Leveste. Andito sa Antique mga kabahibs, ang ilang Congressman sa bito nga si Congressman Antonio Agapito Legarda. Si Congressman A.A. Legarda sa Lone District of Antique nga igsuo ni ni Senator Loren Legarda mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Ang atong higala nga tigpaminaw sa dinhi sa programa mga kabibes, ang may padaan ako og impormasyon nga matud pa do na mangguni post sa social media si Congressman A.A. Legarda mga kabibes nga nangayog suporta si Congressman A.A. Legarda nga to sa mga Antikenyo. Naingon pa din yung pray for Loren. I will ask to state your support. Continue to pray for our pinalangga nga senadora. Continue praying for my nephew, Leandro Leveste, and siguro for myself na rin. Na matod pa ni sa post ni ining Congressman Antonio Agapito A.A. Legarda. Apan matod pa ni ining atong suking tigpaminaw mga kabibes nga grabe ang comments ang mga Antikinyos. Hindi nagid sila sa mga Legarda. Ginahimo lang daw nila nga gatasan ang gamay nga probinsya Moron. Grabe po ang isyo lagi iniining Senator Loren Legarda mga kabibes. Unya ang nabuhat ko ni Senator Loren Legarda og siyang anak nga si kinini ang Batangas Congressman Leandro Leveste. Grabe yung masagot. Laliman ba na ni mo nga og ang pasultion si Ombudsman Jesus Crispin Rebolla nga mo'y murag ang mga Legarda ang mga nakatag-iyan taon sa Haring Adlaw mga kabibes.
2: Pinawa!
0: Kaya nga, no, ang eskema nga nahitabo, mga ka-vibes, ah, kana na ang suluhon, gisulo ni Congressman Leandro Legarda, Leveste, ang solar industry. Unya, natagaan sila prangkisa, mga ka-vibes. Sa dihang si Senator Lorin Legarda, chairman pa sa Senate Committee on Finance. Unya, nabisto man niyo, mga ka-vibes, nga daw laway ra ilang kapital. Kaya ang gibuhat, nikita og kapin sa 20 bilyones ka pesos. Imagine that, 20 bilyones ka pesos. Si Congressman Leandro Leveste, kay ilan ninggi baligya sa ganto sa kumpanya nga iya sa Meralco, iya sa negosyante nga si Manny Pangilinan, kaningi nganlan og MGen, mga kabayad sa kumpanya. Ha? Nga ingunian ang nahitabo. Unya, matod pa ni Ombudsman Rimulya, mura manig na katag-iyas adlaw ning mga tawhana. Kaya nga naman, ka-vibes, ang solar, gikan man nasa, ha? Gikan man nasa adlaw. Ha? Monay, naitabo, mga ka-vibes, kalabot nining mag-ina nga si Lorin Legarda o si Congressman Leandro Legarda Leveste. Ha? Kay, karon na ba ang naitabo, mga ka-vibes, ha? Nga, ang kining mag-ina, missing in action dito sa kauluhan. Ha? Ang ilang gibaligyaan, mga ka-vibes, ang Meralco Power Gen Corporation nga iya ni Manny Pangilinan, MGen. Unya sila, sigon sa ilang nakuha nga prangkisa, wag yun muhimo o kanang solar development programs Pilipinas. Di, kada kung tinunto. Ha? Unya karon ra ba ang usa sa mga vocal kaayo si kanhi Congressman Lito Atienza. At ning gisgutan, mga kabayes, because since Monday wala na mo pa team out dito sa Senado si Senator Lorin Legarda. Unya gihugon-hugon man to nga basig dibias nasod ang nakonfirmar sigun sa balita nga tuwa sa Hong Kong o nibiya paingon sa Hong Kong si Congressman Leandro Legarda Leveste. Nga gawas nining kaso nga naaron sa preliminary investigation sa Ombudsman kaning kaso nga plunder, kinumdo mo nga maupo ni ang natumbok nga financier sa character assassination scheme. Giusab na ni Ron, dili na honey trap, giklaro ni NBI Director Melvin Matibag. Kaya ang una mong taho, mga ka-vibes, ni-recruit ni si Congressman Leandro Leveste, pinaagi ni kani Congressman Jing Paras o kanilagayang mga sexy model, pinaagi sa kining talent manager nga si Lito de Guzman. Dili di ay kaingon nga mudug yun. Kilisod ba na animo nga mapabuhat yung aligod ni Executive Secretary Ralph Recto. Ang giklaro ni NBI Director Melvin Matibag, mga ka-vibes, nga maghimog preskon, unya ilang ipalutaw dito sa preskon nga nakighilawa sila without necessarily doing it physically. Ngadto ni Executive Secretary Ralph Recto, mga ka-vibes, unya ipamong pila talent pi, tagaan og tag sa kamilyon ang kanang makuha nga kanang talent ka model, unya lain pud nga 1 million nga ato sa ilang talent manager nga si Lito de Guzman, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Nibalik si ka-vibes 0792, kana si Legarda o Cayetano, siblings nagbalik-balik rana sa Senado pero wag yun tayo na palaala nila. Sekreto rana sila nga ni paburot sa ilang mga bulsa. Tinuod ka gyud, ka-vibes 0792, niya kinirabang ang Cayetano siblings, labi na si Senator Alan Peter Cayetano, glabal dyan yung uron. Kay sabi na ini nga, matod pa ni Senator Ping Lacson, mga ka-vibes, ngayon kong dispensers mga naatlad nun nga namahaw, ha? Calderos mga od may ilang nakita nga anomalya dito sa cauldron of worms o sa in-English pa, batok ni Senador Alan Peter Cayetano, mga kabayb. Sumala pa ni Kabayb Benjamin Ildore, basin ang depensa, muingon nga ang perma under the name sa mga alias mao ang signature sa legit nga nakadawat. Murag unlikely gyud kaayo ka-vibe sa anyway kun ang depensa mo sulti ni ini but tan-aw na ko imposible man kay ka-vibe sa limang kag kanana ang murag impliedly ila naman ning gidawat kay ang ila lagi katarungan ka-vibes Benji nga confidential man gud ni ha so dili gyud angay babutya kung kinsang tinuod ka pangalan. Pero ang punto lagi ni Attorney Amando Bergiligutan nga og alias na. Kanong gipirmahan man ninyo?
1: Pinawa!
0: Unya nga no, nga sa gipoint out pa ni kanhi COA Commissioner Heidi Mendoza, dapat doon na gunay kanang ledger ba? Ha? Doon na mo'y klaro nga records niya na. Ha? Apan wa man ay nabuhat nila. Ha? Nga matod pa ni kanana ang kani Commissioner Heidi Mendoza, mga kabibes. Ha? Wa ni mabuhat ka ng gitawag nila o cash disbursement journal. Nga usa ni ka proforma nga kanang journal alang sa gitawag niya formal tool of accountability. Kung galing alias na, naagi dito ang mga tinud-anay nga pangalan, mga recipients, nga ang muhipos ni Ana, iduso na nga dito sa SDO, sa Special Disbursing Officer, nga nakasilyo na, naka-envelope na, unya ang maong envelope, ipulso na nga dito sa usakabult. Wa man na buhata. Ha? Sa buhatan sa Vice Presidente o ingon man sa DepEd, mga kabayes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: O nang ang nanggawas ron, puros na ginaalyas. Ha? O niya, namalit manggalig mga tambal o pagkaon ang gipunto ni Attorney Wamil, mga kabayes. Nga nung wala man ay resibo. Nga nung wa man ay sales invoice. Ha? Nganong wa man ay original receipt? Ha? Anong anay OR? Which to me is very sensible. Amingon sila, oh sige, ibutang ta, confidential na. I-confidential din mo asa ng tindahan na gipalit. I-confidential din mo asang butika na palit ang tambal. Muna nga klaro, gikayo nga, ha? Timailhan ba nga gibulsa ang kwarta nga iya sa katawang Pilipinhon, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Nibalik si Kabayes Benji as per Jess Palces, blind items nga ang Augusto nilarga ang mag-ina pero indifferent destination. Okay, updated sa Kabayes Benji. Ang akong naibawaan si ang anak dito sa Hong Kong, but I have to check on that Ka-vibes Benji, og asa paingon si Senator Lauren Legarda. Thank you for the info, Ka-vibes Benji. Unya gikan ni Ka-vibes Ace Junaldo Sirton, maayong buntag diha sir. Libog ko Sirton, ngano daghan nagkwarta si AP Siliman ka? 2016 70 million ang gidonate ana pag eleksyon pag 2016 ni PRRD. Asa man to nakakuha anang kwarta ha Sirton? Okay, do na gyud kay punto Ka-vibes Ace. Yes, tinuod na magkapanguta na ta pero ang akong pangagpasa na ka-vibes Ace, parehas na sila ni Mike Defensor. Mike Defensor, remember nga nadamay sa tsakasong plunder ni Rodante Marcoleta, 30 million sad sumala pa ang iyang donation. Ang akong pangagpas ni ka-vibes Ace, doon ay mga private donors. Unya, sila lagi padas kwarta. Unya, di man siga dili tingali ganahan og kuskus balungos ang mga donors, mao na nga sa ilahang duha nakapangan. And the case of kininiang Senator Alan Peter Cayetano, yes, that's true. Nakadonate siya ng 70 million isip campaign funds alang ni karon tuas sa The Hague Netherlands nga kani Presidente Rodrigo Roa Duterte unya 30 million on the part of former Congressman Mike Defensor, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Ningon si kabibes sa 0792, tambal baka ang gigamitan sa country funder o basin gipalitog pangkonsumo sa Exxon Piatos. Sila na ginahibaw kung sa ilang gipalit niya to kanang kabibes. Okay. Kabibes, nakadawat og malita si Trump kay gipa-extradite si Kibuloy. Muna'y gamitin nilang kanang argumento, kabibes, sa 760. Bitaw, no? May kayo mo kong napahinumduman. Makapahibulong kay ning latest statement ba ni Vice President Sara Duterte? Kaya nga, no, kabibes, kinumduman nga niingon siya nga tuta ni PBBM o kanhi Senador Antonio Trillanes ang ICC. Nga gitubag man siya ni kanini ang presidential kanang press ang terminologiyod nga ilang gigamit.

Ha? Sobrang yoy. Redundant pa rin is the is a spokesperson of the president in the office. Ah, okay. Si Claire Castro is a spokesperson of the president and the office of the president. Ha? Ka-redundant ko na. Oh, hindi ko alam kung kanino spokesperson siya. Ah, okay. Ano mo dahil? Ang office of the president, doon na nila yung president ito. Masa mo na pag-istorya ha, oy. O hindi ko alam kung kanino na spokesperson siya. Pero, by the fact na spokesperson ka at mayroong zeal ng office of the president dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Professional ko nung kabay. Makaingon ko nga back to you, Vice President Sara Duterte. Ano ikaw di? What any official seal ang imong opisina sa Office of the Vice President? Anong taka ka malagyawit? Laliman kag ingnong imong pasanginlan ang ICC nga, ha? Kanana ang itoy ra sa kuan. Itoy ra ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos o de ka ni Senador Antonio Trillanes. Asagutaon ka ng istorya ha mga ka-vibes nga. Ha? Ang ICC di man na basta-basta. Ha? Kadagkog suldoan ng mga taga-ICC. 125 ka mga nasod ang sakop niya na. Nga ni perma sa Rome Statutes. Nga kaniadtong sakop ang Pilipinas. Nga ang iyang amahan maoy ni pa-withdraw niadtong 2018. Sa dihang naglabad ang ilang oo, sa dihang nagsugo na ang investigasyon sa duguon kayo nga war on drugs. Ano ba? Paita bitaw aning kaingon ko ni Vice President Sara Duterte. Digid bitaw hanas ba? Mo lagi na og mag-widow ra siya mga kabayos. Kanang gitawag og widow bitaw? Pastilan og wise script. Magkatuiris yung istorya ni Vice President Sara Duterte mga kabayos. Ay! matod pa ni Kabayos 0792. Taas lagi sa standard nga gis set kang Claire Castro, sir. Pero siya as BP, wala rin standard. Unya, manghulga publicly as president. Asa may professionalism, ana. Exactly, Kabayos 0792. Paita bitaw mo yung managan sa atong politika din sa Pilipinas. Pero sige lang, Kabayos. Tanaw na to kay nagdagan pa man yung iyang Senate impeachment trial. Unya, karong Biyernes man ron, karong Lunes pohon. Ang atong paabuton, ang pagpadayon sa testimonya ni State Auditor Sailin Del Campo. Nga morning dibutyag mga kabayos, kung inyong mahinumduman, pila pa lang to ka minuto siya nagsugod, the only Vice President nga dunay intelligence o confidential fund si Vice President Sara Duterte. So ato ng atgan, karong adlang Lunes pohon niya, ato sa ning sundon ang kining nabuhat ron nga recantation sa upat sa 18 ka mga kining ex-marines mga kabayos. Mga kabayos, misang ko nasag ko sa atong panag-uban karong adlawa, adlong Biyernes din sa atong arangkada sa buntag. Sa kanunay, sangaan sa mong station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ang inyong kabayos, si Tonton Alco sa tugop nga magingon. Hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Kabibes, hangtod sa Lunes pohon, dagang salamat kaninyong tanan. Have a happy weekend mga kabibes. Kabibes, mauna ni. Uh-huh.

0: Kabibes!
1: Kung lab asira ka, kabibes ka!
0: Kabibes! Kabibes! Kasama sa awanan!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up!

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: 93.1. Maana ni?

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Kabay! Kabay!
3: Di pala may anrata, pero sa lain na higugma, maana ni.
4: Vibes, kabay, kasama sa awanan.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: Pangutana.
1: Daghang
0: pangutana.
1: Daghang
0: kabalaka.
1: Kabalaka.
0: Walang kapaminawa.
1: Dili maguol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na.
2: Kalandrakas na.
1: Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na. Kalandrakas na.

0: Mars, Mega Vibes. It is now exactly 9:52, alas 9:52. Better late than later. Sensya na mga ka-vibes, magkaroon naman naningog mga ka-vibes. Sungod kayo doon namin mga ginabuhat nga mga pagpulong-pulong alang sa kalambuan sa ato ang sibyaanan. Pero sa di pata magpadayon mga ka-vibes, ato siyang i-welcome ito ng mga kauban na ito. Welcome sa programang Kalandra! Once again mga ka-vibes, kuwanta karon all-star cast. Though, missing ang one star. Oo.
1: The brightest star.
0: The noisiest star, missing.
1: The loudest star,
0: no. So, syempre, mayang buntag, mga ka-vibes, kini si DJ Kim Yanta.
2: Ako sa si ka-vibes, Tonton, mayang buntag, pag-usap, mga ka-vibes.
3: Kini si DJ Sparaket, mga ka-vibes.
4: O, kini si DJ Rico Mambo, mayang buntag, mga ka-vibes.
1: Oh. Good morning, mga ka-vibes, kini si Langga Neda.
0: And, Ate Bay, kung asa makakaroon.
1: Magparamdam ka.
3: Galawin ang baso.
0: Beta mga ka-vibes, Ate Bay is not feeling well. So, tagahan to siya.
1: Itong ipapahaway,
0: no? Para makarecover, no? So, Mona, kamusta naman mo, eh? Kamusta man ang week? Wala talag all-star last week, no?
1: Wala talag all-star last week.
0: Karami itong unlip ka, pero panong ka mangoy amo.
2: Para bagong mata ba?
1: Iwatoy na ako.
0: Wala. Wala ta nag all-star last week, no?
1: Wala.
0: Ngano ganito?
1: Nag-adto ta sa kuan, Barangay San Miguel, Cordova, Cebu.
0: Ay, dili na ito.
2: Wa si DJ Langgani dato.
1: Ako din.
0: Mau ka. Mau din, wa ta nag-all-star kay absence ka. Your absence.
1: Ah, not feeling well pod ko.
0: Ah, oh, yeah, no.
1: Sakto?
0: O, Carmen.
1: Adili, kuyo gina akong husband. Nag-wifey duty.
0: Ah, abin na akong not feeling well sa kakay. Not feeling well sa tibay, pero magkalandrakas ta. So, ikaw, indispensable party ka.
1: Oh.
0: Siya, necessary party ra siya. Pero not indispensable.
1: No, kuyo gina akong husband that time di ay wifey duty. Kaya naapod siya regular check-up.
0: Ay, tama, yes.
1: Panglawas.
0: Speaking of panglawas, no, sa mga panahon bitaw karon nga, uwan init pisas langit, no? Importante yun kayo nga itong ampingan na itong panglawas. Kay kinibiyang mga hilan at sometimes mulid into something else.
3: Yeah. Ano yun?
0: O, sama sa unsa man.
1: Ikaw, Sparket.
0: Pagdol sa tubo, ina unsa man kamura makagdili, DJ.
3: Isa to, pagkadungog sa kutingog. Tuan, kanang kasagaran na ay mga manggawas sa imuhang lawas.
0: Manggawas? Sama sa unsa man, rekomambong ang manggawas. Pre.
2: Ah? Sumay magawas?
3: Ang kano mga singot-singot.
1: Kanang hilanat, sakto. Na nailaing kapadol nga niya. Sakto, nailaing manggawas. Unang mugawas kwarta.
0: Ay ka na.
1: Kaya palit magtambal, pa-check up ka.
0: So karon ato sa pangutan, hindi pa na ito pag-aisgutan ang atong umaabot ng kalihukan nga. Dako kayo, importante kayo ne. Ato sa pag-aisgutan mga ka-vibes, ang atong panglawas. Isip, usa sa among kinamagwangan diri sa 93.1 FMR. Kung dili ta magtambal ba, unsa may mga kinaraan ka ni Abto nga kanang basta hilantan gani ka, kanang mga home remedies, ka-vibes tonton.
2: Ha? Ako, may numduman ako sa kanang hilantan ko. Ang akong aning amahan, suka.
0: Suka?
1: Hindi
0: suka ha? Suka.
2: Suka.
0: Vinegar.
2: Oh.
0: Ano saan man ang vinegar?
2: Kanang iyakang iyang tubig niya, ihiluton ka. Mauro na.
0: Itrapo.
2: Itrapo din
0: ako. May tatong tuba na lang.
2: Para inigala, mahubog.
0: Pendog tuba.
2: Mahusan mo sa mikimiyat.
0: Eh, remember sad ko, kakanabitong
2: tutuan.
0: Kana bitong bimpo.
2: Tabalan man.
0: Buyagan.
2: Totoo.
0: Kana bitong trapo, kanang labakara. Tapos water, tapos butang nga gamay suka, tapos i-wipe, itrapo sa lawas. Kana nakatay ko na sa una sa
2: ulo. Epektibo gid na suka.
0: Suka. Kung ganahan ka, apilig patis. Lamas.
2: Kana tagos.
0: So, kaon sa may laing mga karaang home remedy? Ikaw sa may nabaon yung home remedy?
3: Kuhan ka na.
0: Pagka dili tatambal ha, we will not go through medicine. Sa kanang binisaya, kung sabi ko sa kinaraan.
3: Kuhan siya ka ng manghimas mo.
0: Manghimas mo.
2: Kana,
0: himas mo. Ano
2: siya ba bugas.
3: Pinaig bugas. Pero ang kuhan kasagaran sa direct sa kuhan ko sa ako.
0: Kung mahilantan na ha, mahilantan.
3: Oo, kanang magpaig o kanang bugas mais.
0: Ngano manghimas mo man? Oo, manapas mo, gihilantan.
3: Hindi, pagkuhan mo na siya. Kanang imuhang, kanimong kainit sa ilam, ikuhan na niya, imurag ipagawas ba?
0: Ah. Marinit.
3: Wala sa, himas mo. Parang yun.
0: Unsa man pang panghimas mo? Wala pa ako ka-try ka na. Wala ko ka-try
3: ka na. Style na kay magpaig ka ganang bugas sa mais. Na maitom na siya. Imo na sa kuanan og kanang 8 ounce nga soft drinks.
0: Imo
3: yabo. Niya ka mamutan mo ice.
0: Inito no, inito niya pabugnawon.
3: Oh, na.
0: Kunya butang ay siya pabukalon.
3: Oh, hindi ko na mano na imong imnon.
1: Ah. Katong ni, katong sa morning orange.
0: Tutulog gid.
3: Dili ko.
0: Black na siya, black. Oh.
3: Black nga katong. Dili gid siya ko na, kana dili siya kanang bugnaw nga pa. Kanang katong pagyud kanang sa
0: pabuka, butang ang ice pero pabukalon.
3: Oh.
0: Kuyawa no.
4: Dili sa baon ang ice.
3: Dili.
0: Ikaw sa noon sa may ginabuhat ni mama nimo sa una kanang
4: may lata. DJ Kim yan kanang nana na. Butol mo na usum na sbukin ni ngano ana basig na pasmuka kay mamna ilay pasangil. Mo ana mga idaran sa una nga basig na muka eh mas muhi ana kay nganong gilantan man nga way rason ba kay mao na kan dip ka bingon kanito nga basa basig na ko ana sagaran ilantan yun kay pasmo inom ko kag tubig bugnaw nga kay kaon na.
0: Kanang naulanan may lang hindi ba o pero ang karon ang hinungdan karon nga mahilantan cellphone kaka cellphone mo yan kaka cellphone mo yan
1: tinood tinood
0: ikaw lang kanito sa may mga naabtan ni mga home remedies for fever
1: ang ako na kay butangan da ko bimpo nga ng tubig sa akong ulo para maubos ako ang temperature.
0: Abitaw na ka na. Katry ko, ana, butang anong bimpo.
1: So, ano, sponge bath sa kanang itrapo ba? Katong medyo... Oh, dili sponge bath. kanang ikuan sa imuhang lawas. Mm. And then, ikaw man, inapod balik pugon, then butang napod, bimpo. And then, nausab siya katong, ako na ang naianap kay ang giingon napod sa pedia, pwede ra daw, bimpo gihapon, hindi pa kaganaan, inom sa tagtambal. Mm. Pero ang imuhang bimpo, ibutang ni mo sa ref.
0: Ay, oh, para mo rag cold.
1: Para cold.
0: Nya para hamis imong nang dapat ung bimpo kanya tubig, imong tubig Evian.
3: Na.
0: Ah. Ah, laga ni daw, di ba? Hamis kay agtamba. Pero usa pud sa mga nga karaang nga style nga akong na try especially pag pandemic, ang tuob.
4: Kana.
0: Oh.
1: Dili na di same sa pahimas mo.
3: Mo na.
0: Lihi man ang
3: ang kwapon ang
0: tuob kay katuman ang pagpabukal ka og kana mapabukal ka og tubig nya na lemon whatever isa gud sa gud dito. Luya tapos magbukot kag habol nga imong inhale tanan ang aroma aromatics.
3: Pero ang kong ginana sa katuob ang imo ginakuan nga masing mugaw sa imong
4: singawan.
0: So dapat kay magpasingot basta mahilantan. Oh, sakto da itong tambal nga ako nahibaw-an. Oo, nga pasingot.
3: Bonbon ka na mainampod ka na mga gamot-gamot.
0: Oh, sige na, kana-kana mo sa
4: Maribawan.
3: Di, ang...
0: Gamot sa Maria
3: Kakao. Di, katong...
0: Katong mo nang muagi ang Maria Kakao sa sapa. Di man naman, oh!
3: Kuan ka nang... Usay nga, nanay ka nang tawa-tawa. Nga,
4: sagbot.
3: Di, mana, tawa-tawa nga sagbot sa probinsya. Ano na,
0: tawa-tawa?
3: O, muna'y panganiya. O, ganang laki nga kapayas.
0: Ano dai laki nga kapayas?
3: Ano dai kana dai mamunga?
1: Naada mo daw na ang tambal sa dengue.
3: Oo. Kana dai mamunga nga kapayas.
0: Yaw nila no. Okay
3: boy. Sa probinsya yan ana.
4: Sweto kana dai this bracket na ni mga habak.
0: Kami sa habak pero.
3: Ya kanang gamot sa kanang kipi-kipi.
4: Oh kana makahiya.
0: Kanang kipi-kipi.
4: Ana gitawag og makahiya, makahiya.
0: Ah.
3: Oh, ang gamot ana.
0: Abinaho kanang makahiya para na sa kanang mga gores na dinamo barog. Ang kuan mo ni tambal makahiya. Oh, kaya ka na makahiya, di ba? Ano man na siya. Sa mga gores na,
3: huwag
0: na
3: siya. Musamot,
0: kakuan barog man siya, pero inig matandog mo, ana po. For your eyes only. Ano po na naman?
4: Ito.
0: Muna, no? Pero muna, again, namang iubang yung diligid mo inundin ng tambal. Diba, for example, mahilantan ko tubig lang sa kana water therapy. O sana sa mga kanang pinaka-common, no? Pero importante nga, inyong panalibdan na inyong panglawas, mga ka-vibes, no? Para di mo parehas na Ate Bay. Ate Bay, get well soon. Atong birahag, iwa di rin.
4: Sa mga gamot ang painom ni Ate Bay?
0: Katong kuan, katong pinakadakong ugat.
4: Dakong gamot, dakong gamot.
0: Ay nako. So anyway mga ka-vibes, sa dili pa ta nato na himpit nga tapos kay Rajis Dos naman no, naatay umaabot nga kalihukan no. Uy, ang tangin ninyo kay
3: usan, eh.
0: Ang among pinakahamis nga kung hamis silang nga siya mas hamis yun ni siya.
1: Mas hamis yun ni siya.
0: Oh, mas hamis yun ni siya. Tibok lawas hamis.
1: Ay, kita ka?
0: Pati evolution hamis. kinahamisan nga DJ nato mga ka-vibes. Nga kanang kuan mahadlok magpainit kay syempre ang kuji kung ang luta tayong dalawa.
1: Ang red jove
0: unsaon na lang no. So maglibot-libot sa mga kabaranggayan ug kadalanan diri sa Cebu City. For more information, can you please educate us lang ganeda?
1: Ganaga sa educate us. Ato ning himuon no, magsibana. So matuyok tag mga lain-lain gyud nga barangay, musuroy tay may matuyok malipong ta ma-vertigo taan na para totong kaila nga vertigo na upset na vertigo man. So magsuroy-suroy ta og lain-lain nga barangay. Unya manghatag ta og bugas. Bihon.
0: Uy.
1: Unya dilata.
0: BB. BBD. Bugas, bihon, dilata.
1: Yeah, BBD. From FMR, Cebu.
0: Pwede po C.
1: Pansa mo ng
0: BB,
1: C?
0: Corn beef, BBC. Bugas, bihon, corn beef.
1: So, mo na itong buhaton. Nato yung mga maswerteng, mga ka-vibes nga naminaw sa radyo, naminaw gamit ang app, o nagtanaw ba ron sa live streaming sa 93.1 FMR Cebu. Ba sabi sa unsa nga pamaagi nga kamo naminaw or nag-enjoy, nakaangkon og good vibes gikan sa 93.1 FMR Cebu. Yeah. Karong adlawa na magsugod, rekomambo ka asa magkakaroon.
4: Atang-atang mga ka-vibe sa today as may kuan ha. Pasil. Ano tas may pasil.
0: Ha, barangay pasil.
4: Ha? Pasil. Sumuna sa ka-pasil, og namina mo ipalanog pagkosging radio
0: kay pasil. Sa may Spolarium Street to. Laro kay mohapit ng larang dito ba?
4: Ilang larang kana andamang larang.
0: Ato ni lang mohapit nilang ismin ba klaro kayo.
4: Mohapit ang ako namahaw daan.
0: So mga taga barangay Pasil no yan. Sa ating inyo si Rico Mambo and mga mahitabo na niya every day.
1: Every Friday.
0: Oh, Friday or day. Wala na i-budget. Every Friday.
3: Every Friday.
0: At least, di ba, every Friday, no? And syempre, kanang amuag, gamay nga pahalipay ra na, isip pa pagpasalamat sa inyong padayon nga pagsuporta o pagpaminaw na mo. Ayan. So, Barangay Pasil, na adi ang Sirico Mambo. Oh, may ilan ninyo na siya kay inig abot niya mga kabibs, ping-ping, yun na siya gnaong. Inig-abot niya Barangay Pasil ka ng ping-ping ka now, amun na Sirico Mambo na. Ping-ping ugnaong, yung tasog buhok mo na si Majinbo. Katong niwa nga Majinbo ha. Katong niwa. Hindi katong tambok ha. Ako tong tambok ha. Sa mga na. Anyway mga ka-vibes, sa mga naigong oras na salamat kayo sa inyong pag-iguban na mo. Sensya na if medyo shortened lang ang atong all-star cast mga ka-vibes kay, you know, there are important topics that were discussed behind closed doors. Charing. Okay. Narami nga mga gipangisgutan niya para sa kalambuan sa atong station. No? All for the betterment of 93.1 FMR Cebu. So doon salamat. Muad to na mi ha. Oh, akong katapos ang mensahe para sa tanan. Take care cause I care. Ka-vibes tonton?
2: Taga salamat ka-vibes. Have a happy weekend. See you po in the Lunes na po.
0: Yan. This bracket.
3: Oh, sige, amping mo ha. Amping-amping sa tanong mga ka-vibes. Siyempre, kay di man tamalamihon kundi ito mag-amping term.
0: Yes. Oh, nya lamasan pa yun na para mas malamig sa
3: mga. May lain pa.
0: Mari ko mambo para mas okay, mo, para mas mo pink pa yun og samot ang naw.
4: May buntag mga ka-vibes. Og dagang salamat. Unya karong hapon napamata. Request ni Triwan.
0: Ayan. And langga ni Dan.
1: Yes, hi to Sir Wendell Villanueva nga kanunay nga naminaw nato.
0: Hi Sir Wendell.
1: BFP Cebu City. Thank you Sir Wendell. Kini si langga Neda karong hapon alas 4 hangtod alas 5 servisyong ka-vibes with the one and the only Rico Lucena.
0: Oh my god.
1: Kung kahapon nag DJ Ace ka. Di ko malupig mag
0: Rico Lucena ABS-CBN News.
1: Yeah.
0: Rico Lucena was my former professor sa USJR no. How I wish pwede mag-abot no galing na ako exam karong alas 6 so magtuon ko. Good luck. Anyway, dan salamat mga ka-vibes. Padayon lang sa mga minadira lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes,
5: maunahin! Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes,
5: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
5: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
3: At ang oras, mga ka-vibes, it is now 10:08.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong buntag mga ka-vibes itong oras sa alas 9 na sa kabuntagon. Ganyan itong mga nagunang balita aro mga taknaa alang sa itong FMR News Break. O tayo sa kalalaki mga ka-vibes human, gipusil diya sa may barangay Bulacaw, Dakbayan sa Sugbo. Balitatod ka na ito ni CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene...
6: Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa wala mahilang suspek sa sitio San Roque, Barangay Bulacaw, Cebu City, alas 8 sa gabi ini adtong Huwebes, Agosto 6, tuig 2026. Ang biktima, giilangan si alias Jason, 34 anyos, minyo og residente sa Lawaan, Wantalisay City. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon sa Police Station 7, usa ka lalaki ang mipusil sa biktima og lisibat. Nagsulob kini og itom nga t-shirt, ball cap ug brown nga short. Dali nga mitubag ang mobile patrol unit human madawat ang alarma pinaagi sa 166 emergency hotline. Gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center apan gideklarar siyang dead on arrival. Nagpadayon karon ang imbestigasyon sa kapolisan aron mailhan ug madakpan ang responsable sa krimen. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Dagang salamat, Jailene Libradilla. Buhi naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita aron mga takna alang sa itong FMR News Break. At ang ininyo ang line panghugnas itong balita karong adlaw sa line pang FMR News Break unyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
5: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito ng ating sakal, Minan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Kabay! Kabay!
3: Maoneng dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Maona ni.
4: Vibes, kabay! Kasama sa awanan.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mauna ni.
5: Bye.

0: Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Joanne Michelle Billieta. Kumo kayo naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takta alang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong lain pang hugna sa mga balita sa lain pang FMR Newsbreak kunyang hapon. Arangkada balita, ingon man itong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes sa Sad-Sad sa Udto. Kauban si DJ Sprocket at ang mga 5 Mix DJs. Kini si DJ Kimiap ng Alagad. Aron magkatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong Udto, mga ka-vibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

oras na to mga ka-vibes. Alas 11:14 na sa countdown. Mayong utom, may pagpaniutog, mayong pagandam sa paniutog mga ka-vibes. Huwag ka muna minaw. Sa inyo ang paborito nga sasana sa radio, sa dial, sa inyong mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni programang Ka-Vibes Sad-Sad sa Udto. Siyempre, DJs Bracket live with the mix and live with the microphone for the meantime. Pero na na delikaro si DJ Louie. Alright! Kung naamoy mga greetings, sumapasarot, i-text lang sa 0995-472-0802. Osbon ako, 0995-472-0802. Alright mga ka-vibes, no? Hello ni Ma'am Nice. Hi Ma'am Nice, may hood to. O siyempre, karon po mga orasa mga ka-vibes. O karong adlaw-adlaw, Biyernes, Pizza 7. Sa buwan sa Agosto, tuwag 2026. O karong adlaw, naa sila si DJ Rico Mambo sa may Pasil. Kung diin, naa dito gipahigayon ang ato ang kasikas. O sa may naa sa kasikas? O, mo'n yung pangutana. Kung sa'y naa sa kasikas? Ang kasikas mga ka-vibes, so naa ay pipila ka mga pamilya ang mahataga nato o gagrasya. Gikan dire sa FMR Cebu. Ang matag pamilya makadawat o ginagmay lang ni siya pero kinasing-kasing. O makadawat o bugas, dilata, o napoy bihon. O maayo na lang kain ni siya sa usaka kwan, usaka kaunan or kung mag-snack ba muna, mag-snack mga na kanon, pwede na. Oo. So karon taod-taod atong tawagan si DJ Rico Mambo kung sa may update dito sa ilang pagpanghatag o grasya. Oo. Atong pangumustahan karong taod-taod ha. So kumusta man yung pagpanghatag. Oo sa kanang mga grasya or gift back. Oo. Gift back di ka sa FMR Cebu. Ha? So good, so good, so good!

0: Pati sa setting og siyempre. Ato na magigis ato na magisgotan ato ang kasikas diha sa may barangay Pasil no. Ato pang umso na na sa tong linya si DJ Rico Mambo. Hello.
1: Hello.
0: Oh, DJ Rico Mambo, kumusta? Kumusta man inyo hang kanya?
1: Mm-hmm.
0: Oh, pre.
1: Mam Sara.
0: Kana.

0: adawat o bugas sa kilo o nilasa o ganigayon o 90.1 FM 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mauna ni!
2: May magpanawagan sa mga wapak adawat karun.
0: Paminaw na mo sa 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni!
2: Karun makadawat o bugas.
0: At yun makadawat o bugas.
2: Mauna siya. Mauna no? Sa mga kabayan sigaran mo pa rin na alaminaw, ipalalog ang inyong mga radio dito sa Selkay. Di ang team sa 93.1 FM RC mo maghatag tagbugas mga kabayan sa alang kaninyong kanan. Tardinas o miswa mula siya.
1: O kana. O niya, congratulations o dagan kayo salamat paring DJ Rico Mambo sa imuhang kanda imong update o imuhang pag...
0: Regreso sa akong pamilya sa Liti. Regreso sa akong mga silingan. Ako mga silingan di ay paminaw na mo.
1: Alright. Kana. Oo.
2: Magpadayon pa sa pagsurusuro ng diri sa Barangay Pasil alang sa pagpanghatag ini gatong libreng bugas og sardinas at biswa.
1: All right. Kana daghang kay salamat paring DJ Rico Mambo, amping-amping moda. Amping-amping mo diha ha. O niya, magkuhan na punta, o niya, taon-taon, mag-update na punta kung pananglitan, maka, kung pa, maka-apas pa ta. Ha, mag-update na o niya, taon-taon po. Alright, dagang kayo salamat. Sa inyo na dungog, mga ka-vibes, no. Kinsa mo itong mga taga-Pasil yan, na si DJ Rico Mambo. Nagsuroy-suroy ka ng hatag sa tuang gift box. Para sa isip lang na sa murag, kundi simplest way sa mo ang pagpasalamat. Kay naa mo diha, naminaw mo, kanunay na mo, mga ka-vibes. So, mauna diha. Siyempre, oras na ito, alas 11:21 naman. Alright, padayon ang ato ang mga naglagubo o mga maninot nga sunata sa programa ka-vibes sa 93.1 FMR Favorite Music Radio.

Ramos. O shout out by ni Nang Pina, Sheila Oga Lloyd Karungay. Mayong ito. O mayong ito po ni Agaw Cheryl Florentino diya sa Maylinuan. Mayong ito, mayong ito, mayong ito. Shout out sa tanan mga taga Alcoy. O sa mga trabante sa Raon Surplus diya sa May Talamban. Mayong ito niyong tanan. Maayong pag-volume sa inyong mga radio.

amigo kamiguhan diha sa may nga naa karon na Minaw o sa may Clip Dinkers Pickleball Club diha sa may Cebulet Industrial Park ha o diha sa may Mez Tree mayong oto niyo tanan diha o may pagpaminaw o may pagvolume sa inyong radio niya. DJ Louie live for the mix mga kabayabs. Ato ang mga boob, ato ang mga kaboobs diyan, no? O, may pagpaminaw niyo mga boob, mga processor diyan sa Mez 2 Mez 3 na karon sa may Philippine Economic Zone. Maayong unton niyo mga sir. O na karon diyan sa may BOC. Maayong unton.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye!
3: Goodbye!
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
5: Vibes, the vibes, kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu,
0: Kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: 93.1 Maunani.
1: My life.
2: Vibes. Sa-sa-sa-o.

Side sa unto. May pagpaminaw ni Junjun Misias. Naglago po na po kayang unit ya ka, no? Oo, oga. Shout out sa iyang kaubanan nga si John Michael Kuna o si Marjun Lagaylay. Oo, mayroon ito niyong tanayin. O siyempre, pwede pong paminaw ni Kevin ni Ala. Di asa may Cebu. Asa makadapit sa Cebu? Asa makadapit sa Cebu?

happening diha sa sitio kadahuan Talamban. Labi na sa akong manghod nga nagtrabaho sa Nature Spring sa Cambaro. Oh, si Jovel ni. All right. Mangatoni mo diha, Jovel.

Oo, dyan sa may Sarah Bake Shop, Bunal. Ano akong gingon ninyo? Bunal, good. Siyempre, di po napalupig si Konsehal Wagas. Oo, dyan sa may Lupa Compostela. Oh, naminaw ko no siya sa live o ga nagtanaw sa radio. Hello DJs, bracket man.

susunod sa live. O, kanil, usap mo ni kasipa mo ni... Ems Puente Negra! Ay, pagpaminaw din sa may tayong, tayong relocation, Banilide. Bunal, shoutout din sa team leadership of Parachute Coordinating Council.

Tapos 11:51 na. Maayong otto, may pagpaniotog, may pagandam sa paniotog, mga kavay. Bunal. May pagpaminaw ni atong certified kavibes, Benito Lumbra. Data sa tanan, taga Sayaw, si Bunga. Onya, chat-cha kuno onya. O, kana. O, TikTok ang toka, pero chat-cha ang stepping. Pwede. Onya, ilan ni Kevin. Shara sa Lindahaw family sa Malolos Barrile. Gika ni Jumel Alindahaw. O, guys, syempre. Shout-out, shout-out sa mga taga-barangay Adela Porro, Kamotes, Magunato family. Nakakaroon ni Tanaw sa live. One line, ato ang ka-vibes po niya. Oh, Erwin Lakandula Gunato. Oh, masong odto ni ma, masong odto. Idolo, masong odto. Hello ni Juan, maayong odto. Datong na yung mga greetings niya, mga ka-vibes. Kung na may greetings, e-text lang. Ayaw mo kaulaw. E-text sa 0995-472-0802. Akong usbon. 0995-472-0802. And nalangkat na daan, nalangkat na ang among pultahan sa tungod sa kalagubo sa sound sa among sakyanan. Amo na diya. Hinay na siya, kinalangkat man. Hinay inyong volume, hinay. Oh, hinay ang inyong volume, kinalangkat ang pultahan sa inyong sakyanan, ha? Oh, kuwang pa, kuwang. Dapat ma-feel ang atop. Thank God it's Friday. Happy weekend, mga ka-vibes. Mayong pag-volume sa radio ni Junwar Lisonra. Si Tio Ibero, si Tio Tia Ilin. Oh, base ko na miso na po ng manok dira, no? Base na miso na. Ako naman, Hermine Hildo, may dogo na itong mamalulita-lita gunato sa may sityo kang mga sangalang. DJ Louie live with the mix, mga ka-vibes. Sa programa, mga ka-vibes. Sad, sad, sa udo.

0: 7 na. Grabe ha, bunala sa itong masunat itong mga ka-vibes. Grabe, basta na. Di matabas-tabas. Idol, oh, ayaw, doll. Good no, ni crack jud. Ang windshield sa akong taxi tungod sa ka-power. Full sa sound, Cebu. Holiday taxi, body number 0550, pastilan. Ni crack ang windshield. Hinay kayo ng imong volume, biyay, kung mauna. Hinay na, hinay. Kaya ni crack raman. Oh, at least ni crack raw. Wala siya mga, kung ano, wama pulpog. Oh, wama bungkag. Bye, pagpaminaw. Pagtanong sa live ni Binhor Centillas. Oh, sarap ni Ruben Centillas.
1: You call her Stephanie, I call her Ebony.

una sa mong sounds. Inigboto. Ah, inigboto, maisa ang ligid. Hinay ra gyapon na kumao man gani. Oh, mao na kasipa. Ah, 93.1 diri sa mo track. Oh. Kay kung kusog pa na dila kay ligid ang muisa. Oh, hinay pa na, hinay pa. Onya, greet ko sa akong my loves. Jovito or Jovito Umbayan na nag-drive o grab car plate number GNN7180 o Amping My Love. So, Amping My Love. DJ Louie live on the mix. Bunal.

149, you're still tuning in sa programang Ka-Vibe Sad sa Otto sa 93.1 FMR, your favorite music radio. Ka-Vibes maonani mayong Otto ni Albert Formentera o Albert Formentera diya sa may Malbago Union.

sa may Sandayong Norte Danao City. Mayong oto. Steve SPO1, maayong oto. And shout out kos sawa na po nga si Miss Dine taga Pandong Bato. Sani, na nga nagsakay sila sa bus. Padulong sila sa Cebu, watching from Ormoc City later.

Dahaw. Oh, may ngoto ko na DJ nga lamion. Kanaho, may lain pa. Mayong ngoto DJ Sprocket, nindot kay paminaon disco 1980s. Oh, nakahubo. Oh, nakahubo kasi mo chinilas. Kaya nagtinili sayo kay naglapok ang agi. Great lang di ko sa ako mga silingan, sila Harry Abilia, o Jujin Abilia. Dagan kayong salamat, dagan po kayong salamat. Alas 12.25 na DJ Louis. Live with the mix, Bunal.

pa mga ka-vibes. Alas 12:31 na Jajuan. O, Jajuan. Dagaw dohon. O, kamo na minaw lang yapon sa naglagubo, nagpakapaka, o nagbuto-buto nga programa. Programa ka-vibes, sad-sad sa Odo. Mayong Odo ninyong tanan mga lamion. Speaking of lamion, murag kalami man ikaw, o kwanron ka ng inasal nga manok. No? Oh, lechon manok. Oh, ah, naa din naminaw din sila sa kwan, diya sa may sari Papa John's chicken inasal. Naminaw din sila diya. Ato na tilawan na lang kwan dabi, ato tilawan na lang manok diya kung manok bagyot. Basin din. Bye pagpaminaw. Tatuang mga ka-vibes diya. Hello ni Sir Jude Torres. Hello ni Ma'am Juan Ritoya. Og ni Sir Armand Tapio. Oh, may pagpaminaw ninyo da mga sir, mga ma'am. Unta kung ang inyong gitilawan di ang alami nga manok makatilaw pun me. Kung kwan ba, kung lami ba gyud no? Okay, may pagpaminaw. Daghan kay salamat ha in advance. Okay, papa. Oh. Papa. Mukhaon pod mi manok oh, lagi. Atong tilawan. Oo. Sir John, bikini man. Padala na tadi ang manok. Oh, katumukaka. Dagan kay salamat, Sir John. O niya, syempre, katuman na minaw na to diyan, no, nga naay mga litsunan, na magidaghan. O katong taga Bariolos diya, Barangay Los, na mampunta diya. O, katuman na minaw na to diyan, mga ka-vibes, nga naamoy mga luto ba? Naamoy litsunan diha, naamoy balbakwahan, naamoy karindiriya. Pwede rin yun mo, moingon na mo rin nga ka ng DJ. Suruya good me diri sa kuhan, diri sa mo ang kaunan. Ato nang ikwan, ato nang i-vlog ninyo ang kaunan diya, be. O atong tilawan kung tinuon bag yun, ha? O na naman ko'y mga 1.8 million followers. O, umaabot, ha? O, diba? O, kung mukhaon ko diha, niya, syempre, sunod ako ng mga followers. O, muna yung mga linya sa mga vloggers, no?

Bitaw. And shout out to sa mga anak nako si Chaya o si Chamde na taga Pandong Bato. Oh, bitaw no.

0: negosyo dyan. Magag may man, ma medium or ma large. Pwede rin agad kayo na, ha? Alas 12.33 na, o siyempre napatay lang sunat mo break sa takadali kay mga nabuhi sa ta. Dagan pa kayo mga nagbuto-buto ng mga sunatan sa mong pagbalik. O dagan pa mga greetings. Mga mga vibes, stay tuned na mo diha. We will be right back after this very, very short break.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 12.34 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS! Kabay! Kabay!
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo, kay matabunan ang ako, mauna ni!
5: Kabay! Kabay! Kasama sa
6: ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.

93.1 Monani. Kamay, pabudots na.

Litson. Kanunay gid na minaw ni nato ang Dirk's Litson House. Diha sa may Barangay Luz. On sa may hukom nato ani. O kanang Sir RJ Guliban. Ato nang tilawan imo ang kanya, imo ang Litson. Mubayad, mubayad lang ko. Mubayad lang may atong tilawan. No? Food review. Oh, mama. Ingna lang ko. Kay mo anak ko, ha? Alright, sa tanong mga naminaw diyan mga ka-vibes, no? Again, ha, kamo naminaw sa programa ang ka-vibes sa Chad sa Uto. Sa 93.1 FM.

hasta las 12:50 na. At today, congratulate no ang mga taga Barangay Pasil. Kato mga nasakpan diha nga naminaw nato mga ka-vibes.

kwan sa buwan, no? O kada Biyernes. So at ang ipaninaw ang sunod na itong barangay nga adtuan para sa ito ang ka-vibes ka-sikas. Oo, barangayan. O, muna rin ang barangayan. At ito ang matas barangay, no? Congratulations! Sa mga, again, sa mga nakadaog niya, sa mga nasakpan, nga naminaw na ito, ha? Alright! Alas 12:51 na, we have 9 minutes more to go! DJ Louie! Hala, sige, lambuse!

DJ Louie. Dagan kayo salamat, pre, DJ Louie. Og sa imong partner, asa mato DJ LC, nawagtang man. Dagan kayo salamat, og siyempre, Lunes na punta mga ka-vibes, ha? Og ang musulod ng programang Request 931 ni DJ Rico Mambo, nga to ang FM.

0: Maayong hapon mga ka-vibes. Adlaw karon nga Biyernes, Agosto 7, 2026. So gani na usab ang FMR News Break. Construction worker patay sa dunggab sa Karkar, suspect na sikop. Ani ang report gikan sa tuang CTU main intern Jessery ug si Mar. Jessery.
1: Patay ang usa ka 45 anyos nga construction worker human giingong gidunggab sa sitio Lower Tawog, Barangay Valladolid, Karkar City kagahapon sa buntag Agosto 6, 2026. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagsakay sa motorsiklo ang biktima uban siyang kauban sa dihang kalis silang giatake sa suspetsado nga armado og flamingo. Naigo ang biktima samtang nakaikyas ang iyang kauban ug nakapangayo og tabang sa mga residente. Gidala sa ospital ang biktima apan gideklarar nga dead on arrival. Sa gilusad nga hot pursuit operation, nasikop ang suspetsado ug giingong miangkon nga iyang gilabay ang hinagiban nga gigamit sa insidente. Padayon ang investigasyon sa kapulisan samtang giandam na ang kasong murder o attempted murder batok sa suspetsado. Jessery ug si Mar, CTU main intern, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat Jessery ug si Mar. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Programang Request 931, musunod na. Kinisineda Avignante Esguera, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Good afternoon, ka-vibes!

0: dito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

that's what you do.

0: Saya nga na ni, ka-vibes, kasikas barangay mga ka-vibes, no? No, ka-vibes, kasikas sa barangay, diin ang hatag tao gabugas, hatag tag sardinas mga ka-vibes, ang hatag ta ditog miswa, no? O diya, sumuna sa itong mga ka-vibes, karong nakakuan, nakaswerte ka ganina sa itong pagpanghatag di hatas may barangay Pasil mga ka-vibes, dakbayan sa Sugbo, congratulations ninyo na lang, no? O diya, syempre sa itong mga ka-vibes, karong naminaw, og asa mo napita, nanhala, maula na ninyo atang-atangan, basig kamo na po sunod, no? Basin kamo na po sunod nga maabdan nga naminaw sa ito ang paboritong radio, 93.1 FMR Cebu mga ka-vibes. Sumuna, atang-atang lang mo, pakusgilan na ninyo mga radio, kay basin kamo na po ang maka-jackpot sa ito ang pagpanghatag, sa ito ang mga libre nga mga grasya mga ka-vibes. Ana. O niya, syempre sa mga naminaw karon ilabi na sa ito mga taxi drivers, no, sa taxi drivers, naminaw na ito si Kuan karon Miss Eva, no? Si kana ang usa sa mga drivers sa tin black bull cars gikan ni ka-vibes sa Romeo Capisnon. O may pagpaminaw ni mo di ka-vibes sa usa sa ato ang gisakyan karon nga taxi mga ka-vibes sa kana ang tin black usa sa mga drivers sa tin black car gig taxi. Tin black car taxi mga ka-vibes gikan ni Romeo Capisnon. May nga pagpaminaw ug mayong hapon din ka-vibes. Ani syempre sa tubag ka-vibes karon naminaw diha na si Uncle Boy, Miss Eva ug DJ Pamela atos ang welcome Uncle Boy.
1: All right, musta mong tanan mayong hapon sa pagsikay-sikay. Ani amo lagi to mayong nga pagpaminaw mayong hapon sa tubag ka-vibes karon. Oy sir, mayong hapon nimo diha sir ha kana ang Romeo. Driver sa taxi mga ka-vibes sa tin black ball, no? Naminaw dahil kuno karon mo igisakyan nilang DJ Rico Mambo pagpadong dire sa may Mariners Court dakbayan sa Sugbo mga ka-vibes. Diin na muna sa ito mga ka-vibes karon, lahi na pong nga kaagi sa gugma, lahi na pong nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad karong taod-taod apan sa dili pa atong welcome mo usab si Miss Eva o DJ Pamela. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
2: Hello, hello, hello, mga ka-vibes, may hapon.
3: Kamusta? Ang inyong kahapon, on? Right now, darin nga, Biyernes, mga ka-vibes.
2: Yes, Biyernes na. Uma, ay, day off.
3: Maka-relax na yun in town ang kuan, princess. Maka-relax na yun in town ang princess o mag-ilawa, Miss Eva.
2: Makaligid-ligid na yun. Makaligid-ligid sa mga labhunon.
3: May na, bitay, no? May nga ta, makarelax, pero naman po daghang labhanan.
2: Nagpaabot.
3: May daghang labhunon. So, may na, mo nag-iingon, wag yun siguro yung day off ang tao, Miss Eva. Pero maaaro ba nag-iingon, no, sa itong labaw nga makagagahom, kinahanglan yun ay puntanga, mupahuway. Sa adlang Domingo Point, ana. Pero kita naman po tayo mga uban na gina, may mga trabaho sa Domingo, kay maaman po yung kuan sa kumpanya nga na trabaho, Miss Eva. So, may na, sikay-sikay na lang yun dahin niya, bitaw, no? Kay mataiming ang uban, mag-wa may day off og Domingo, Miss Eva. Kasagaran, arisakan ang Sabado baron. O sa laing adlaw, ana, no? Lahi man og day off ang tao. So, muna, Uncle Boy, muna niya sa ito mga ka-vibes karon si Gisma Roni Minglanilla na po. Ana siya request ko og song Hindi Kita Iiwan by Ray Balira. Mauna ni. Oh, mauna di ay salamat kay sir ha. Mayong nga pagpaminaw ni mo din na karon. O yun niya sa mga naminaw karon ilabi na sa ito mga bus, grabbed driver, taxi driver, ang atong numero. Ang atong numero nga pwedeng i-text Miss Eva is 09-9547 0802 na siya. O niya, karong taon-taon ha, atong atangan o kinsang kaagi sa gugma, kinsang kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagad. Okay, DJ Rico Mambo.
0: Okay, na sa ito mga ka-vibes, karong naminaw, ilabi na din ha, sumay ka na ang Barangay Pasil. O, congratulations ka, ganina lagi, Miss Eva. Dito tas may Barangay Pasil, dakbayan sa Sugbo, kay nagloso bahay ta. O, sa ito ang programang Kasikas
2: Ka-vibes.
0: Ka-vibes, Kasikas sa Barangay.
2: Ka-vibes,
0: Kasikas sa Barangay. Muna yan ito ang diin na kung kinsa itong naabta na itong naminaw, kinsa itong mga ka-vibes ito ka, ganaang nagpaminaw sa ito ang ganaang mga programa, Miss Eva, matik na yun, naada yun ang usa ka kilo, pila to, basta kayo na ibugas, o doon ay bugas mga ka-vibes, doon ay sardinas o miswa. Igo-igo, nagiguno, anas nanay ka ganina nga, oy salamat in town kayo, hanin yun, Jerry Kumambo, sa 93.1 FM Radio, si mauna ni kay ganaang makapaniod to na yun, kay katong dito taga ganina, Miss Eva, mga alas 11 maputo, igo-igo.

0: go good nga kana ang sakto na nga kana bitong ting luto sa paniunto. Sakto-sakto na nga ting paniunto mga ka-vibes. Ang sa bro?
1: Mubalak.
0: Mubalak ka.
1: Oh, excited siya mubalak.
0: And na itong karong kay Murag naluya mo si Uncle Boy. Abo siya balak karon no? Kay Murag naluya mo ni Tohana ni Siglang. O niya muna no? Kana ang kaganina Miss Eva. Kana bitong imuhang makitaan ang ito bitong mga panagway. Bisan pa man sa mga ka-vibes na ito. Busy kayo. Perting bisihan nila sa trabaho dito sa Pasil, Miss Eva, ganang maikog gamutandog ba? Kay nagkasigi pa ganang hukad sa kanon.
1: Oo, kay namaligya.
0: Oo, namaligya. Nagsigi pa sila dito, atiman silang customer, apan, og naaday kay grasyang dadon. Mauding, mauni na, naanaas ako muna ho, nakuan ba? Nakita ka ganina.
1: Oo, grabe ka ayo ilahang kalipa.
0: Og naaday kay grasyang dalhon, imong inon dito, ma'am, ganang naminaw, day, kas 93.1 FM Radio Cebu, o FMR Cebu, ganang ma'am, anan na kay kuan, libre nga ganang bugas.
1: Oh, libre bugas. Kalipay.
0: Nasas na, day sir, hala, ninduta ko di ay, ninduta ko na yung maminaw ta sa 93.1 FM, FMR Cebu, kaya na libreng bugas.
1: Kaya na. Muna,
0: dinhana, day yun. Ako, ana, basta maminaw ka, pagkosgi lang na inyong mga radio, kaya kamoy mga atlan, o mag-agi-agi mo din na sinong tugkaran, e nag-agi na mo, o naka, magkuan ganit mo din ha, nag-paminaw ganit mo, amaw na yung mong tuktukon. Dili na itong tukhang, ha? Tuktuk. Oh, manuktok may sinuportahan, ma'am. Di aray mong kanaang bugas. Oh, oh naaday bugas nimo. Mahibong sa ngano na may bugas unsa man ko anang sumay ayuda. Dili gani sa FMR. Oh, hatag ni. Naamoy kanaang kay naminaw man kana atlan man kang naminaw. Aduna din kay libreng bugas. Oh, libreng bugas o kanaang masuwa-suwa din ha.
1: Oh, grabe masunan. Na ilang kalipay no.
0: Oh, lipay kay sa mis. Mao lagi na sa kung ingon bisan pa dayon sa kahago sa tao. Bisan pa kun sa kakapoy kay lagi di man lalimpod in town tung trabaho ni Dadas Pasil kay Maninda.
1: Oo, nya init ba kayo?
0: Init kay Miss Eva. Apan pag ingon nimo nga naa kay bugas, ana dayon sa naaday, bibi, ari-ari naaday ha. Ana, mato nangingon pud dayon sa. Hoy, katong when nay mga radyo ni na ana naaday, nay ko an naaday rin 93.1 nang hatag dayon sa bugas. O, paandara. Oh, dali po kayo nakapaandar sa nanay, sa tatay, sa radyo. Apo po, sir. Napo kayo radyo, sir.
1: Mauna importante.
0: Napo kayo radyo din rin. Napo kayo kani, sir. Mauning, maubaning. Maubaning ko, anak. Kamubaning, anak. So muna sa itong mga ka-vibes karon, labi nagnaminaw mo karon din ha. Hala sige, ing na inyohang mga kasilinganan din ha. I-invite, i-encourage o kanaang kuan na.
1: Oh, na may mga kailangan, tagalaing barangay.
0: Agniha.
1: Agniha sila. Kayo.
0: Inyong mga silingan ay nanang laing barangay, Miss Eva. Imo mga silingan mismo nga, oy, paminaw mo 93.1 FMR ha, kay mga hatag din silag bugas. Basin na ipuhon-puhon, kita na po'y maagian nila dire. May na nga ang bugas, di kaadto sa laing balay, ariragyo sa toag palibot. Di ka ikiyas, oh. Ang bugas, arira, kita-kita rin ni Derek o sa kasityo ra kay. Basta kay naminaw na, may bugas. Okay, kung wa ka naminaw, way, bugas. Ana, bitaw na, bitaw tayo, nagian ka ganina. Oy, wa naman mauso ng radyo ron, sir.
1: Nay ni Ana.
0: Ana nga, pag-ingo na to, oy, kiso may naminaw din na, 93.1 FMR. Ana, din tong usang nga, wa naman na mauso ng radyo ron, cellphone na may uso. Inon, dahil, wa may bugas. Inoktok siya, inoktok siya. Ano siya, awa, day bugas
1: niya. Kanya, napag ito yung iingon nga kuan, panghatag mong radyo?
0: May panghatag mong radyo, kayo may radyo. O saan ni Miss Eva, o saan ni sa bitaw ka nang makaingon ta ba nga maka-anhata sa ilang mga lugar, maka-anhata sila hang mga sityo, Miss Eva, maka-saksi ta mismo kung unsa'y panghitabo sila ha ba? Makahibaw ta kung unsa day ka na ang kikinhanglan, unsa day ilahang ka na bitaw nga mas ganahang paminawon sa radyo. Muna yung sa mga importansya, importante mga ka-vibes day, kanabitaw nga makaanhagi ka sila hang lugar, kay maka-appreciate ka ba kung unsa day mga galawa nila dito. Okay, mag-adlib ta diri, magsitag ingon, oy, so katong naglingkod-lingkod silang supa din ha, ana ta. Katong naglingkod silang supa, o niya, ang naminaw taos pasil, so uway, supa diri. Nga mamay skilid sa karsada, nagsigi mamig hingot-hingot.
1: Nagsigi mamig paninda diri.
0: Nagsigi mamig hiniksik sa mong buhok diri sa pasil. Saan man na supa, di sila ka-relate.
1: Muna
0: yung usas sa mga importante mga ka-vibes nga, makasaksigid ka, makatanaw ka kung unsa di kahimtang nila din. Mga po kani siguro, may iba kaning nasa radyo, mamaura po siguro nagpolitiko. Nga kanabitang politiko kang may kay kamang mamaba din ha. kauban, wa ka kahibaw sa on ground dito sa kanaang imong kabarangayan, imong kasitiyuhan.
1: Og
0: unsa na dai panghitabo? Unsa na kanaang ilaha dito nga gipangkaon?
1: Oo.
0: Unsa na kahimtang ba? Sumuna mas maayo gid ay nga makaantog gid ka sila. Ikaw mismo maka sumuna no kanibitong mga kabayb sa tuog. Kabantay mo dinag mga politiko dinha siguro nga maka naaba murag dio lang nga moanha kana nindot siguro na. Mayo siguro na nga butaran pero og tan-aw ninyo nga
1: no, muanha lang og kana
0: ko ano mga banyan ay OSBI no dinha mo nay usa sa mga mo ni kana ang murag maabot sa imong unahon na Miss Ibaba samtang naglakaw-lakaw ko ganina samtang nagsigit ag singgit kisa man tong naminaw kisa man tong naadin ha gamay sir naminaw mi sir gay mig bugas oh ana dayon una day bugas no
1: ngan ana
0: ma makuan nimo ba nay nagbuhat og puso dere pasil ma maginay ka nang
1: kuan oh daghan ka ayo no
0: murag ang tao din ha bapas ka puro puro busy Miss Eva murag ganang way tao nga kanang murag
1: wala relax wala lang. Oo wala tao nga naglingkod dito
0: nay naglingkod
1: ana na nga on
0: okay, naaman din ka nanan, undi ka nang larangan. Ang uban, busy kayo, singot kayo, Miss Iba, kay nag-atiman sila ang mga customer sa larang, ana. Makaingon ka nga ka na ang nagod sila, lahi-lahi ba, ilang ipang buhat. So muna, mas maayo, nga makaadto ka, kay makasudong ka kung unsa dahil mga panghitabo, gidi ay, ana. O na nga tong oras, wala o na 39 naman, paswasa, Miss Iba, ay balik ta karong taon-taon, DJ Pamela, ang callboy. Alright, sige, what mo ang atong numero ha? 0995-472-0802 DJ Pamela.
2: Mayroon, atangin ninyo mga kawahims ang istorya karong taon-taon dapat sa Dilipan, DJ Rico Mambo.
0: Again, nga itong oras, wala o nag-quarinta naman sa kahaponon, balik na karong taon din hilamang sa tubaboritong radio, 93.1 FMR. Mauna ni, mga kawahims, request 931.

0: Itong oras mga kumayam sa alas 2:18 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayams. Mauna ni. O niya, syempre, sa mga naminaw karon, mayong pag sikay-sikay ninyo din ha, mayong hapon sa tanan, o mayong pag paminaw, no? Ilabi na sa itong mga kabayams karon, nga mga nagbiyahe, nagsakay sa bus, nagsakay sa jeep, nagsakay sa taxi, o baka ha, namo sinyo mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Mayong hapon sa pag-usap, mga kabayams. O niya, syempre, sa mga naminaw, sa mga namate ikarong hapon ha, live na ito sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu. Ingon man usab sa ito ang YouTube account, mga kabibes, palihog tag-follow, like, o click the notification bell below. Ano siya? O niya, sa mga nagtanaw karon sa itong YouTube o sa ito ang FB page, on air ta sa ito mga radio, 93.1 dial sa ito mga radio, mga kabibes. Ang naminaw kagaroon sa itong mga radio, ang pwedeng ma-text na ito nga numero is 0995-472-0802. O niya, sa ito ang mga kabayabs nga naglantaw sa itong FB page, pwede mo nga mo-comment din na sa ubos, no? O kung sa inyong mahatag advice, ini nga itong sender karon nga maukineng si Karin o sa kababay o sa kaasawa nga wa in town tuguti o wa tugahi o anak, mga kabayabs. Apan, nakakaplug siya o ganaang nakapahulip o nakapawa siyang kagool sa ganaang isip nga mamahimong inahan, no? Tungod kay wa siya anak. O kung sa pagkaunsa, ani ang iyang istorya, mga kabayabs. Andam na ka din na Miss Eva?
1: Yes!
0: Okay, alas 2:19, mga kabayabs, ang istorya karong hapon na. Kaagi sa usa ka gugma, kaagi sa usa ka kinabuhi, sa usa ka asawa nga si Karin, mga kabayabs. Mauni ang iyang istorya. Maayong hapon, mga kabayabs. Maayong hapon, mga DJs. Ako di si Karin, 31 anyos og taga Lapu-Lapu City, mga kabayabs. Ni sulat o ni padako nining ako ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi tungod kay nahadlok gyud ko nga mapuno sa kasubo ang amuang pamilya. Tungod kay sa usa ka sitwasyon nga nga nagsugod sa pagtabang nako sa ako ang higala kaniadto, mga kabayabs. Suod nako ang higala. Tulo ka tuig na ang milabay, mga kabayabs. Ang akong suod kaayo nga higala nga si Sara nanganak. Apan tungod kay gibiyaan siya sa iya, gibiyaan siya sa amahan sa bata, mga kabayabs. Og wala gyud siya'y ikabuhi nini. Niadto nga tungora, midangop siya nako. Niadto nga panahon na og minyo na mi sa kuang bana, mga kabayabs. Apan, nag-antos mi kay wala gyud mi nakaanak. Wa mi tugahi og anak, mga kabayabs. Bisan unsaon na mo og pagpaningkamot. Sa pagpakiluoy ni Sara, mga kabayabs, gibili niya ang bata dire kanamo. Giatiman namo kini nga daw namo nga tinuod nga anak, mga kabayabs. Gigastuhan, gihigugma o gihatag namo ang tanan na pag-atiman nga wala gyud nahatag sa iyang tinuod nga inahan o sa iyang amahan. Gitratar namo siya nga murag gasa gikan sa langit kay tinuod man, kay tuod man na puno ang among balay sa kalipay diin naabot ang mao nga bata, mga kabayabs. Nagibilin sa ako ang amiga nga si Sara diri namo. Apan sa niaging bulan, mga kabayabs, nibalik si Sara. Nibalik siya og matod pa niya nga stable na kuno ang iyang kinabuhi. Og doon na siya tarong nga trabaho. Og naanak kuno siya kapuyo nga gusto nga muamuma kanila og gusto nga muamuma kaniya og sa bata, mga kabayabs, nga di inaan namo karon. Karon, gipangayo na niya ang bata, mga kabayabs, nga 3 anyos na. Ang bata nga kami ang nailhan nga inahan, og ang akong bana ang nailhan nga amahan. Ang bata nga mauna karon ang nagdala og kalipay sa amo ang panimalay, mga kabayabs. Grabe ang akong kagool, mga DJ, mga kabayabs. Gitabangan ako si Sara kaniadto tungod sa amo ang panaghigalaay og sa kaluoy sa bata. Apan karon, nga nahimo na siyang tinuod na mo nga anak sa kasing-kasing og ingon man usab sa tinud-anay gyud na mo nga kinabuhi. Giila na gyud na mo siya nga tinuod nga anak. Og nikalit og gabot kini si Sara nga diin gusto nga bawion ang bata mga ka-vibes. Unsaon man ako ini karon? Unsaon man namo ini karon mga ka-vibes? Ako bang ihatag ang bata nga diin mo'y nakapapuno sa kulang, nakapapuno sa kakuwang sa muang panimalay? O dili na? Kinsa man karon ang tinuod nga inahan? Ang nanganak sa bata mga ka-vibes nga wala mo amuma niya, wala mo padako kaniya, o kami nga mao'y giilang inahan, giilang amahan bisan og dili kami mao'y nanganak sa iya ha. Suda po ng istorya ha. Sige lang. O gunya, manghinaot may nga mabuhatan o drama.

0: Kinsa na?
1: Si kuan day ni. Imumiga.
0: Sarah.
1: Oh, si Sarah ni.
0: Sige. Isa ha, ako sang ablihan. Nasuray ka man. Nagdala kag bata?
1: Sis, naunjuk ko, naunjuk
0: ko. Sige, sulod sa diri. Diri, lingkod. Unsa man, unsa may mong problema?
1: Sis.
0: Oh.
1: Kanang, naunjuk ko da kong hangyo ni mo.
0: Hangyo? Nga naman unta di ay na, sis.
1: Kanang, kani akong anak. Wala jud ko, din ako kaya nga mapadako ni.
0: Ha?
1: Ganisod ko o gunsaon ko ni sis.
0: Asa di ang amahan ana?
1: Gibiyaan mo ko sa laki.
0: Mauba di ay. Unya, kanang unsa may plano ni mo karon?
1: O, mahangyo lang unta ko ni mo nga. Ako ihatag ni mo ang bata. O pwede lang minyo bitawsad mo sa mo ang bana. Wala bitawsad mo yung anak. O pwede lang ikay mo padako sa kong anak. Ako nihatag ni mo.
0: Mauba sis. Isa ha, tawagon ako ang akong bana kung umuuyon ba si ani kay dili pod pwede nga akura ang desisyon kay naan man ko'y bana. Isa ha, kanang dong carding.
2: Day.
0: Dong, alin sa kundiri dong?
2: Nga naman na day.
0: Kanang sumay... dong, di alagi ang akong higala ba kaning si Sarah. Ang iya ko nung anak dong, ihatag ko nun niya nato. Muuyon ka ba ni ani?
2: Unsa?
0: Kaning
2: bata inday, kaning bata day Sarah, imo nang ihatag namo day.
1: Ako lang ang tayhatag ninyo kay dili dyan ako kaya nga mapad ako ang kaninga bata, wala ko'y trabaho. Gibiyaan ko sa lalaki.
2: Diin man din mo nagkaila itong dawhana di ay pagkadako kong hinampak god. Nga gibiyaan ka man niya nga imbes nanganak na unta mo, nanaunta mo'y anak. Gibiyaan na hinoon ka, kami hinoon na ni mo'y watugahig anak day. May pa ka, gataga na kagswerte sa labang makagagahom. May pa ka kay nanakay grasya, gataga na kagrasya sa unya. Og nganong basig magmahay ka ha, basig mabot ang panahon ba kay kanang, kami tinuod ay
0: kayo na mo.
2: Tinuod sara, kami nangandoy gyud mi nga makaanak, nangandoy gyud mi sa kong asawa nga si Karen nga makabaton og anak ba apan wa po mi mangandoy ha nga kanang bata nga hinatag kay gusto man pud namo nga kanang amo ag yung anak pero maulag na. Ako maluoy mapukos bata day ka rin. Di man pud taon lalim nga si Sarah wa man pud tay wa may laing trabaho ni si Sarah. Imong amiga ba?
0: Oo, kanang unya dong, muuyon ba ka nga? Kita nila yung sagup ay ning bata?
2: Ako para sa gua, wa ko'y blima. Kay luoy mapuntahong kayo, kanang bata na ba taon? Anghel na, wala kahibaw kung wag yun na kahibaw sa mga panghitabo ng kalibutan. Tungod lang yun na, bunga lang yun na silahang kuan, kana ang ismiringhoy ni kuan, Sarah o siyang uyab. Pero ako, ikaw day, ang may imuhang plano sa mga bata?
0: Ako dong, kay ba masad ko nga si Sarah maayo ni nga inahan, buutan. Ganahan kaayo ko nga atuunan ng bata ah. Tanawa
2: oh. Guwapo ra ba oh?
0: Oo, tanawa.
2: Murag si Jester eh, liwat ni Jester eh. Guwapo ni bata ah. Badak ko ni. Ako, sige day. Pero day Sarah, imo man ganyan amiga magimong ka rin.
0: Asa man ka mo at tupuhon?
2: Ikaw, asa man ka? Ikaw man ni maghatag ni bata.
1: Magpakalayo-layo lang siguro ko kay nauho na po ko sa kong ginikanan nga wala ka ba nga na mabdus na ikaw atong lakiha.
2: Sa ato ba? Wa kay ba imong inahan? Kagbahin ining imong pagbuntis karon ron, right? Sarah?
1: Wala dyan ka, wala dyan nakabaluan eh. Mo nang nagliso dyan ko.
2: O ba?
0: Kanang, wala kay kwarta diha.
2: Naakay magkabiyahe ka unsa man. Muuli ka dito sa ini probinsya. Naakay kabya, naakay kapleto dito unsa ba?

0: anak, isipon na mo nga tinuod na mo nga anak, isipon na mo nga gikan ginisa mo ang kaugalingon gyud nga kusog paningkamot, gikan sa mong singot ba? Oh, singot kadlawon, pero sige lang, niya mao na to day, nahala, mao man ka.
1: Oh, dai, sir, salamat kayo ka na ha.
2: Okay na sis, pag-amping ha.
1: Salamat.
0: Basta ha, amo na ning imuhang anak ha. Baon ni sabot ha, kami na imong matuto ini ha, kami na imong padako ini. Dai, Sara.
1: Oh, ako na naihatag ang anak. Salamat jud kaayo.
2: Sige, sis, amping.
0: Dai, Karin.
2: Oh, tanawa ang maong bata, oh. Himsog kaayo, di ba dong?
0: Kanugon ay, luuya sa daw ning bata.
2: Siguro gwapo ang amahan ani, kay pwerte masad ka gwapo ning bata.
0: Mauna, pero sige lang, kani bata ay.
2: Dili masad iglagyo ni mo doon. Mura mo po nga ato apod.
0: Mauna, pero manghinaot lang ko dahil nga, manghinaot lang ko nga, di na to mo, di kuhaon ba, dili na ni bawi o basig. Naguna-una magug ko nga, basin o nag mo, mukalit lag balik dali sa Sara surod semana, o kuhaon ning bata.
2: Kailang magud ko anang Sara doon, kanang, dili na siya ingon ana, once nga awa sa ko kay baw kung ingon ani bata manggood ni
0: basta
2: kay pero...
0: mauna di ko ganahan ba kay syempre mapamahal lagud ta akong ipasalig ni kung ipasalig ni bata nga panggaon ginagos siya nga mausa kong tinuod nga anak
2: oh lagi dong oh ikaw na si kugos oh
0: ang bebe nadagita yan anak dai sara
2: lagi lipay kay ko.
3: Pag ako.
0: Og mga ito mga kabibes, mga ito nga ako ang amuang gisagop ang maong bata. Sa amuang sabot sa akong amiga nga si Sara nga di na kuno ni kuwaon. Kay lagi daw. Wa kuno siya ikabuhi. Gawas pa ni anak. Wa kuno siya pangamahani. Wa pangamahani iyang anak mga kabibes. Sa lalaki nga maoy nakapabuntis niya. Og gawas ba di ana, wapod kahibaw ang iyang ginikanan, kabahin sa iyang nahiaguman, nga nanganak na siya. Og mao to mga kabibes, nang labay ang mga katuigan, kami gyud ang giisip nga amahan, giisip nga inahan sa maong nga bata. Og nang labay ang pila kabuwan, pila katuig, usa ka adlaw ni ana mga kabibes, ni atong aging buwan lang, naabot og kalit si Sara. Kuyog sa iyang bag-ong nga bana. Og unya, mao ni mga panghitabo mga kabibes.
2: Kanang dong, si Kuan ba si Junior? Kay manato na kog patutoy. Unya, Kuan ha, kanang mupalit sa ko dito ganang pagkaon niya.
0: Sige day unya. Gamay na lang siguro tong gatas din na sa lata day. Apili na lang siguro
2: sige, kay. Sige, mupalit ko.
0: Aron nga, Kuan ba
2: kay. Iyang mga vitamins dong, palihog daw kog check kung naapa ba.
0: Ako na lang day. Sige, kay mo adto magkakastindahan. Kay aron, ako na lang mupainom sa mga vitamins sa to ang anak. Si sa ito. Jumar?
2: Junior?
0: Jumar. Junior dahi. Nahala. Naanto na. Sige.
2: Sige.
0: Daray. Kisi-kisi ito. Dako-dako na gito na mong anak. Si Junior. Tarso anyos naman tao ning bata. Ako sa itong atoon. Kaya nagdua-dua nito so dahi. Namang gidaghan duaan.
4: Ayo?
0: Oy, kisa na. Kaya bay.
5: Maghapon. Nasi kanang si Karen sa
0: kanang pamilyar ayang dagway ra. Nagapamilyar ko sa iyang iyahang naong. Kisa gipangita ni mo ma'am?
5: Si Karen nakainumdum pa kanako?
0: Wag ko masayop. Ikaw to iyang amiga nga si Sara. Sakto ba to?
5: Oh, ako si Sara. Kuyog na ko ang akong bana karon.
0: Mao ba? Bay.
4: Bay. Musta na bay.
0: Okay ra. Niya. Kana ang nganong nasuroy mamo day. Sara, musta naman mo? Musta naman ka? Naminyo na day ka di. Sa mani, maunin imuhan ng bagong bana. Si, mura mo naging Amerikano ni.
5: Half di siya.
0: Half turtle? Bita, mura mo naging Amerikano ni mong bana. Di mo naging mong palgi.
2: Ay, dong, kainit sa gawas. Naamin lagi kayo mga bisita. Sara?
5: Karen. Kamusta naman ka, Karen?
2: Kanang...

0: okay naman. Kanang nasuray lagi ka.
1: Naon ta may tuyo ni mong Karen? Kuyag sa akong ang bana di ay.
2: Hi ma'am.
0: Ayong hapon, sir. Ano ba di ay? Sarah, anong nalaag man ka diri sa amo ah?
1: Mga musta day ko, Karen. Kamusta naman mo? Kamusta na ang akong anak?
0: Ha? Unsa? Okay raman si Junior.
3: Ay, pagsaba day. Naarap itong anak din sa basig makadungog niya to. Hinayan na inyong tingog, Sarah. Karen, hinayan na inyong tingog nga. Mag-isgot mo about sa anak. Ay, naarap ito sa kwarto. Basig magkabate inoon to. Yun na pa. Unsa may inyonggian eh. Anong natungha magagalit, Sarah?
2: Naatami din rin, no? Kay, sa pipila
0: ka to. Man, no?
3: Unsa may toyo, no?
2: Sa pipila ka to, nakalinggawas na gamit sa o gusto na mo nga kuhaon ang bata?
3: Unsa?
0: Kuhaon?
3: Unsa'y kuhaon? Unsa'y kuhaon? Kuhaon ako pinote dito sa kusina? Gusto mo nga kuhaan ito magpinote dito sa kusina? Unsa'y kuhaon? Unsa'y kuhaon?
0: Sarah, ngano'n man? Ngano'n?
3: Sa ingon anak ka sa'yon, muingon mo nga nakalingkawas mo sa kalisod? Uyawa ko ni Manulti ko. Haura ko ni Manulti na mong panimalay. Suman, tingog niya, Sarah.
1: Mag-story lang ito, tanga tarong kanahapsay ba? Kalma lang ito.
0: Kalma lang diha, dong. Ayos at sigig pa. Pa-high blood. Kalma lang, kalma lang.
3: Sige, kamoy pag-istorya. Kaya ako na, high blood ako. Karen, kamoy pag-istorya.
0: Sige,
3: amiga.
0: Ka nang kuana sa to dito si Dudong kao.
3: Sige, muandos ko sa kwarto. Gabe, na, lago trabag ko ron.
1: Karen, kanang kabalo man jud ko no nga. Kanang akong gipaatiman ni mo nga akong anak, pero okay na mangod akong kahimtang karon karen na ako'y bana nga kanang dawat ang akong anak nga gananon ta ko nga kuhaon na ko ang bata.
0: Apan, Sarah, dili mo gud na mao ang imong giingon bisan tuod nga wala tay gipirmahan nga imuhang gihatag man nimo ang bata, wala man nimo gibilin o gipaatiman. Dili sa ingon ana nga mga pong ang akong nadunggan kani adto. Lahi ang imong giingon, imo gidyang gihatag namo.
2: Unsay gihatag sa mo na iro kay ihatag?
0: Mao man iyang giingon namo, sir, nga iyang ihatag. Wala sad niya gibilin o gipaatiman, iya jud mismong gihatag sa amo ah.
1: Sis, miga man jud ta sa pila ka tuig, sis, no, pero kanang wala pa mugod ko kung ana to, sis, wa pa ko'y padulungan ato nga panahon ba niya ga naglibog pa sad ko sa akong kinabuhi. Mao na ako untang gibilin sa imuha ang bata, pero karon nga okay na akong kahimtang, ay pwede naman ako buhion ang bata, sis.
0: Ingon ana lang ba ka di ay kasayon, Sarah, nga imuha rang kuhaon? Pila na ka tuig, 3 years na, unya napamahal na namo si Junior, unya usa pa sad. Grabe ang pag-atiman sa ako ang bana panarbaho para lang masustintuhan ang bata nga og amo na sang giangkon nga amuan ni jung anak. Pero ngano man, Sarah, nganong naabot sa point nga ingon ani man?
2: Ma'am, kung kwarta lang ang problema, no, wala na yung problema. Kining kwintahan ang tanang nagasto ninyo dira, amo na i-refund.
0: Dili ka makaingon ana, sir, kay lahi dili kwarta ang importante sa amo ah. Ang amo ah, tinud-anay ni among gimahal ang bata. Sarah, nganong ingon ani man? Di ba ang imong gisaad nga dili nimo kuhaon ang bata? Unya karon mo balik ka diri human sa tulo ka tuig.
1: Karen, ako aman ang anak. Ako anang dugo, ako anang anak, kuhaon ko na akong anak.
0: Imuhang anak, oh tinuod. Ikaw ang nagsabak, ikaw ang nanganak anang bataa. Pero ako ang nag-atiman, ako ang nagmahal niya. Nganong imo mang kuhaon?
1: Dili ka rin, ako anang kuhaon ang akong bata. Kuhaon ko na kay, pwede na ako siya buhion karon.
2: Ma'am, mas may katungod ni Sarah ning bata, ma'am. Ihatag na lang na namo.
0: Kalisod. Dong, Karding.
3: Day.
0: Kuhaon ni Sarah ang bata.
3: Sabay ang
0: inyong sakit kay sa akong dugan, dong. Dili mo kadawat ngayon kuhaon.
3: Sa umanin na ito, day.
0: Palimog.
3: Di mapuntaon niya itong anak. Pero, mauna. Mauna, Roy, pangutana. Sarah, kay pangutana sa anak ni mo. O buguyog ba na ni mo? Di... Di ko kakapugo siguro, anak, kay kami may namatan, anak. Di rin mag-inan nagdako na mong bataa. kami may gailaan ang ginikanan. Basta kay mag-abot na ito sa barangay. Ay, mas may pa. E pabarangay na ni sila day.
1: Bisag asa pa na mag-abot.
0: Pero dong, lisod siguro kaayo kay wala mo dito ay gikuptan nga mga papeles ani nga maatua si Junior. Pero maura na ang akong ikapanghambog nga gimahal na ko ang bata. Isip tinuod na ko nga anak o gikan dyan sa ako ang dugo. Pero karon Sara, maluoy ka. Nihangyo ko ni mo. Ayaw lang kuha si Junior. Maluoy ka. Maluoy ka, Sara.
3: Ayaw galuoy, Sara. Ang mga ito mga kabibes, grabe, aga akong kaguol, mga DJ. Gitabangan ako si Sara kaniadto, tungod sa amo ang paghinigalaay o sa kaluoy sa bata. Aban karon nga, nahimo na siya nga tinuod na mong anak sa kasing-kasing o sa tanan mga kabibes. Masao man ako, paghatag ang bata nga nagpuno sa kalipay sa muang panimalay mga kabibes. Kinsa man karon ang tinuod nga inahan, ang nanganak o ang nag-amuma o nagpadako sa tulo katuig sa maong nga bata mga kabibes. Tabagi ko ninyo, palihog mga kabibes. Kay sobra na kasakit karon sa kuang gibati mga kabibes, mga DJ. Dari na lang kutob, daghang salamat sa inyohang pagtagad dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sara. At oras mga kabayam, sa 2:41 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayam. Okay, kumusta man ang inyong kahaponon din ha? Labi na sa mga namati karon sa tuang naglantaw sa itong FB Live o nagpaminaw sa itong mga radio mga kabayam. Mayong hapon sa tanan, no? O niya, syempre, ito nakauban karon si Jisery nga gikan sa City Yumin o si Koan. City Yumin, Bugainday, no?
1: CIT.
3: CITDI. Okay, sige. O niya, sa di pa tamo hatag advice, 2:42 naman, mag-time check sa taha. Ang itong oras mga kabayam, 2:42 na sa kahaponon.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS! Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: Ato oras mga kabayabs, alas 2.43 na sa kahaponon o kamuna minaw sa itong paborito radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Okay, mauna to siya mga kabayabs, ang istorya, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa itong sender karong hapona nga maokining si Karin, nga usaka 31 anyos nga na problema, na guol, nasakitan sa iyaha karong nahiaguman. Nining iyang ganaang kahimtang karon kabahin sa iyang kinabuhi kagis gugma nga murabad o ganaang giduaduaan ang iyang feelings mga kabayabs, no? Makaingong murag makaanak ka ba nga murag giduaduaan ang iyang feelings nga to sa maong nga bata mga kabayabs nga diin sa gamay pa, no? Gibilin nga to sa iyaha, gibilin nga to sa ilaha kay lagi ang inahan dili ko no makasuporta, di ko no maka ganaang inuntampo nga wa ko no siya ikapadako sa maong nga bata ba kay makagibyaan kuno sa siyahang lalaki kani anto apan nang labay ang pila ka tuigan tulo ka tuigan nang labay ni balik ang maong nga babay ang maong nga inahan amiga ni Karin nga si Sara og bawion ang bata mga kabayms sus paita mo ni siya kanang murag laktod kapag istorya nga si Kar si Sara mga kabayms nga kanaang nanganak si Sara unya gibyaan sa siyahang uyab-uyab kay wa mangamahan karon si Sara way ikabuhi yang gibilin ang bata nga tong Karin. Pagbilin niya ni Karin mga kabayabs, gidawat po ni Karin sa tinod anay, gidawat sa kanang kinatibuk ang kasing-kasing, yang gidawat ang maong nga bata, kay lagi, huwa mampuntahon sila tugahe o ganak sa iyahang bana. Apan, pila katuig, tulo katuig yan ang labay mga kabayabs, ni balik si Sara, o bawion ang bata, niingon nga, amo na bawion, kay nakakuan nami, nakahunat nami. Monique Garon, ang gikuanan, murag ka na ang nakapahugno sa kalibutan ni ka na ang Karin. Nga iya na yung murag nakuanan niya ba nga isip murag siya na yun mainahan, no? Kaya di man po taon na limsukan pagka gamay. Hanto ni naku ang bata mga kabahibs, ikinagmatuto niya Garon, mukalit lang ingon, ambe itong bata ba akong bilin? Sus ba ita, no? Mura lang nagbilin og duaan ba? Magkaanak ka nga. Asa man tong duaan din akong gibilin sa una, wa pa ito magguba kay kung akong kuha og balik. Ana ba, no? Muna siya mga kabayabs karon perting sakita sa dughan ko noon ni Karin, no? Pag usumay angay buhato niya, iya bang iuli ning bata o dili ba? Kisa may tinuod ko nung inahan ko din eh. Siya nga si Sara nga ni Bia sa iyang anak o si Karin nga mo'y nagpadako sa maong nga bata. Okay, sige. Sa mga naminaw sa itong mga radio, text mo dere sa inyong mga bulawanong panghuna-huna sa itong numero nga 0995-472-0802. Ano yung mga naglantaw sa itong FB page, comment mo din na sa ubos mga kabahibs o kung sumay angay nga buhaton, ining ato ang sinder karon nga maukinig si Karin. Okay, Dayel Ramos, sumay imong mahatag advice arong atong ining inahan nga si Karin.
5: Kuay, murag na initawag.
4: Aha, naabadi ay. Oh. Sige, pwede mo nga mutawag, hawa pa man naabot mo si Eva. Nga makaibawa lagi ka din ha, niharap
5: okay. Na mukuan.
4: Mututot? Oh. Okay. Sige. Sa mga gusto nga mutawag, ablir sa dangan itong numero. Ikaw sa Dayel Ramos at Umapinaon.
5: Murag na na.
4: Oh, na tinood po. Okay. Hello, may hapon.
6: Yes, hello. Good afternoon.
4: Hi,
6: good afternoon.
4: Kinsani.
6: Pwede anonymous lang.
5: Ah, sige.
4: Anonymous
5: okay,
4: lang. Sige.
5: Anonymous.
4: Anonymous. Kinsa man yung anonymous ha?
5: Anonymous okay. Gani. Okay.
4: Ma'am, ayong hapon, ma'am, anonymous, unya, o sumay mahatag advice ni mo sa to ang sinder karong hapuna, nga si Karin.
6: Actually, sir, no, social worker magkuko, so, sa kanya nga situation niya, iuli ang bata.
4: Iuli ganyan bata ini.
6: Although it's unfair, ang sitwasyon, kay wala man good nila gi-adapt ang bata, or wala po isurrender sa mama niya sa tumutisip mama.
4: Hmm.
6: Ang ilang istorya ramang good ay
4: murag sabot lang. Lang o birba lang
6: verbal lang so ang mahita bumiskin pag inig na sila kasulatan tanawon man yun na siya sir namin dito ay process so good i-adapt ang isa ka bata bisan pag i-kuan o poster parent ang bata na tigay po
4: okay
6: so sa kanang sitwasyon niya dapat iya dyan iwali ang bata kahit wala man sa sila kapikita sa birth certificate sa bata nga nila.
4: Mm,
6: so, angan man gud sa mama, so let the paper talk and the paper will talk na ang mama gud, boy mama sa bata.
4: Mauna, oh, maong gyud siya gyud mo ikana ang dako mas dako gyud og katungod. Oh.
6: Yes, oo. Oh, oh. Siguro ang ano na lang sa saya ha is ang kanang ang welfare sa bata, mayon ta basi dili niya makaya.
4: Mm.
6: So pwede pud ang tagaanod chance ang mama man, dili man na automatic pud nga makuha bitaw dayon.
4: Okay.
6: Sila pud mismo mo cooperate pud sila nga ang mama makahatag pud kayo nga magpakita nato sa ilaha.
4: Mm.
6: Para maka-build siya relationship sa bata.
4: Mm.
6: And together po sa ilaha nga ang separation bitaw anxiety sa bata.
4: Mauna, oo.
6: Oh. Oh, kay dili siya automatic nga makuha dyan nila.
4: Mauna, mm. Kay oh, di hago ka nagdako niya. Mukalit lang, ay mama, naku, dili na, mama. Anak, dahil ka dito, di pwede na.
6: Oo,
4: oh, no?
6: Di na siya pwede. Pero, mauna nga dapat mag-build relationship si mama. Natupot sa bata nga napatuyang nakitaan nga ginikanan.
4: Mm. Mauna,
6: eh,
4: oh.
6: Mauman na nga para madala po niya ang bata pa makuha niya.
4: Mm. Okay.
6: Para sa anxiety, I mean the desperation anxiety sa bata. Hindi oh. Automatic ay matroma niya ang bata. No?
4: Mm. Mauna, oh, tinuod yun. Okay, sige, so, Anya.
5: Daghan kayong salamat.
4: Daghan kayong salamat, ma'am, Anya.
5: Ano ni Mon.
4: Basin na kayo mga greetings din ha. Na kay mga greetings karong hapuna.
6: Actually, nag-drive mango ko going to South pa. So, naminaw ko ninyo.
4: Ah, okay.
6: Kain lang ko sa tanang taga-Cebu, anak lang.
4: Okay, okay. Hi na lang sa taga-Cebu.
5: Maying
4: hapon. Sige, salamat okay. Kayo og maying hapon. Bye. Okay. Again, mao to Miss Eva, gipong pa ni Ma'am Anonymous. O sana,
5: Anonymous.
4: Anonymous. Dili, Anoos. Ang pong paniyadi gaday lagi pwede no at tugid sa inahan mao sa nag-ingon diri sa comment ana sa ansa mayong hapon sa tanan di diri ko mambo kun para nako iuli gihapon ako sa tinuod niya nga inahan kay dili man ako ang tinuod nga inahan bisan pa man ako ang nagatiman or nagpadako sa bata ako ra gihapon iuli ang bata sa tinuod niya nga inahan ko no bisan pa man sakit sa ako ang buot kay wala nako ang bata oh wala nako no dili gihapon ta muangkon sa butang nga dili atoa. Oh, kay naa ang Ginoo nagtan-aw pero dunay grasya nga moabot sa tibuok nimong kinabuhi ug labaw sa bata kuno daghang kayong salamat gikan ni Kabibes ang Hilito Miss Eva. Okay sige na muna no sa tuang mga Kabibes karon bitaw kani sa part sa kanang inahan ni Miss Eva nga si Karen sa nagpadako ba
5: lisod kayo
4: galim. Oh, sakit kani siya hang dughan nga maghunahuna nga pertin yung pagmatuto pertin ninyo nga pagatiman sa mga bata. Ila na gyud ninyo nga inyuhan na gyung pursusong anak o niya mukalit lag na imuto nga ang binatong bata ha. Suspite. Bisa naman siguro kinsa siguro naman po doy no. Magunahon na ka nga inigagabi kamoy mo kanaang duyan-duyan kamoy mo nagsigig kanta-kanta o saan pagpahilom.
5: Nakadungog ka sa iyahang first nga kuan pagsampit og mama ingon
4: ay na karon naalay mo sus grabiha po wapoy
5: kuan ingon ay na ba
4: pero naman po mo lagi na lagi mo na yung ganang nakalisod
5: naay kuan good nga ganang nainahan ka kay tungod mauna ikay ikay nanganak pero dili ikay nagmatuto ingon ay na
4: unya
5: sa papel murag sa papel na lang kainahan pero wala ka nagpagkainahan sa imuhang anak.
4: Okay.
5: Mao nang lisod jud kaayo para kang Karen. Ako
4: okay,
5: sa murag.
4: Oh, tay sa Miss Iba kay alas 2:51 na commercials taga Maybe.
3: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up. May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Okay, balik na yun ito mga kawaibs. Ano yung kana ang tinood biya ni Miss Eva na arbatay na ako'y kaila biya ni. No, mo na yung lisod ani. Mo na yung, huwag namin na ang karoon diha pre ha. Na, basig, simbako ba? Imunala nga.
3: Imunay na.
2: Birthday ha ninyo. Pwerte nilang pagpanganda Miss Eva. Pagbunyag, sila'y nagpabunyag. Pwerte pwerte naghahan nag-invite Miss Eva. Kinanaan na yun dito. Hubog yung bayo. Ano yung karoon, maunay pangutana ba? Ako lang mubalik to simbako, no? Unsaon ka nila, no? Lisuda bitaw ani ka na bitaw. Kana maulagi na mura ka gana ang nahog ka nag namatian ba? Diman ka nagkuaon naggalit.
3: Pero basin ay laha di jiri kumambo kay kuay na ay legal or unsa ba kay pagpabunyag gilahik man nilang pangalan.
2: Ilahan na gyud ang gida.
3: Ang apelyido. Lahi na guro.
2: May pag nangutana ta itong ma'am, no? Kay murag sweeto to siya. Kay sila may nagpabunyag pero maulagi na.
3: Pero basin ang sa birth certificate, tingon ay na. Basin lahi.
2: Okay, sige, Arita ni El Ramos, unsay mahatag advice mo, Inday?
4: Dili man jud lalim ang tulo ka tuig no nga na nila ang bata, pero mo agree ko sa katong ni Ma'am Anonymous nga kung legal lang jud sa papel lang jud kay dapat jud niya ibalik ang bata sa tinuod niya nga inahan. Pero I'm sa akong mga naibawaan lang no nga kanang dili man jud na dayon-dayon makuha ang bata kay na magbuhat man jud nag-assessment ang DSWD nga angayan ba ibalik sa ang bata sa inahan kay iya biyang giabandon na per pila ka tuig.
2: So kung mukalit lang kagbalik din ha garon ana
4: nya pwede sad nga kanang base ana nga assessment sa DSWD pwede mo apply ang katong sila Karen nga mahimong legal parents sa legal nga process.
2: Okay. Ikaw, kabayab sa Jisari?
5: Same lang siguro, no? Okay, lisod yung kuan sitwasyon and ang iyang way ragit na is ibalik ang bata kay wala mo sila yung dokumento nga nagpamatod na i-adapt na nila and siguro, no? Ilan na lang sabut-sabutan
3: ilan
5: na kining kuan. Pwede ba nga
3: humuham na lang?
5: Humuham na lang ba pero mas taas gidog tayo mga katong kuan biological good parents.
3: Pero maupod lagi na ang problema no kay ang bata 3 years old naman good so nana siya medyo nanay kabuot so mangita na siya sa baho sa nag-atiman niya ana sa iyahang mga nakita ba sa gamay okay. Pasiyahan tod na nag 3 years old na
2: ari sa to sa FB page Miss Eva kadiot kay murag lain kong lawas na.
3: Okay. Diri gikan ni Konsyal Wagas sa responsibilidad unta sa amahan ang pagbuhi sa bata. Maayo lang kas palami brada. Nya may kang putlan sa kuan.
2: Okay.
3: Nya wish watching from Lupa, Compostela.
2: Okay,
3: kunya si Ma'am Almera Hinares, maayong hapon mga ka-vibes DJs kanunay nagpaminaw sa 93.1 FMR Cebu. Kasakit ba ang hitabuang ngayano na lang bawion ang bata? Dapat naunta sila ipinirmahan sa pagsagup sa bata.
2: Okay, kaya, balik na karoon tataon mga kabayab. Sa ito pagbalik, magkaoban na ito si DJ Pamela o si Uncle Boy. Pre, Lambert Mangyaw, may nga pagpaminaw. Diyan sa may Sibunga. Atong oras, alas 2:55 na sa kahaponon din hilamang sa ito paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayab. Alas 2:55 na, mga kabayab. Mauna ni.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Atong oras mga kamayob sila stress 26 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paboritong radio 93.1 FMR your favorite music radio Cebu mga kamayob. O kumusta ang tanan nato mga kamayob? Ganoon din ha, may nga pagsikay-sikay ninyo o mayong hapon, mayong adlaw nga Biyernes mga kamayob. O ma, kuha na, kana ang Sabado na no, unsa may mga lakaw na to o mga dawa, unsa may mga plano ninyong lakwon o ma, kayo labi na sa mga way trabaho, way klase mga kabayabs, ang ubang mga estudyante, labi na din ni sa kana ang syudad, ang uban, manguli nga to silang probinsya, no? Manguli nga to sila ang mga kalungsuran, o asa silang dapita, nga to sa lungsod, nga to sa kana ang, dire sa San Remigio, no? Nga rin sa kana ang, Arisdanao, o baga dire sa south nga bahin mga kabayabs, ngadto sa Gargar, ngadto sa San Fernando, ngadto sa Sibunga, o niya, bisag aso lang, ngadto sa Barili, no? Sa ito magkakabayab siguro mga way duty o mga way kanaang way klase o mga adlawa kay Adlong Sabado. O niya, syempre, adlong o mga adlawa, day off ta, o niya mag uban-uban ta pagbalik mga kabayabs, magkita-gita tagbalik karong Domingo po ho, no? Ato nga programa ng Domingo Discoral, diin na sukad sa alas 6 sa kahaponon mga kabayabs, hangtod ta, ngadto sa alas 9. Ang kaoban na ito din ha, ang ito mga vibe mix DJs, ang ito ang Domingo Discoral mga kabibes. Okay, Ms. Iba, ang DJ Pamela.
1: Yes!
2: Okay, onya mo na ay sa ito mga kabibes karon, kumusta mo din ha, onya mo na. Manghinao ta ha, nga ka na ang lagsik mo din, nakakita ko atong kuan, Ms. Iba ba? Kato bitaw nga traffic enforcer nga kuan, ka na ang nangasaba dito sa niagong aging adlaw. Dito sa Manila, danas siya nga, di man to pagpangasaba ako, ako ang raman to, ka na ang nakusog lang gid akong tingog, anas siya.
1: Nakusog.
2: Oo, nakusog lang kuno yan, nihatag naman siya pamahayag. Anas siya, nakusog ragamay akong tingog, kay kuan, manggod, daghang kay mga sakyan na nangagin, nasaba kayo, murag nakusog-kusog akong tingog, anas siya. Di man to kasaba ko, agod, kuan, nakusog ragyotay ba. Anas yan. And hello, onya, sa itong mga kabahibs karong hapon na Miss Iba, ang atong sinder, maokining si Kuan, na probably lisoda sa diyahan. No?
1: Oo, lisod yun kaayo.
2: Sakit kayo nisdughan iyahan mga kabahibs nga diin na napamahal na sa bata ba? Ang no natumpungan na kana ang iyahang pagbati, wala yun. Kay iya mang giila na gutawin nila na isip ilag yung kaugalingong anak ni bataan ni Sika ni Junior. Nga karon gibilin sa iyang inahan. Gibilin sa iyang inahan na karon na unsa bang pagkaunsa ang kana ang gikuan naman ni balik man niya ni gibawi mahinoon. Gibawi man niya hinoon ang bata karon mo ni iyang na problemahan kay sakit kay sila kabuboton, sakit taong kay sila ang dughan nga sila nagmatuto, sila nagpadako mga kabayabs na karon mukalit lagan ang inahan buingon nga ako nang kuwaong bata akong gibilin. Ana no, sakit kay siyang feelings taon nga di lalimba. Nga ikay nagtukaw og magabi eh. Kana ang panahon sa nagngipon Miss Iba, perting hasula aning bata.
1: Maugyod.
2: Niya karon mukalit lagabot nga ang bata niya akong gibilin. Sus, lisura. Muna, no? Lisod kay niya. Karon. Sitwasyon. Okay, Miss Iba.

0: Mauna,
1: sa oh. Alam mo, ginahan siya mangita yun. Kitsa giyahang nadakan.
0: Oo. Kanang mga ingon ana ba, kanang sa pag-atiman, mura na po nag, sa kanang iro, nga kanang naanad nga imong pakanon, ana, mag-atang yun ang mga iro ni mo.
1: Mauna, oo. Oh. Mura ka nang nakadumdum na sila ba, kinsa tong murag nagpangga sila, hamas iba.
0: Kanang ingon ana ba, DJ Rico Mambo, so ilahan nila ng sabut-sabutan kung unsa man gani.
1: Okay, pero, sabutan na lang nila na mas iba.
0: Oo, nga, naapoy right yun ang inahan, pero maulagi na, lisod kay ang sitwasyon ni Karen kay napamahal na siya sa bata.
1: Mauna, oo. Niya o gator bang yung subayon, murag wagi siya kung ananikay siya o maninga. Murag wagi siya ka na ang murag mahog o gintampo nga baka tungod. Kaya hindi man gintahon gan siya yahar, hindi man gintahon po ni iyang anak. Yaha ini, nabuti man lang karoon siya.
0: Maayon ta to, Uncle Boy, no nga, sa pagpanganak ni Sarah, wala pagi kuan ba. Pero dito manggod kung manganak ka sa ospital, kaya na namang gunay record.
1: Mauna, muna nahog lagi siya na eskaman ni Ron, pero mo, sige lang, ang bata lang yung agdan ninyo anak.
0: Basin
1: mo yun ang bata o rin nga, di mapukodi hapon. O anak ko, imo kong padadon din, di sa kumkoyog sa ana.
0: Basin pero maulagi na, sakit ka.
1: Sige, anak na lang na ni mo. Do-do-aw lang ko din na. Muna, kinahanggan na lang ginagsabot-sabot ninyo
0: niya, na. Maka-anak pa man to si Sarah.
1: Mauna,
0: Okay, naman siya bagong ba na. Basin niya po ba, ingon
1: na. Ingon nga, pangita lang mo, kuan lah. Kuan lang mo din naglain, buhat lang mo, amuan na lang ni mata ana. Okay, DJ Pamela.
2: Bueno, wala po na sa kuan. Sabot-saboton na gina nila. Kaya hindi man po malagi na sa kuan pa. Nga di man na makanaang maingon nga. O kinsa yun kuan. Kinsa ang bata siguro na Miss Eva. Labi nagmudako na yun siya. O asa yun siya ganahin. Ay na. O kinsa gay. Pero muna alagi sa buti
0: pero,
2: na lang na ninyo.
0: Pero karoon, DJ Pamela, 3 years old pa man good amat.
2: May na. Parang kuan. O ganang may tagmakasabot po din taon si kuan. Nga di lang po di palayo pag-ayo. Ano aron. Di po kahit tantong masakitan po si Karen. O may tagmaka mapasabot ni Sarah.
0: Ni Karen.
2: Ni Karen si Sarah. Nga onda ko ay lang. Ano lang mo silingan lang ka. Ay na.
0: Sama
2: aron
0: sa,
2: na pwede rin magnatong hari ang bata.
0: Sama sa paghangyo ni Sarah nga ito kang Karen ba?
2: Ay na. Ano na lang siguro. Hangyo ano lang na ka na ang Karen si Sarah nga. Bisan pa man. O pananglitan. Maadto. Mabali. Mauli. Good ang bata. Nga ito siyang iyang mama. Kuha na lang ka na ang share-share ba? Ay na. Kaya syempre iyan naman po daw ang giilang inahan ni si Kuhan. Giila na po ninyo ang anak ka si Kuhan ka ng junior anak ni si Eva. Okay, DJ Rico Mambo.
1: Again, muna, sa ito mga kabayabs karon, usagin ani mahog o lesson learn Miss Eva, kana ang di ita magdaidali siguro og nay mga kailagi, maluoy biya kita.
0: Pero kung naamang gani mga ingon ana di Jericho Mambo, ko ano na lang jud og
1: kanang kita magdaidali.
0: Illegal yun. Kanang kana, makuanon ba, naipermahan, ana, sabuto na lang yun.
1: Pero ako ani, di ko mo manguan, di ko mang...
0: Di ka mangada.
1: Ato lang na sila, inday. Pero loy as bata, no? Maluoy kas bata
0: kung
1: nga.
0: Kung ikaw ang... Kanya, naabiyan na yung mga swerte. Ingon ana di Jericho Mambo.
1: Nagbalas.
0: Dili oy kanang mabasta mangadap ka, magpa mubuhi ka og dili gikani mo, naay mga swerte nga moabot. Basin day magkaanak na, magkaanak na.
1: Karaan ba na indulohin siya? Murag indulohin siya na sa labaw nga makagagahom ba nga nipadako ka og dili nimo kana ang kadugo misiba, o dili nimo kana ang imuha nga ana ba no? Dili imuhang anak. Sumod na murag kuan na sa Ginoo ba nga kuan ato ni tagaag grasya swerte kay kamao man siya mga maluoy, magiloy on mangunin tawhana kay Mayhana kay bisag dili iyang anak iya magipadako ana ba
0: muna
1: siya gitawag og indulohin siya na nahala ato mga kamayab sigurong namina usag yun ini digin mo pada dali kay sa on na lang mo sama sa ingon aning nga sitwasyon nga kalito na dagbawi di sinahan
0: kanya
1: ikaw na higugma na kasbata na pwede na sakita no isod kayo okay sige unya sa ito mga kamayab sigurong namina sa karong taon-taon musunod mga kamayab sa ang servisyong kamayab sa kaoban si DJ Langganida. O niya ang arangkada balita sa hapon, kauban si DJ Langganida gihapon. O niya ang arangkada balita, kauban si Jake Batalyunis. O si Ninia Corpus mga kabayab. O niya human, ang TV Patrol na yun. O niya siyempre, ang itong nakauban kaganina, si Sir Virgilio, Sir Virgil. O niya karon Sir Edgas. O si Ma'am Junet, Sir Gabriel. At ang station manager, si DJ Langganida mga kabayab. O niya, napo tayo kuan hanga ka na ang sa toang gibuhat kaganina lagi Miss Eva. Nga toang matag-adlaw nga Biyernes. Mga kabayabs, naatay ka na ang gitawag o kabayabs kasika sa barangay. Tuta, no? Kabayabs kasika sa barangay. Ano ba na, no? Diin, muanha may sinihuhang mga lugar, muanha may sinihuhang mga barangay, muanha may sinihuhang mga tagsa-tagsa ka mga sityo, diin, mo, kuan mi, ka na ang mukalit lang migdonggo, di ha ba? Inuntapong nga, mukalit lang migdonggo din ha.

0: Naomi, maniin mi ugin sa tong naminaw sa 93.1 FMR. Dayon, og nabadongga na mo, nakatune in mo, kusog ka inyong radio din ha, naglagapak inyong radio, o baka ha, naglanog-lanog, o na, day mo'y kanang bugas dayon mga kabibes. Doon na mo'y bugas, doon na mo'y dilata, doon na po mo'y miswa. O, kumplito na yun. Makapamahaw, makapaniod to, makapanihapon na yun mo sa to ang ihatod nga hinabang diya sa inyohang mga tagsa-tagsa ka mga lugar, no? So muna, amo mong gi-invite nga pagkusgi. Naminaw mo karon pagkusgi ni mga radio. Ipalanog kay basin, wa mo kay bao. Basin na nanay nag-suri-suroy diha ron sa inyo ha. Nanay mga team din na karon sa FMR nga nag-laroy-laroy. Naniin din na sa inyohang mga lugar. O mukalit nagpanuktok nga daray mong bugas. Ano? Perting, indota. Noy, noy, daray bugas din ni noy. Minaw mo mo. Daray bugas na yun. Nanhalawa naman tayo igong oras alas 3:35 sa gahapon ng Miss Eva. Ikay una.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan sa ilang magsinatian sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon, mga ka-vibes, amping!
2: Okay, DJ Pamela.
3: Mara, ako na lang ang sabi sa DJ Pamela. Maging honest, stop thinking in the start. Doing lang salamat may hapon, karating tanahin, Uncle Boy.
2: Alright, ako lang usab si Uncle Boy ninyo magingon, tiguang bitaw, paniti di bataros, DJ Rico Mambo.
0: Again, sa ito mga kabayam sila stress 36 na wala tayo kong oras mga kabayam. Salamat kayo sa magkanunayan ng pagsunod no, sa ito mga programa. Sukad gaganin ng alas 4 hangtod din ng orasas kahaponon. Mga kabayam, sa ko na lang usap si DJ Rico Mambo magingon lihok na. Mintras sa iyo pa. Mintras na pa'y panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayam. Wala tayo kong oras sa debata mo biyas ganginan, magbilin taog mga manindot ka mga sunata. Dinhi lamang sa itong paboritong radio sa Sugbo. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Oy mga kawibes, mauna ni. Alas 3:37 na. Rakraga na. Musunod na mga kabayan,

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: 93.1. Maana ni.
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
3: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
4: Alas 4 dias na mga ka-vibes, maayong hapon dayon sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad. Serbisyong ka-vibes, kininyong ubos nga alagad, Langga Neda sa inyohang favorite 93.1 FMR Cebu. Kumusta sa to mga ka-vibes? Nga excited sa Friday. Oh, finally ko no, Friday na, Biyernes na. Day off na, rest day na. Ang uban, doon ay mga giplano nga weekend getaway. Ang uban, doon ay mga reunion. I don't know why, pero ang month of

0: So, ting ano siya, ting catch up, no? Ano siguro basta magkaedad-edara na gyud ta. Ang kuno na lang gyud nato. So kung maingon man lang lalangga nedda mo og gyud na nagid koy reunion nga tungahan mo pasabot ni ana, edad-edara na ta. Mayong pagpaminaw sa tanan atong mga ka-vibes nga nasa ilahang tugkaran. Matod pa ni Rico Mambo, nagkuan ko no, nag-iahay og ka ng panghinguto. Oh, maumak ko no na. Ting panghinguto na baro, alas 4:11. Basta hindi na siguro. Huma na siguro. Grabe hapon ang kutuha, pero tibang daghan na guro. Mana siguro, oy. Kuan na siguro ron. Ting update, og unsa na'y kahimtang sa ilang silingan. Oh, uy, si kuan ba? Oh, ana na guro ron. Or basta ng uban, nangapi. Ato mga ka-vibes nga naa sa kadalanan, nag-drive pa. Ato mga kugihan, ato ang mga ambungan nga mga drivers, riders, konduktor, dispatcher. Maayong pagpaminaw ninyo. Unsa man yung gigamit? Radyo ba sa sakyanan or inyong cellphone? Nauso naman na ron. And speaking of cellphone, you can vibe with us anytime, anywhere. Pinaagi sa to ang audio streaming app. Go to Play Store para sa Android lang sa, no? Go to Play Store, search FMR Philippines, download the app so that you can vibe with us anytime, anywhere. Sag-asa nga bahin sa kalibutan, outside the Philippines, pwede. Apan sa mga ka-vibes na to, nga dunay igong oras ug panahon, nga mututok sa ato ang live streaming. Nagpahiga yung tag-Facebook live streaming na sa 93.1 FMR Cebu. Doon natay mahinong danon nga bisita karon. Oy, excited yung kuani nga episode ba? Huwag yun ko magdahom nga tanduon ko. Mahin mo ko na style, mo na galawan. Imo siyang inviton. Mang-invite ka lives. Imo hang programa. Aron, di nagyut siya kabalibad. Pero ato sang liliundaan ang ato ang Facebook Live. Palihog og share ang ato ang ipahigayon nga live streaming. Now na, tungod kay karong hapuna, will be all about another reunion ang ipahigayon nato this afternoon. Dili siya big group, no? Kami lang sang duha. Apan, atong himamaton karong hapuna, atong kumustaon, ang iyahang kinabuhi, human, no? Human sa ABS-CBN. O, sa laing kapamilya kay kagahapon, kapamilya po itong guest ni DJ Kimyat. Karon, lain na po nga kapamilya ang ato ang mahinabi. So, ato siyang pangumustaon, asa siya ni Adto? After EBS, siyempre pwede po ito mag-reminisce, no? Sa mga kagahapon. Ay, mga ka-vibes, andam na ba mo? Kaya murag kagahapon pa kung andam. O kaya murag the other day, oh. Kaya andam na kaayo ko. Atong sugaton sa masipang humwa nilangga neda. Atong kapamilya, broadcast journalist. Ayan. And karon, doon na siya ilaing kabilinggan. Unsa ka ha? Ato siyang pangumustaon. Mga ka-vibes, kapamilya. Rico Lucena.
1: Wow. Oh. Introduction na
0: yan. Nagahan kayo, no? Tama ba kayong introduction?
1: Anyway, Neds, thank you so much. Langga Neda. Magpagida ang Langga Neda.
0: Yes.
1: Until now, until here. So, mayong hapon ka na tayo. Mga ka-vibes, all over nga naminaw sa tuwa karon, live and alive.
0: Yes, Rico, I miss you. Gimingaw po atong mga listeners, labi na atong mga kapamilya, mm-hmm. nga kanunay mangyud masig pangutana. Di man malikayan, Rico, baya nga masigi bisal sila og hinangok, no, mm-hmm. sa ato ang mga kapamilya. It's true, makadungog baka ana.
1: Yeah, true. Mm-hmm. Dahan kayo. In fact, and I guess money one thing and nakalahi siguro with the kind of job that we had kay dili magunmawa ang imuhang trabaho after ka mohawa sa kompanya. Mm. And I believe mo na siya ang naka-unique and it takes a lot of responsibility as well. Nga kung naka-ingat kind of work, you have to be very responsible because after all, ang imo pangan, ang imuhang integridad di ay dili di siya kutob lang sa imuhang pantrabaho. It will be taken with you up to the moment siguro nga mawa ka or even beyond that. So ina naka, I would say, kanindot kayo ang maong kahigyunan sa panrabaho ngayon, Ani.
0: Unya, aside of course, no, nga kanang kung ingon nga mahinangop bitaw magsig pangita ang mga ka-vibes na to, nagi nag-demand, no, sila kanang bubalik unta ng mga ana. Kaning imuhang paglugwa din sa akong programa.
1: Lugwa.
0: Lugwa gyud sa programang servisyong ka-vibes ug pag yatak ba dinhi sa kanang syudad sa Sugbo. Pagbalik na ba ni Rico? Unsa man ni siya? Are you here for
1: good?
0: Yes, for good ba ni siya?

0: Gapon ko dress sa Cebu for a few days before I go back to the US.
1: So, ayan. So, US. Nana ka dito nakabase. Since kanus ka nagbalihin sa US?
0: Ako na istorya sa inyong mahigala or mga ka-vibes. Kaya basta nag-wonder mo na nakabawon ako nga manira ang ABS-CBN.
1: Iwag yunhan?
0: No, when in fact, dahag kami nga ako nga, kabawon na ka manira. Nga, walay ka. Chronological order sa mga pahitabo na to. History.
1: History.
0: So, let's go back to history. So, ako manggong situation is that gamay pa ko. Inay pa ko kagamay.
1: Inay pa ka kagamay.
0: Actually, kung anak ko kanang anitabo katuuna is I was already under petition ko sa akong mama. Mm. O niya, nihawa ako sa Pilipinas at the age of 16. Mm. High school ko. Mm. But then, paabot na ko sa Amerika, ako ganahi. I don't like the, you know, nag-culture shock ko and everything. So I opted to come back. So pagbalik na ko din hey, sa Pilipinas, napadayon ko sa akong pagtuon. Mm. Pero ginaan ko sa akong mga kutubro yung ka less than a year. You have to go back to the US or else ma-forfeit ang mohang green card.
1: Ah,
0: okay. Yung like, kita ulo. Oh. No, ganadyo ko mang maskom, ganadyo ko mang ABS-CBN, bahala ka rin. Oh. So wag yun ako na siya gituman.
1: So na-forfeit imo
0: green? Exactly, na-forfeit akong green card. Pero... In 20, so na-assign ko sa ABS-CBN Dumaguete. Akong first assignment was ABS-CBN Dumaguete. Mm. So basta na-wonder mo, yun sa nirikulo sa napagsood sa ABS. Kabawang mo mahigala, pamagaya rin yun ang naong intern ko sa ABS. O niya, sa akong pagka-intern, nga baga kay kong naong. Wala akong mapatuo sa kanang 200 hours. I don't care about 200 hours. Ganun ko taon, mabuot, di mo ganun pa ako magsig-duty. So, bisa pag naman ako 200 hours, balik yung ABS. Ang tilingo na sila nga, dong, warag kinanglan, eh, warag ka na mag-absorb.
1: Kay mama ka, nainisunod ni mana akong producer si Gabriel Carl Burgos.
0: Okay.
1: Otro, no, nahuman na iyahang internship, di siya muundang. Ingon siya mag-intern-intern ka daw siya.
0: Okay.
1: Until nga naka-open, o niya, pakauna lang daw siya.
0: Kontra kaon eh mo ha?
1: Oo, siya nga, pakauna lang ko ninyo miss. Ana siya. So iyang giapungan.
0: Oh.
1: Okay, bright bata ha. Kay ba siya nga bag-uning nga station, manginahanglan yun yeah. Ni ana. Mm.
0: Mo na diskarte.
1: Come on, sa parehas mo.
0: Mo na diskarte.
1: So tuod man, gi-hire ka.
0: So gi-hire ko, and I was brought to ABS-CBN Dumaguete. So I started my career good sa Dumaguete. So at that time, Neds, kuan good siya. Kaya ang ABS-CBN di naman good siya para sa uban bitaw nga kailangan na na-fix na tanan, igot na kamo trabaho and everything. You really have to prove your sales.
1: Imong sales.
0: Kinahanglan nga na yun mo'y kwarta.
1: Oh.
0: Una ka mo ingon nga mo demand kaya yung mga equipment. So we started from the scratch. Mm. I would say that.
1: Mm.
0: But in 2004, na-realize na kung atempa, marugwa mo na ipalulugan ang Pilipinas. Sorry to say that. And I believe dahil mga ka-vibes na ito din namin na ito, we would say, sakto yung karik. Okay. So in 2004, I realized nga, marugwa naman ay klaro. So mato, I told my mom, pwede ko na ipetition magbalik. So I was repetition. With a condition nga dapat, di na yung ko mabalik ang Pilipinas. So would you believe, I waited for 10 years.
1: Until ka ma-petition, yes, ma-repetition.
0: Until 2014, nga na-approve kong balik. So pag-approve na kong balik in 2014, ato ko Amerika, and then I got all of my requirements, driver's license, etc., green card, and etc. Ang na-realize, kailangan ko mabalik sa ABS-CBN. Kung ba ako mo-resign at that time?
1: Mm.
0: So, nibalik na po ko din, hey. Kanya, pagkahuman, nibalik na po ko. Kani mga panahon,
1: mga hindi.
0: Back and forth yun ko sa Amerika. Marang yung dahagay kwarta.
1: Dahagay sa kwarta. And at the same time, gisapot mi niya. Kami yung mga staff, no? Sa program ng Chika Haita.
0: Exactly. Mawara kong kalit.
1: Mawala rin sa kalit. Ha? O saan ko naman iwala yung Rico? Anaya ba?
0: Yeah. So, at that time, until nga nagkuha ko gitawag nito sa Amerika og kanang we have what we call as imong 2-year pass na siya nga di ka required to go back to the US within 2 years. Mura siya og kanang something a permit something like that. So ako na siya ikuha pero wala naman yung lang way kaya mo expire naman po na akong 2 years. Alam mo yung ano pag sa Amerika nga mo stay na po ko lang 2 years. O sa mga plano ni mo ari ka sa mo or dili. So wala na yung ko yung like, option in 2018 I went to the US for good.
1: Dito na siya, nagbabay na gin siya for good
0: for
1: na mo.
0: Good.
1: Onya, one of the murag, because I'm sure this decided na kaadto nga time, pero I feel that usa sa pinakalisod pod no nga imong gibuhat nga desisyon sa imong kinabuhi
0: yes.
1: Because mao lagi na no dili kay kaybaw siya dahan nga ma-shutdown ang ABS but because kanang lisod gid kayo biyaan.
0: I was the prime of my career,
1: yes,
0: I would say that.
1: Wana, mo ta na isumpay.
0: Yeah, because katong mga panahon ng mga higala, I don't know if naka-recall siguro mo na kay may buntag ka pamilya. pamilya, yes. Na koy duay EB nga commentary. I wrote for Banat News, yes. Unya nag-teach pa yung USJR.
1: Nakay talk show.
0: Nakay talk show. Unya nag-executive producer ko sa

0: kanang dili baya tanan ma-blessed ana. Mm-hmm. That is why bisag pila nakatuig ang milabay, bisag asa ta maabot, bisan kinsa na nga tao atong mahimamat, makuyog sa to ang kinabuhi. Kini siya nga storya, every time we talk about this, kuan kay siya murag bag-o lang gihapon siyang nahitabo. Mm-hmm. No, ingon ana ka, ingon ana ka nindot, no? Mm-hmm. Ang usa sa pinakalig-on pod nato ng gidak-an, no, sa ABS-CBN is kini pagpangalaga, Rico.
1: Yeah.
0: When you transferred ba sa Amerika, naaba ni dito? Makita ba ni mo ang pagpangalaga dito? Or naabat different here?
1: Actually, money, one thing ako i-emphasize kay, siguro, we're talking of US, it's a first world country. Mm. Pero, na yung mga station dito actually nga, ni-start na sila outreach program. Okay. But ilang outreach manggod is more of run.
0: Ah.
1: It's more of kanang
0: fundraising.
1: It's more of kanang staff toy drive. Mag-donate kang mga toys, for example, for the kids. In other words, high-end gabon nga na
0: big.
1: Di pa rin sa ito nga, sardinas, bugas, noodles.
0: Tinood dun na. Aba, use clothing.
1: Oh, use clothing and everything. So because everything is provided by the government, so man nga, usahay, but then makarealize ko, I guess if there's something good nga, kuwang po siguro sa ilaha, it's really the heart of a certain station for public service. Kaya kita magun, diri sa ito sa Pilipinas, kuwan magun, our heart for service is intertwine magud siya sa imong panerbisyo, imong pagpabalita, for example. So it's so hard for you to remove it because it's really a part of the main ingredient of the totality of your service. So sa ilaha maglisod ka because of the fact nga nana ako man siyang i-push nga na may gobyerno para ini.
0: Yeah.
1: In that case po, makaingon po ta nga, I guess mura po na may kuwang siguro sa ito sa Pilipinas.
0: Yes.
1: Na dapat kay kita, let's not face it.
0: Yes.
1: Government man ta ni nga mga responsibility.
0: Exactly. Oh,
1: but because tungod of our human heart, nga ganahan yung tamo serbisyo sa katawhan, ato yung siyang himuon, extra from what we normally should be doing.
0: Exactly.
1: So because natay gusto nga ilagad sa ilaha, and I believe, okay yung kayo. At the end of the day, mas mayro mong ginadawat kay sweldo. At the same time, napod kay hagdanan pa yung slangit.
0: Tinood, no? Naka 20 points. Oh. O niya, mag-inama mo kakarong taon to, minus 10 na po. O, mauna nga, dance stop dapat ang pagpangalaga.
1: Exactly.
0: Kung naghimo ko ani nga programa, Rico, kay ba na ba kasi kong otoksan, may pagka-irehis ba ya po ko? So, every time na ma-minus 20 ko,
1: at least, oh.
0: Plus 20 ko every day. O, oh, diba? So, paano ko ka na? O, sino, win-win.
1: Win-win. Balance-balance ba?
0: Balance-balance lang yun na mga ka-vibes. Pero going back, no? Tinuod dyan na mga ka-vibes. And sakto si Rico, kadaghanan, I'm sure, with the chaos, no, nga nasa to ang politika karon, daghan kayong gikapoy na gyud.
1: Mm-hmm.
0: Gikapoy. Gamayng kisaw, gamayng whatever. Of course, basol din sa gobyerno. Balik din sa flood control, ghost projects, or whatever panadihang mga gipang kuha.
1: Mm-hmm.
0: Nalimot bitaw ta, malimot ta, usahay, no, nga kanang sakto to. At the end of the day, wala man po'y mawala if muhatag po ta sa to ang pagpangalagad.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Pero, sakto po siya. Nga, diba, money, kulang na to.
1: Mm-hmm.
0: Ang accountability ba, kung kamo may hingtungdan, kamo may manubag na mo. Na-realize na ako, Rico, pag shutdown sa ABS. Mm-hmm. Nakadaghan na yung naabot ng kalamidad.
1: Mm-hmm.
0: Ning pila man yung ko para mga ayuda.
1: No kidding.
0: Tinuod.
1: Wow.
0: Okay, ako huna-huna,

0: tawid sa naturang spillway na nag-uugnay sa barangay San Rafael at barangay San Isidro sa Montalban. Dahil sa pangyayari, mas hinigpitan na ang pagdaan dito.
1: Huwag nating pilitin na tumawid dahil po akala nyo lang mababaw pero yung ang nagpapabigat po yan, yung current, yung agos ng tubig, talagang malakas po.
0: Samantala, nagpaabot na rin ng tulong ang bayan ng Montalban para sa pamilyang naulila ng magkapatid na nasawi sa isang rock slide sa barangay San Rafael. Naghatid na rin ng tulong medical, burial at medical assistance ang DSWD sa pamilya ng 20 nasawi sa landslide sa La Trinidad, Benguet. Nakatanggap din ng tulong ang isang nasugatan. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang Mamburao, Occidental Mindoro kaninang pasado alas 10:30 ng umaga. Ayon sa PVOX, naitala ang epicenter ng lindol 21 kilometro sa kanluran ng Mamburao. Nagmula ang lindol sa southern extension ng Manila Trench at may lalim na 10 kilometro. Inaasahan na ang mga aftershock, subalit wala namang banta ng tsunami.
3: Naramdaman din sa ilang bahagi ng Calabar Zone at Metro Manila ang lindol kaninang umaga. May umarangkadang balita si Trisha Manalo.
4: Sa videong ito, makikita na nagsilabasan mula sa kanilang mga opisina ang mga empleyado ng Quezon Provincial Capital sa Lucena City matapos maramdaman ang lindol. Sapul naman sa home security camera ng isang residente mula sa Occidental Mindoro ang mismong lakas ng magnitude 5.8 na lindol. Sa Candelaria, Quezon, kuha sa CCTV footage na ito ang malakas na pagyanig sa labas ng isang bahay. Nakunan din sa livestream na ito ang pagyanig ng lindol sa kalagitnaan ng Misa sa Calapan Cathedral sa Oriental Mindoro. Samantala, naramdaman din ang lindol sa ilang bahagi ng Metro Manila, kabilang nasa Taguig at Caloocan. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na mag-ingat at maging alerto sa anumang aftershocks. Sa ngayon, wala namang na-monitor na banta ng tsunami ang PVOX. Ako si Trisha Manalo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Patay ang 72 taong gulang na babae sa Cebu City matapos masagasaan ng truck. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
5: Dead on the spot ang isang senior citizen matapos masagasaan ng truck kahapon ng hapon sa loob ng Carbon Public Market. Kinilala ang biktimang si Emma Erbito, 72 taong gulang. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sinasabing nakaparada ang truck at umaandar ang makina nito habang nagdideskarga sila ng mga gulay. Sinasabing pumasok ang isa sa mga truck helper sa driver's side at hindi sinasadyang tinamaan ang kambyo ng truck kaya't umabante ito. Nagkataon namang tumawid ang biktima kaya nasagasaan siya. Nasa kustudiyan na ng mga otoridad ang truck helper na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Patay ang isang sub-leader ng Dawla Islamiya at apat niyang kasamahan matapos ang joint operation ng pulisya at militar sa Pikit, North Cotabato. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
6: Naipit ang mga residenteng ito sa gilid ng kalsada nang maganap ang isang engkwentro sa mga miyembro ng Dawla Islamiya at 6th Infantry Division ng Philippine Army at Maguindanao del Sur Police Provincial Office sa Barangay Inugog, Bayan ng Pikit, North Cotabato, pasado alas 2 ng hapon itong Huwebes, Agosto 6. 5 sa kanila ang nasawi, kabilang ang kanilang sub-leader. Kinilala ang mga nasawi na sina Marhum Ismael o Marhum, ang sub-leader ng Dawla Islamiya Hassan Group at top 1 most wanted person sa Barm Region, Halim Sansawi Usman, top 2 most wanted person sa Barm, Ali Hassan, top 3 most wanted person sa Maguindanao del Sur, Rasul Tito at isang baby ayunan Kamsa. Ayon sa investigasyon, maghahain lang sana ang pulisya at militar ng warrant of arrest sa mga suspect, ngunit pinaputukan sila ng mga ito kaya gumanti sila at nauwi sa madugong bakbakan na ikinasawi ng grupo. Ang warrant of arrest ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 15 dahil sa mga kasong murder, frustrated murder, robbery at attempted murder na kinakaharap ng grupo.
7: Inambush yung PNP sa Sheriff Aguac, lima yung patay. Sila yung sinasabing perpetrators doon at yung dalawang pulis na nagpapatrolya sa Sultan

0: lang ba yung nangyari, namatay yung dalawang pulis na nakasakay sa motorcycle. Sila rin yung naghagis ng grenade kung patutunan natin yung mga nakaraang linggo. Yung scout ranger na mamamalengke doon sa kabilang bayan, hinagisan ng grenade at yung explosive device na nilagay sa ilalim ng tangke somewhere doon sa area din po ng Maguindanao del Sur. Buti na lang hindi rin sumabog. So sila din yung mga perpetrators.
1: Na-recover din sa crime scene ang baril na pagmamay-ari ni Patrolman Apollo Pagurayan, ang isa sa dalawang pulis na biktima ng ambush noong July 7, 2026 sa Lambayong Sultan Kudarat. Wala namang naitalang nasaktan o nasugatan sa puwersa ng pamahalaan. Patuloy namang nagsasagawa ng clearing operation sa mga sundalo at tinutugis ang tinatayang nasa 15 pang miyembro ng Dawla Islamia sa area of operations ng 6ID. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Arestado ang isang lalaki dahil sa illegal na pagbebenta ng diesel sa Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit.
3: Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito nang ma-corner ng mga tauhan ng NBI Region 7 sa isinagawang entrapment operation kamakailan. Ayon sa NBI, inireklamo ang suspect na si alias Ramon ng isang biktima na pinagbentahan niya ng 100,000 litro ng diesel sa halagang 5.3 milyon pesos. Matapos kasing bayaran, hindi na inihatid ang diesel. Sa halip ay humingi pa ang suspect ng karagdagang 500,000 piso. Doon ay dinulog ng biktima sa NBI ang kanyang reklamo. Napag-alamang illegal pala ang ginawang pagbebenta kaya't ikinasa ang entrapment operation. Maharap ang suspect sa magkahiwalay na kasong estafa at paglabag sa Illegal Trading in Petroleum Act. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Iatras ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang mga kasong cyber libel at iba pang legal cases na una niyang isinampa laban sa 4 sa 18 Maleta Boys, kasunod ito ng pagbawi ng salaysay ng ilan sa mga nagpakilalang bodyguards ni dating Congressman Zaldico na nag-deliver sila ng mali-maletang pera kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal. Binawi rin ng 4 na Maleta Boys ang akusasyon nila laban kay Trillanes at iba pang individual na isinasangkot siya sa pagtanggap at pagde-deliver ng pera sa International Criminal Court. Ayon kay Trillanes, nakipag-ugnayan na siya ngayon sa kanyang mga abogado ukol sa pagpapatras ng kaso laban sa 4 na Maleta Boys. Pag-usapan natin ang balitang yan kasama ang public interest lawyer at isasasuki natin dito sa Arangkada Balita, si Attorney Jose Roy III. Magandang hapon, Attorney Roy. Welcome back sa aming programa.
5: Magandang hapon, Jack. Magandang hapon, mga kababayan, and to everyone, a good rainy afternoon.
4: Yes, Attorney Roy, una-una, ito yung balita na sinabi, binawi nga nung 4 dun sa Maleta Boys ang kanilang salaysay. Nagulat ba kayo?
5: Well, oh, actually. At tapos nakita ko rin may nagpadala sa akin, napanood ko din yung press con ni Ombudsman pasagot doon, no? Pero I think binabanggit mo yung pardon ni Senator Trillanes. Mm-hmm. Alam mo yan, si Senator Trillanes, hindi kami magkasundo sa lahat ng bagay. Mm-hmm. Pero itong pag-urong niya dun sa ng kaso, dun sa mga nag-recant na yan, mm-hmm. para sa akin isang very gentlemanly gesture, no? Mm-hmm. Parang sinasabi niya, total, kung hindi na kayo, hindi nyo na ipipilit yung mga paratang sa akin, mm-hmm. Okay na yun. So, I guess, siguro si kapansundalo niya rin yan. Mm-hmm. So, okay yun. I think that's a good gesture on his part.
4: Oh, and in the first place, di ba, attorney, medyo talagang, hindi naman ano, pero medyo parang defective talaga yung naging salaysay ng mga Maleta Boys nito dahil paiba-iba sila salaysay.
5: Kung naalala mo, in fact, naging critical ako nung nagpahayag si Assistant Ombudsman Clavano, mm-hmm. na kinukunan nila ng affidavit yung mga yan. Mm-hmm. At tapos humingi yata ng palugit at kailangan daw aprubahan ng ibang tao yung affidavit. Mm-hmm. At sinabi ko, anong klaseng kalukuhan niya? Kung talagang tunay yung affidavit niyan, walang pahintulot. Hindi ba? Mm-hmm. Bakit ka magtatanong sa iba kung tama ba yung sinasabi mo? Mm-hmm. Eh kung totoo yun, di ilagay mo. Ngayon, itong bagong development, karapatan nila yan. Mm-hmm. Kung ayaw na nilang madawit sa mga kaso at iba pa, ayaw nilang magamit, eh di siyempre, pwede naman silang magbigay ng kung ano yung ano yung totoo. Kung yan ang pahayag nila, eh di bakit natin pagdududahan yan? Hindi naman siguro yan basta-basta magsasalita.
4: Mm. And Attorney Roy, anong maging effect nito dun sa sabing inihahandang kaso?
5: Well, dun ako na mo problema kasi unang-una, no, I think kasama dyan sa pag-recant na yan,
4: mm-hmm,
5: pati yung mga aligasyon laban kay Presidente.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, kung ang sinasabi ni Ombudsman, walang visa yung pag-recant na yan,
4: mm-hmm,
5: paano yung gagawin niya kay Presidente ngayon?
4: Mm-hmm.
5: May paratang dyan na, di ba, may mga litrato pa yan na nandun daw sila sa Paway at nag-deliver ng pera. Yun ang unang problema.
4: Mm-hmm.
5: Ang pangalawang problema, ang sinasabi dun sa press con, yung daw pag-recant, hindi daw binibigyan ng malaking halaga yan ng korte. Mm-hmm. Yun ang posisyon ni Ombudsman.
4: Opo.
5: Pero parang sinasabi niya, ipaubayan na natin sa korte. Mm-hmm. Kaso mo, yung mga affidavit na tinutukoy ko kanina, yung sinasabi na pinagawa nila Clavano,
4: mm-hmm,
5: yun daw ay gagamitin sa laban kay Romualdez.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, kung sinasabi ni Ombudsman na ipaubayan natin sa korte, parang sinasabi niya, kahit ano pa ang mangyaring ebidensya dito, itutuloy ko tong kaso to at dadalhin ko sa korte.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Kasi, di ba, sabi niya, paubayan natin sa korte kung totoo man to o hindi.
4: Mm-hmm.
5: Ito ngayon ang problema. Ang ginagamit na patakaran para sa pagsampa ng kaso ngayon, ang tinatawag na reasonable certainty of conviction.
4: Mm-hmm.
5: Yang standard na yan, Jack, ha?
4: Uh-huh.
5: Hindi yan gawa-gawa ng Ombudsman. Mismong si Crispin Remulla ang nagpagawa niyan nung siya ay Secretary of Justice.
4: Mm-hmm.
5: So, ibig sabihin nito, bago siya magsasampa ng kaso, mataas ang siguro niya, ha? Ang ginagarantisahan niya na mako-convict kung sino man yung kasuhan niya. Ngayon, nandito pa lang tayo sa punto yata. Hindi pa tapos, kakaumpisa lang yata nung preliminary investigation na yan.
4: Opo.
5: So, bakit niya sinasabing dediretso tayo sa korte para ipaglaban ko itong, para alamin itong mga recantation na yan? E di para na siya nagdesisyon na kahit ano pang pakontra-kontra dito, mako-convict pa rin. Tama ba yun? Parang merong lumalabas na meron na siyang na desisyonan sa pag-iisip niya.
4: Uh-huh.
5: Bagamat kalalabas pa lang nitong balitang to.
4: Oo nga.
5: Ang dami yata, nag-react yata yung mga senador na paano yan? Pag ganyan, di halos hindi na natin maasahan yung mga sinasabi ng grupo na ito. Kung ganun pala, at babago-bago, paiba-iba, nagkukontrahan sila mismo. Paano ngayon? Paano ngayon magkakaroon ng kasiguraduhan,
4: mm-hmm,
5: na mahahatulan o masesentensyahan yung mga akusado?
4: And attorney, tanda natin, no? Ano kaya pwede pa nilang pagtuntungan na magiging kaso? Kasi kung ma-re-recall natin, I think the past couple of days or last week yata, yung binasura na Sandigan Bayan yung plano na gawing state witness etong si dating Secretary Manuel Bonoan.
5: Jack, alam mo, mabuti na banggit mo yung kamuti ko na makalimutan.
4: Uh-huh.
5: Ito parang lumalabas. Ito yung ito yung modus operandi. Hindi naman modus operandi. Ito yung gawain ng Ombudsman Hindi ba? Pag hindi ka titistigo pabor sa akin, kakasuhan kita.
4: Uh-huh.
5: Kasi sinabi niya, kakasuhan niya na rin itong mga batang to.
4: Uh-huh.
5: So, ano yun? Parating ginagamitan ng pressure, ng kung ano-anong banta, yung mga gusto niya maging testigo. Ganon din ang ginagawa kay Bonoan, di ba?
4: Uh-huh.
5: Ang sabi niya, pag hindi siya sumama at magbigay ng testigo laban sa mga ibang tao,
4: uh-huh,
5: itutuloy namin yung kaso yan. Oh, kanina nagbigay siya ng pasiguro na sinabi niya sigurado daw siya na magtitestigo si Bonoan pabor sa gobyerno. Aba eh siguro trinabaho na nila 'yon.
6: Oo.
5: 'Yun, yung mga nangyari diyan sa Sandigan Bayan, 'yan talaga ay kinababahala ko eh.
6: Mm-hmm.
5: Hindi ko talaga hindi talaga maganda yung bagsak sa tenga ko nung sinabi niyang trinabaho daw yung pagbigay ng piyansa kay Ginoo, kay Senator dating Senador Revilla.
6: Oo nga po.
5: Ngayon, alam kong maraming tao na gusto makita ang tumuloy ang kaso laban kay Revilla. Tandaan natin ha, bail pa lang yun. Hindi pa naman pinawawala ang sala si Revilla.
6: Mm.
5: Oo. Pero kailangan din tayo maging mahinahon. Huwag natin pairalin yung sariling galit natin.
6: Mm.
5: Kailangan obserbahan natin yung proseso kasi ito pinakamahalaga eh.
6: Mm-hmm.
5: Pag mali-mali itong proseso at ang ginusto natin ay sundin yung ating emosyon, kalimutan na natin yung proseso. Kung yan ang gusto ng mga tao, doon tayo sa kalsada mag-usap. Huwag na dyan sa korte eh. Di ba? May proseso eh. Ngayon, kung doon sa opinion ng mga huwes, talagang karapat dapat siyang bigyan ng bail. Bakit naman hindi bibigyan? Yun ang karapatan ng tao eh. Hindi ba panindigan natin lahat yan na yung karapatan pang tao dapat protektahan ng maigi.
6: Uh-huh.
5: At yan ang pinakamahalaga na bahagi ng ating konstitusyon.
6: Uh-huh.
5: Ngayon, doon sa kaso ni Revilla, ito paulit-ulit ko sinasabi yan eh. Ito dapat maintindihan natin dyan sa mga flood control na yan. Sino ba talaga ang may kagagawa niyang mga pagnanakaw ng pera dyan sa flood control na yan? Hindi ba, Jack? Simple lang eh. Sino ba may hawak ng pera? Di ba yung ehekutiba? Sino ba yung gumagastos ng pera? Yung ehekutiba?
6: Apo.
5: Sino ba yung nag-aaproba ng mga proyekto? Yung DPWH na sangay din ng ehekutiba. Sino ba yung namimili ng kontratista? Sino ba yung nagpapabid?
6: Yeah.
5: Sino ba yung nagdidisenyo ng proyekto? At sino, higit sa lahat, ang nagbibigay ng otoridad para ilabas ang pera at ibayad kung kanino man? DPWH. Bakit tayo nagtataka na bibigyan ng bail itong si Revilla? Samantalang, sa pagkaintindi ko, ang paratang lamang sa kanya ay siya'y nakatanggap ng komisyon. Hindi ko sinasabing, sigurado meron na problema doon, di ba? Pero, pag pinag-aralan mo, ang pinakamaraming kilos na kriminal, na bawal labag sa batas, ay yung pag-aaproba, yung pagdodoktor ng dokumento, hanggang lumabas yung ghost project there at pinalabas ang pera. Sinong gumawa nun? Hindi ba yung DPWH?
6: Nga po. O nga po, Attorney Roy, yun nga po yung lagi niyong binibigay nga na punto. Tuwing na-interview ako tungkol dito.
5: Bakit lahat ng immunity doon sa DPWH binibigay?
6: Oo nga po.
5: Parang meron silang usapan nitong si Vince, si Secretary Dizon. Na protektahan niya lahat yung taong yan.
6: Mm-hmm.
5: Bakit ganun? Akala ko ba nilagay siya dyan para linisin yan?
6: Sige po, nako. Attorney Roy, nako, sabi ko, laging kulang oras pag ito talaga yung topic natin. Again, Attorney Roy, maraming salamat sa oras na binigay mo dito.
5: Sinabi mo, Jack, ako'y nababahala.
6: Oo nga po.
5: Yung pag-recount ng mga sundalo niyan, malaya silang gawin yan.
6: Opo.
5: Pero ang ginigit ko dito, ang prejudgment.
6: Opo.
5: Bakit ganun? Para meron ng sarado ng isip ng ombudsman na yung ebidensya niyan ay walang kwenta. Bakit naman ganun?
6: Okay. Nako, Attorney Roy, happy weekend po. Nako, and hopefully next week magkausap ulit tayo. Maraming salamat po.
5: Salamat, Jack. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, mga kababayan. Good afternoon to everyone.
6: Opo.
5: Thank you very much.
6: Mabuhay po. Itinanggi ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang paratang ni Ombudsman Boying Remulla na may kinalaman siya sa naging pagbawi ng 5 itinuturing na maleta boys sa kanilang mga pahayag. Ayon pa kay Romualdez, ipinapakita lang ni Remulla kung gaano ito prejudiced sa kanya. Para sa dating speaker, patunay ang pagbawi ng mga maleta boys ng mga pahayag nila na peke at hindi totoo ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa huling nanindigan si Romualdez na hindi siya magpapatinag sa anumang akusasyon sa kanya at haharapin niya ang mga ito bit-bit ang katotohanan na nakabase sa ebidensya.
2: NBI kinumpirmang lumabas na sa bansa sina Senator Loren Legarda at anak na si Congressman Leandro Leviste sa gitna ng nakahaing reklamo sa Ombudsman.
6: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
8: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay. Servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: mga init na panghitabo, mga nakunang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kabayes, Maunani! Maunani!
1: Music Radio. Ani ana ang arangkada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
2: Giniit naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naniniwala silang babalik ang mag-ina sa bansa para harapin ang mga reklamo.
3: Yung matatakasan talaga nila. I don't think tatakas sila. Babalik yan. Babalik yan. Naniniwala kami babalik.
4: Thank you, sir.
3: Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba?
5: Sinubukan umanong suhulan ng isang abogado ang naarestong talent manager para manahimik sa character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito ang ibinunyag ni Attorney Raymond Palad sa panayam sa kanya ng PRTV News. Exclusive, may umaarangkadang balita, si J.M. Pineda.
6: Isang araw matapos sumaresto ng National Bureau of Investigation, ang talent manager na kinausap ni former Congressman Jing Paras para sa paninira kay Executive Secretary Ralph Recto, may lumapit umanong isang nagpakilalang abogado sa kanya at nagalok ng 250,000 pesos na deposit para tumulong sa kanyang kaso. Sa eksklusibong panayam kay Attorney Raymond Palad, legal counsel ng talent manager, galing daw sa isang kaibigan ang lumapit na abogado pero tinanggihan agad ito ng kliyente niya.
7: Around 11 a.m., may tumating na nagpakilalang lawyer doon sa kliyente. Introduce himself as padalang lawyer ng isang friend. And inaalok na, ang sabi niya siya maglo-lawyer for the client. Yung client ko naman, ang ginawa niya, that time kasi hindi ko pa siya namimit, tinawagan niya yung friend niya and that friend denied na may pinadala siyang lawyer at pera.
6: Sa parehong araw, bumalik ulit ang nasabing abogado at dito na umamin na galing umano siya kay former Congressman Paras.
7: That's the time na kinumpronta siya ng kliyente at sinabi niyang tinawagan niya yung friend niya, walang pinapadalang lawyer at pera. Nag-apologize tong lawyer na to and admitted to my client na padala siya ng grupo nila Attorney Paras. I asked the NBI to check yung log, yung kasi naglalag tayo dun sa baba, sa Biopolis, to check kung anong identity ang sinurrender nung supposed lawyer na to, mobile number, and yung CCTV dun sa elevator 1.
6: Kinumpirma naman ng NBI na nagsasagawa sila ng tracking sa nagpakilalang abogado. Kahapon ay nagpasa na rin ng supplemental affidavit ng talent manager sa NBI kung saan binulgar nito na may apat na abogado pang kasama sa pagpupulong nila ni former Congressman Paras noong July 15 at July 26. Ang mga abogado raw ang magsisilbing scriptwriter para sa gagawing paninira kay Is Recto. Mga kilalang abogado umano ang dalawa sa apat na humarap sa talent manager. Ipapasabi na naman ng NBI ang mga abogado.
8: Iimbitahan namin yung apat na abogado kasi meron na kami mga testimonya. I think they have the idea already. Baka kaya tumatawag si Kong Jing Paras dun sa kay Al Jasken, may pag-uusapan sila, di ba?
6: Nilinaw rin ng NBI na hindi talaga hani-trap ang plano para kay ES Recto dahil ang sentro talaga ay gumawa sila ng kwentong kutsero para sirain ang reputasyon ng kalihim. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.

0: Office of the Ombudsman na ang siyang mamamahala ng lahat ng imbestigasyon kaugnay sa flood control scandal. Ayon ito mismo kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson at Senator Erwin Tulfo. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
1: Nakipagpulong ngayong araw sa Office of the Ombudsman sina Senate President Sherwin Gatchalian at Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo ang agenda. Tuluyan ang ipauubaya sa anti-corruption body ang lahat ng investigasyon pagdating sa anomalous flood control projects sa Pilipinas.
2: It's really about time that it's given to us, all the evidence and all the statements are given to our office to do it.
1: Ayon kay Senator Tulfo, paraan na rin ito para makapag-focus ang upper chamber sa iba pang issue na maaring kailangang resolbahin.
3: Kung baka pakialaman pa namin, ikaw ang apurnada para na we don't want to do that.
1: Matatandaan na na-turnover sa ombudsman ang initial BRC report kaugnay sa flood control probe nito. Idiniretso na rin ni Senator Ping Lacson kay Remulla ang findings nito sa umano'y ghost flood control project sa Taguig City noong Hulyo. Pagmimitingan muna ayon sa senador ng buong komite ang magiging turnover sa ombudsman. Bukod sa flood control, may isa pa raw silang iimbestigahan kasama ang ombudsman.
3: We'll just be gathering evidence with coordinated with them. Meron pong agency na gobyerno na yung business. Affecting almost everybody.
4: Solar power?
3: Not necessarily solar power, pero it pertains to...
4: No, ginagamit po natin lahat
1: every day. Samantala, dismayado ang ombudsman sa pagbawi ng statement ng ilan sa mga ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldy Cook. Pinabulaanan din niya ang mga aligasyong tinakot nila ang mga ito para pumirma sa affidavit.
2: Kami kaya namin takuti ng Marines. We're offering them security and people here are present. We're there when the Marines. May nakangiti pa yun, may tumatawa pa nga eh. May kinikinig pa nga habang pumipirma.
1: Ayon kay Remulla, maaaring gawing kapwa akusado sa mabubuong kaso o kaya ay hostile witness ang mga dating bodyguard. May patutsada rin siya sa kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod.
2: Baligod is a very colorful character. You do your research on what Mr. Baligod did during the PDAF cases of Napoles.
1: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Isinusulong ngayon sa Kamara na mabigyan ng 12,000 pesos na taunang subsidy ang mga kwalipikadong minimum wage family earners sa bansa. Nakapaloob ito sa House Bill 10648 o ang panukalang Pambansang Agapay sa Pamilya at Maliliit na Negosyo o PAMANA Act. Kaugnay niyan, makakausap natin si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang hapon, Congressman Chua, and welcome back po sa Arangkada Balita.
5: Ay ninyo, magandang hapon at magandang hapon din sa lahat ng inyong mga taga-subaybay, lalong-lalo na mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila.
0: Okay, kung ano ba itong PAMANA Act at bakit kailangang i-target ang minimum wage earners specifically at paano natin masisigurong hindi ito mag-overlap sa 4Ps?
5: Yes, unang-una itong PAMANA Act ay isang programa no, na nais naming isulong dito sa Kamara para makatulong sa mga minimum wage earner. So ang target nito yung mga nagtatrabaho, hindi yung mga walang trabaho. So pag ikaw ay tumatanggap na ng benepisyo sa gobyerno galing sa 4Ps, ay hindi ka na qualified. So dito, makakatanggap sila ng taunang 12,000 na tulong galing sa gobyerno. At ang maganda kasi dito, ito ay diretso doon sa digital wallet. Wala na itong dadaanan na kahit na sino mga opisyal ng gobyerno, ng mga opisyal ng barangay, ito ay papasok na doon sa digital wallet kung sino man ang makakatanggap nito. At ito ay hindi lamang tulong sa mga pamilya. Ito ay tulong din na na mapapakinabangan, lalong-lalo na yung mga may maliliit na negosyo kagaya ng mga talipapa, mga vendor, mga sari-sari store, mga karinderya, Alexandria. So basta't sila ay mapaparehistro, eh, makakwalify sila dito.
0: Opo. So maraming minimum wage earners nga ang hirap pa rin sa presyo ng bilihin. Tama po kayo. Sa tingin nyo ba, sapat na ba yung 1,000 monthly subsidy? At paano po ito ibibigay? Buo ba doon sa kanilang digital wallet?
5: Ito naman itulong lamang. Siyempre, kaya nga ang makikinabang dito ay yung mga may minimum wage earner. So parang isipin na lang nila, nagkaroon sila ng 1,000 wage increase, diba? Sa isang tao, sa isang buwan, or 12,000 sa isang taon. Ang maganda kasi dito, ito ay diretso sa kanilang digital wallet at hindi to gagamitin para cash to cash basis, hindi to convertible sa cash. No, basta't ito ang magiging sistema dito. Pwede nila to, kunyari pupunta sila sa karinderya, pupunta sila sa sari-sari store, yun lamang ang gagamitin nila at mababawas sa kanila. Let's say, pero ang maximum lang na mababawas sa isang araw 200. Ngayon kung tatanungin mo kung enough, syempre hindi naman enough, no? Pero at least kahit papaano, ito ay pandagdag sa kanilang mga gastusin.
0: Hindi mo pwedeng gastusin ng isang bagsak yung 12,000 or yung 1,000 a month. Na
5: 1,000 a month ito. 200 a day ang pwede mong maximum na gamitin.
0: Opo. And sabi nyo kanina, ito ay ililink dun sa kanilang digital wallet. Paano po yun? Paano nila ito gagamitin at anong klaseng digital wallet yan?
5: Well, ang gusto natin mangyari dito, parang yung gobyerno gagawa ng sariling digital wallet. So, kailangan, syempre, malaking bagay dito, kailangan nakarehistro ka sa Philippine ID system.
0: Uh-huh.
5: Para nang sa ganun ay matetrace. Kasi magkakaroon din tayo ng sistema kung saan yung Department of Labor, yung BIR, magkakaroon ng listahan ng mga minimum wage earner. Pero kailangan, ikaw ay hindi... Uulitin ko, ikaw ay hindi beneficiary ng 4Ps.
0: Opo.
5: Kasi kung kayo ay beneficiary ng 4Ps, disqualified ka na.
0: O nga po. Paano yung process po uli para sa mga maliliit na sari-sari store, sabi mo yung karinderya, mga vendors, para maging yes, accredited merchant ng pamana?
5: So, siyempre, magpaparegister ka. So, gagawa, ito isa sa paloob ito sa IRR na gagawin. So, kailangan muna ipasa muna itong bill. Pag naipasa na ito, may magkakaroon ng IRR para sa magiging sistema. So, magiging katuwang dito, siyempre, yung DOLE, yung DTI, yung LGU. Pero, ang talagang magiging pangunahing sangay ng gobyerno na hawak dito ay ang DSWD.
0: Okay, at sabi nyo nga po kanina, no, may daily cap na 200 at bawal i-cash out. Paano natin mababantayan na hindi ito magagamit, let's say, sa sugal, alak, o iba pang bawal na gamit?
5: Bawal lahat yung mga yan. So, pag may penalty clause dito, pag kayo ay nag-violate, pwede kayo makulong o mabigyan ng penalty. Like for example, yung mga karinderya, yung mga grocery na nagbebenta ng ganito, pag kayo ay nahuli, magkakaroon kayo ng penalty.
0: Opo. Magkano po ang kinakailangan budget para po dito? At saan po natin kukunin, well, yung budget na yan?
5: Ang pinoproject namin na magagastos dito sa ating national budget ay 64 billion. That is less than 1% ng national budget. So may mga tinetrace kami na mga pupwedeng pagkunan, like for example, yung mga kita sa mining, pero mga maliliit, mga increment, mga sobra-sobra, mga sabat. So mga increment naman ang kukunin natin. Sabi ko nga, madali naman ito dahil less than 1% lamang to ng national budget. At meron, I understand na meron tong counterpart sa Senate. Parang doon naman ay parang 1,500 kung hindi ako nagkakamali. In any event, syempre gusto natin kung mas mataas, matatanggap ng mga kababayan natin, mas maganda. Pero syempre titingnan din natin, papatawag natin sa committee hearing para nang sa ganun marinig din natin yung mga opinion ng iba-ibang mga stakeholder. So, titingnan din natin kung sakasakali na magkaibang version na yun na ipasa ng House at na ibang version na naipasa ng Senado, pagdating naman sa BICAM, i-reconcile namin ito.
0: Opo, pag ganyan po, how long will it take bago siya maging batas?
5: Well, depende. Kasi sa House naman, mabilis eh. Pero hopefully, kung ito ay mabibigyan ng priority ng ating national government, magiging mabilis ito. Sana maisama ito sa mga magiging priority bill.
0: Opo, ayan. Nako, maraming salamat, sir. At next week, impeachment. Balik na naman po tayo sa usapang impeachment. Pero maraming salamat, Manila 3rd District Representative Joel Chua, sa inyong oras. Magandang gabi po.
5: Mabuhay po kayo.
6: Tinawag na kasinungalingan ng isa sa mga maleta boys ang binitiwan nilang salaysay sa umano'y pagde-deliver ng mali-maletang pera kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang panayamgit nito, tinakot daw sila ng pagsasampa ng patong-patong na kaso at pagkakulong kung hindi sila pipirma sa affidavit. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda.
7: Maraming beses pinanindigan ng mga nagpakilalang bodyguard at bagman ni former Congressman Zaldico ang kanilang mga testimonya na nakapag-deliver sila ng mali-maletang pera sa Pangulo at dating House Speaker. Pero tila nag-iba ang ihip ng hangin. May ilan kasing ulat na may mga maleta boys ang balak bawiin ang kanilang unang salaysay. Sa post ng political analyst na si Jess Falsis, isa sa mga maleta boys ang may bagong sinumpa ang salaysay. Nakalagay sa dokumento, napilitan umano silang pumirma at magsabi ng mga hindi totoo sa kanilang affidavit. Isang nagpakilalang taga-ombudsman umano ang nag-utos sa kanila. Dagdag pa niya sa panibagong sinumpang salaysay, aminado siya na pumirma sa naunang dokumentong ipinasa pero puro kasinungalingan umano ito. Tinakot daw sila na sasampahan ang patong-patong na kaso at ikukulong kung hindi pipirma. Nangako rin daw ang tumatayong abogado nila na si Attorney Levy Baligod ng pera kung magiging tagumpay ang kanilang plano. Galing umano ang pondo kaila former Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta. Nakatanggap naman daw sila ng kaunting panggastos pero bukod doon, wala na silang natanggap na pera. Naramdaman lang umano niya na pamumulitika ang kanilang paglabas dahil sa pamimilit nila Defensor, Marcoleta at Baligod na humarap sa media at sa Senado. Takot rin daw sila dahil alam nilang makapangyarihan ang kanilang kausap kaya napipilitan silang pumirma. Binanggit rin nito sa bagong salaysay na totoong nagtrabaho siya kay former Congressman Zaldico at sa pamilya nito bilang security noong 2023 hanggang 2025. Iniisip umano niya ang kalagayan at seguridad ng pamilya kaya niya isiniwalat ang totoo. Hindi na daw ikinagulat ng NBI ang pagbaliktad ng mga maleta boys dahil una pa lang baliko na ang mga salaysay nila.
8: This is a validation of what the NBI is, yung findings ng NBI. Anong sabi ng NBI doon sa findings sila, if you recall? Sabi namin, unreliable na witness tong mga to. So yan na nga ngayon. Hindi na natin alam kung alin yung totoo sa sinasabi nila.
7: Para naman kay former Congressman Ace Barbers, importanteng susi para sa katotohanan kung magsasabi na ng katotohanan ang mga maleta boys. Si former Senator Antonio Trillanes naman, na isa rin sa mga binanggit ng maleta boys, iuurong na umano ang kasong cyber libel sa mga bumaliktad at binawi ang kanilang salaysay. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Pinalagaan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na dapat siyang maging professional sa kanyang mga sinasabi bilang tagapagsalita ng Pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
9: Ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng
10: House. Bumuelta si Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa binitawang sagot ni Vice President Sara Duterte sa Davao City tungkol ito sa pahayag ni VP Sara na dapat maging professional si Castro bilang tagapagsalita ng Pangulo. Nagugat ang ito sa sagot niya sa paratang ni VP Sara na traidor at tuta ng ICC sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Senador Antonio Sani Trillanes III.
9: Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless at nonsense.
10: Sa panayam sa DZMM Teleradyo, sinabi ni Yusek Castro na pinakita niya lamang ang kanyang pagiging professional dahil ginawa niya lang ang kanyang trabaho.
9: Professional ako kasi tinugunan ko yung kanyang statement na alam kong walang basihan. So dapat doon siya pumunta. Doon siya tumugon.
10: Sa hiwalay na pahayag, iginiit ni Castro na may pagkukulang ang vice-presidente pagdating sa sinasabi nitong professionalismo. Sinabi niya rin na ang tunay na professionalismo ay nasusukat sa aksyon at hindi sa salita lamang at tumutugon sa oras ng pangangailangan.
11: Ang isang leader na professional ay nananatili sa bansa upang mamuno, lalong-lalo na sa oras ng kalamidad. Sumusunod sa batas at hindi gumagamit ng dahas. At humaharap sa mga akusasyon gamit ang malinaw na ebidensya sa halip na pag-iwas o paninira sa administrasyon.
10: Dagdag pa niya na sumasagot lamang siya sa akusasyon sa pangulo at pamahalaan habang ang vice-presidente naman ay sumasagot ng personalan at naninira ng walang basehan. Samantala, patuloy namang pinapaigti ng Presidential Communication Office ang kanilang mandato kontra fake news. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Jose Castro na ipinag-utos na ni Presidential Communications Secretary Dave Gomez na imbestigahan ang pagpapakalat ng balitang naaresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang kumakalat na fake news.
9: Hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO.
10: Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng PCO ang posibleng kaharaping reklamo sa mga nagpapakalat ng fake news laban sa gobyerno. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Nalusod ang bagyong Maymay pero umuulan pa rin dahil sa habagat na tatagal hanggang weekend. Kumuha tayo ng update sa lagay ng panahon kay Justine Ignacio. Justine.
12: Jack, tuluyan na ngang nalusaw itong bagyong Maymay kaninang alas 8 ng umaga ngayong araw ng Biyernes. Nakalabas na rin sa tinatawag na monitoring domain ito namang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na si Typhoon Dolphin at patungo ito sa Eastern China Sea. Sa huling ulat ng PAGASA alas 5 nitong hapon, huli itong namataan sa layong 915 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, si Typhoon Dolphin naman ang nagpapalakas ng hanging habagat na siyang nagiging sanhi ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Iniulat din ng PAGASA na may mga bagong kaulapan itong minomonitor sa labas ng bansa na hindi imposibleng maging low pressure area, gayunpaman maliit pa rin ang tsansa na maging LPA ito. Sa susunod naman na 24 oras, ayon sa PAGASA, posible pa rin ang mga pagbaha at pagbuho ng lupa sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro dahil inaasahan na patuloy itong uulanin ng 100 to 200 millimeters na pag-ulan. 50 to 100 millimeters na pag-ulan naman ang inaasahan sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Bangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Antique at maging dito sa Metro Manila. Bukas naman ng hapon hanggang sa Linggo ng hapon, pinapayuhan naman ng PAGASA ang publiko na limitahan muna ang mga outdoor activities dahil magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan. Pagsapit naman ng Linggo ng hapon hanggang sa araw ng pasukan sa Lunes ng hapon, ilang lugar pa rin anya ang maapektuhan ng habagat at yan nga yung mga lugar na nabanggit ko rin kanina, Jack, dahil mananatili pa rin si Typhoon Dolphin sa may Eastern China. Sa Metro Manila naman, posibleng hindi na umabot sa 50 millimeters ang mga pag-ulan simula sa Linggo ng hapon. Pero hindi naman ito nangangahulugan na magiging maaraw na dahil inaasahan pa rin ng mga generally light to moderate rains for the rest of Cagayan Valley, Luzon at Calabarzon. Jack, inaasahan naman sa na hanggang sa susunod na Linggo, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan dulot ng habagat. Samantala, Jack, pagdating naman sa antas ng Angat Dam, as of 8 a.m. kanina, sa kabila ng mga pag-ulan, mababa at nasa critical level na 158.13 meters ang antas ng tubig. Ang antas ng tubig nito at malayo ito sa 210 meters na normal water level. Pero mas mataas ito ngayon ng 0.64 kumpara sa 157.49 na naitala kahapon. At yan na muna ang latest mula rito sa PAGASA. Balik sa inyo dyan sa studio.
6: Maraming salamat, Justine Ignacio.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
13: Arangkada Balita.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness. Miss Playtown Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
16: Everybody's happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kaban!
19: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
0: Good news naman para sa mga Pag-ibig Fund members. Pwede nyo nang magamit ang inyong Pag-ibig Loyalty Card Plus para makapamili sa isang sikat na membership-only na shopping superstore. Kung paano, alamin natin sa umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
20: Meron ka na bang Pag-ibig Loyalty Card Plus? Simula kasi nitong August 1, pwede ka nang makapasok at mamili sa isang membership-only na shopping superstore gamit ang nasabing card. Formal nang nilagdaan ng Pag-ibig at ng superstore nito yung Biyernes, August 7 ng kanilang Memorandum of Agreement sa Parañaque City.
21: Kasi di ba dapat mayroon kang membership card sa Landers, but with our partnership, magagamit nyo yung inyong Loyalty Card Plus. At pagpasok nyo dito, pwede na kayong mamili kasi ang dami nilang mga items na discounted at mura talaga.
20: Ayon kay Marilyn Acosta, Pag-ibig Fund Chief Executive Officer, marami ng partners ng ahensya kung saan makakakuha ka ng mga diskwento. Dahil dito, lalakasan niya ang purchasing power ng mga Pag-ibig member.
21: Sa halip na isa lang mabili mo dahil may discount na 50%, makakabili ka na ng dalawa. Or, yung lagi kong ikinukulit, pag may savings ka sa mga binibili mo, eh pwede mong igamitin yung savings na yon para sa ibang pangangailangan, lalo na mas maganda pa kung isave mo yon sa iyong Pag-ibig savings under the MP2 savings.
20: Importante rin anya para sa ahensya ang pakikipag-partner sa mga private stakeholders para maibigay sa mga miyembro ang lahat ng mga benepisyo.
22: You know, our values are very similarly aligned, and that, man, we're all about value. Every one of those items, it's all about outstanding quality, but at a price that we know our moms and our members will love.
20: Umikot at ipinasilip din ni Mr. Bill Cummings, Deputy Chief Executive Officer ng Superstore, sa Pag-ibig ang kanilang discounted items sa kanilang establishmento. Hanggang Oktubre naman ngayong taon, magagamit ang mga Pag-ibig members ang kanilang Pag-ibig Loyalty Card Plus para makapamili. At kapag ika'y ₱3,000 halaga, makakakuha ka rin na libreng membership card. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
23: Isa si Buboy Villar sa mga artistang napapanood sa Task Force Firewall, Babagang at ang podcast na Your Honor. Ang latest chika kay Buboy sa Joy Hot Exclusives now na.
24: Nagsimula si Buboy Villar as child star. Bata pa lang, nasa harap na siya ng camera. Kamusta kaya na mula noon, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho na ibinibigay sa kanya?
25: Una-una sa lahat, gusto kong pasalamat kay Lord talaga yun. Kasi kung wala yung talent na binigay niya sa akin, kapag wala ako. At pangalawa, sa mga taong sumusuporta palagi sa akin, na alam mo yun, kahit naiilan lang sila, na natili silang sumusuporta sa akin eh.
24: Matagal-tagal din na hindi gumawa ng action comedy si Buboy Villar. Agad nating kinamusta ang aktor sa pagiging parte niya sa teleseryeng Task Force Firewall.
25: Parang huli kong ginawang action comedy is Sangre Pa or Encantadia, which is 2016 pa ata yun. So challenging siya ngayon at minamanifest ko kasi na pinag-usapan namin ni Laruro na sana magkaroon tayo ng isang action comedy na pasok sa akin. At dininig kagad ni Lord yun.
24: Bukod sa pag-arte, host din siya with Charisse Solomon sa vodcast na Your Honor ng GMA7 kung saan always trending ang kanilang mga episodes.
25: Nakakatuwa, nakakatuwa dahil may mga ganyang komento. Yun naman talaga yung peg ng show namin eh. Lahat ng tao, mapabasher ka man na supporter, may boses ka. Blessed ako sa

0: about, kailangan kong gawin yung best ko.
1: Yan ang muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
3: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Sa ABS-CBN.
6: Kahit wala namang contract, habang buhay naman akong kapamilya.

0: Iwan ding kabaong mula sa isang van sa 7th Avenue at Encarpio Street sa barangay 154 sa Caloocan. Mag-aalas 3 naman na madaling araw nang mamataan sa Welcome Rotonda sa Quezon City ulit ang isa pang kabaong. Mag-aalas 4 na madaling araw, isang kabaong din ang iniwan sa tapat ng Chinese Embassy sa Senator Hill Puyat Avenue sa Makati City. Naharang ng mga rumorondang traffic enforcer ang babaeng kasama umano ng mga nag-iwan ng kabaong sa Boy Scout Monument.
1: Para saan po yun?
2: Sa prop-trip po sa amin sa, ano po yan, sa ito, parties po, ay sa ano po namin community.
1: Community
2: Chinese,
1: ano po?
2: Chinese community. Para po sa Pilipinas, sa Pilipinas.
1: Saan
2: po? Saan nga, mangingisda po.
1: Mangingisda, eh bakit?
2: Pilipina, ano,
1: si bakit po kabaong?
2: Eh, tignan po ninyo, sino po yung pinagalaban namin. Okay. Alam nyo naman po siguro yun.
1: Dapat po, di ba, meron dapat paalam yan. Kasi nagulat po kami, bigla po kayo naglagay ng kabaong, tapos nagtatakbo po kayo.
0: Makalipas ang ilang minuto, binalikan umano ng van ang babae at umalis. Ang lahat ng mga inabandon ng kabaong, may mga larawan ng mga leader ng China. At pulang bandilang may mga nakasulat na mensahe laban sa Chinese Communist Party. Pinaimbestigahan na ng NCRPO ang insidente. Patuloy imbestigasyon ng mga otoridad para matuntun ang may-ari ng van at ang mga individual na nag-iwan ng mga ataol. Posible silang maharap sa mga reklamong malicious mischief, alarms and scandals, at defamation.
3: May na-identify po tayo na mga sasakyan na ginamit and we have the plate numbers. May mga mukha rin po tayo kasi yung isang babae po ay wala pong takip yung mukha niya and at the same time yung mga makasama po. They're trying to stir up the relationship of China and the Philippines kasi yung mga nakalagay po doon na messages ay parang anti-China po yung nakalagay.
0: Inaalam na rin kung saan galing ang mga kabaong.
3: Yung source ng casket ay umikot po yung mga investigador natin para i-pinpoint po kung saan po galing. Kasi may mga kasama rin po na stand yun at saka yung casket. Parang may mga identity kung saan po.
0: Hawak na ng otoridad ang mga naturang ataol. Samantala, ipinahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na hindi nito kinukonsinti ang anumang gawain o banta ng karahasan laban sa sino mang individual, kabilang ang mga dayuhang mamamayan at opisyal. Iginiit din ng DFA na hindi saklaw ng karapatan sa malayang pagpapahayag ang pagbabanta ng karahasan o mga gawaing naglalagay sa panganib sa kaligtasan at seguridad ng iba. Hindi anila ito sumasalamin sa paraan ng pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. At hindi ganito maghayag ng kritisismo o batikos ang mga Pilipino. Dagdag ng DFA, patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga otoridad kaugnay ng insidente para mapanagot ang mga responsable dito. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
4: Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, arestado ang lalaking nanloob sa isang bahay sa Pasig City. Bukod sa pagnanakaw, abay minulestya pa ng sospek ang naabutan niyang batang babae sa target na bahay. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
5: Binitbit ng mga opisyal ng barangay papuntang presinto ang lalaking ito na itinuturong ng loob sa isang bahay sa barangay Pinagbuhatan, Pasig. Ayon sa responding barangay, bandang alas 10 ng gabi ng Miyerkules nang biglang pasukin ng suspect ang bahay at tinarget ang nakitang cellphone. Pero imbes na tumakas matapos makuha ang cellphone, minulestya niya ang naabutang 8 taong gulang na babae.
6: Nakita niya yung cellphone, kinuha niya, and then meron po isang batang babae doon na nilapitan niya. So, hinawakan niya sa mga masasailang bahagi ng katawan at pinagsamantalahan yung bata. Yung bata po, pilit na nagpupumiglas kasi habang yapos siya po sa suspect.
5: Agad nakapagsumbong ang bata sa kanyang magulang na humingi naman ng saklolo sa barangay. Nagbawi sa suspect ang hinakaw na cellphone na meron na niyang selfie na ginawa pa niyang wallpaper.
6: Sa investigasyon, nakita ng polis na yung display picture doon sa cellphone, yung mismong picture ng suspect.
5: Na-recover din sa suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Aminado ang suspect sa nagawang krimen. Ayon sa barangay, kalalaya lang ng suspect noong September 2025 matapos masangkot na rin sa pagnanakaw at illegal na droga.
6: Kung may mangyari po mga ganung bagay, huwag pong magdalawang isip na pumunta sa sa pulisya o sa barangay para po mag-

0: reklamo at kami naman po handa namin silang tulungan.
1: Nasa kustudiya na ng Pasig City Police Station ang suspect sa sampahan ng mga reklamong theft, acts of lasciviousness at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang lalaki, Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Arestado ang dalawang lalaki sa Quezon City matapos magnakaw ng mga piyesa ng sasakyan na aabot sa 40,000 piso ang halaga. Nagpapatrol, Bea Quadra.
3: Umaga noong Miyerkules, kita sa CCTV na tulak-tulak ng lalaki itong isang wheelbarrow o kartilya na may kragang sako ng semento sa bahagi ng Tandang Sora sa Quezon City. Ayon sa PNP, laman ng sako ng semento ang spare parts ng kotse na ninakaw pala sa isang bodega. Hindi alam ng lalaki, sinusundan na pala siya ng may-ari ng ninakaw na gamit matapos ma-monitor sa CCTV ang paglabas niya sa bodega, tulak-tulak ang kartilya.
4: So napansin niya nga, mayroong isang tao na lumabas dito sa warehouse niya. So tinignan niya kung anong nawala doon. Eh, mayroong dalawang bagay na importante sa kanya na nawawala. Kaya sinundan niya itong tao hanggang umabot sila doon sa isang junk shop.
3: Sakto namang may rumoronda ang pulis sa lugar kaya humingi ng tulong ang biktima para maaresto ang suspect na pumunta sa isang junk shop para ibenta sana ang mga nanakaw na car spare parts. Agad na umamin ang suspect sa pagnanakaw at itinuro ang kasamang nag-utos umano sa kanya.
5: Lagong mga influence sa araw-araw, ang pere.
3: Pero ang kanyang kasama tumangging magbigay ng pahayag.
6: At kung ang mga allegation na pinibindang sa amin sa korte ko na lang po, sa korte na lang po akong kapaliwanag.
3: Ayon pa sa pulisya, unang linggo pa lang ng Hulyo may mga nawawala ng gamit sa kanyang bodega. Martes ng gabi nang muling mapansin ng may-ari na may nawawala sa bodega kaya nagmatsyag siya.
4: Naging alerto siya. So noong August 4 ng gabi, alas 11 ng gabi, nagmanman na siya.
3: Napag-alaman na ang mga suspect nagtatrabaho sa may-ari ng nirerentahang bodega ng biktima. Lumalabas rin sa investigasyon na dati nang may record sa pagsusugal ang 37-anyos na suspect. Kasalukuyang nakakulong ang dalawang suspect sa Custodial Facility Unit ng Talipapa Police Station na nahaharap sa reklamong robbery. Bea Quadra, ABS-CBN News.
7: Sa ibang balita naman, nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na walang magiging epekto sa kanilang kaso laban kay House Speaker Martin Romualdez ang napabalitang pagbaliktad ng ilan sa mga umano'y dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
8: Pumalag si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa napabalitang pagbaligtad ng ilan sa umano'y mga dating bodyguard ng dating kongresistang si Zaldico. Naunang sinabi ng 18 nagpakilalang bodyguard sa kanilang joint affidavit na nagdala umano sila ng malimaletang pera sa mga politiko at iba pang personalidad. Pero ngayon ay sinasabing binabawi na ng 4 sa kanila ang mga alegasyon dahil umano sa pananakot. Giit ni Remulla, malayang pumirma ang mga umano'y bodyguard sa kanilang sinumpaang salaysay.
9: Kaya namin takutin ang Marines, tatakutin namin sila. Ayaw nga nila ng protection eh, kasi nga kaya nila yung sarili nila eh. Paano sila matakutin? We're offering them security and people here are present. We're there when the Marines, may nakangiti pa yun, may tumatawa pa nga eh. May kinikilig pa nga habang may permay. Tumantua eh, palinindigan namin. At mayroong labas kami ng testigo na sa lahat ng pangyayari sa magpirma ng mga affidavit.
8: Nanindigan din siyang matibay ang binubuo nilang kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez na kanilang iniimbestigahan para sa mga kasong pandarambong, graft at iba pang kaugnay ng flood control scandal.
9: And if they want to recant it, so be it. But it will be in court already. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice.
10: You're saying po na posible na ang kapo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrecount.
9: Siyempre, siyempre. Sino pa? Sino pa? Sino pa pa ibang makikinabag dyan pag nagrecount yan? O, di ba?
8: Painit ang itinanggi ni Romualdez at sinabing patunay ito na may pagkiling laban sa kanya ang ombudsman. Ayon pa sa dating speaker, patunay ang sinasabing pagbawi ng ilan sa mga bodyguard na mali at gawa-gawa lamang ang mga akusasyon laban sa kanya at handaan niya siyang harapin at ipagtanggol ang sarili. Pero anong mangyayari sa mga umano'y bumaliktad na mga dating bodyguard ni Ko? Sagot ni Remulla, sasampahan din sila ng reklamo.
9: Hindi sila chinarge. Kasi nga, tumatistigo sila. Pag hindi sila tumistigo, di-charge namin sila. O, co-accused na sila.
10: Oh. Co-accused sila ni Martin.
9: Oh, magiging co-accused sila. Meron silang
10: in what particular
9: accessories. Case, accessories after the fact. Covering up. Pinagtatakpan nila. Oh. Ano? Diba? Kung anong nag-bite sa kanilang isipan, kayo na mag-ano, mag-usulta. Ayaw alangan naman ako magsabi kung ano nangyari dyan.
8: Samantala, itinanggi naman ni Attorney Levito Baligod, ang abogado ng 18 nagpakilalang dating bodyguards ni Ko, ang paratang na nangako siya ng malaking pera sa mga napabalitang bumaliktad na miyembro nito. Tinawag niyang exaggeration ang akusasyong may kapalit na financial assistance sa loob ng 2 ang kanilang pagtestigo. Pero inamin niyang tinutulungan niya ang mga pamilya nito sa pamamagitan ng tulong medikal.
11: I consider them my responsibility because we were together when we agreed to bring out to the fore kung ano yung nalalaman nila tungkol dito sa corruption.
8: Itinanggi rin ng isang miyembro ng Tinaguriang Maleta Boys na binayaran sila ni Baligot.
12: May ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo?
13: Mayroon pong ino-offer sa amin para sa kabila po.
12: Para bumaliktad?
13: Yes po.
12: Magkano?
13: Yun po, 20 to 25 million po.
12: Per person?
13: Yes po, ma'am.
8: Hinikayat naman ng isa sa mga kongresistang idinawit ng mga dating bodyguard na pangalanan ang nasa likod ng umano'y smear campaign.
14: Dapat eh siguro mas maging matapang pa kayo. Pangalanan nyo. Sino yung mga yan, no? At kung kayo ay may ebidensya, ipakita nyo.
8: Sabi naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV, iaatras na niya ang mga kaso laban sa 4 na bumaligtad at nagpaabot ng simpatya sa kanilang pinagdadaanan. Jorlyn Delgado, ABS-CBN News.
7: Arestado ang 10 sa mga nagpakilalang dating bodyguard ng dating mambabatas na si Zaldi Co. Naharap sila sa mga kasong perjury kaugnay ng kanilang mga paratang, kaugnay ng mali-maletang pera na dinala umano sa ilang personalidad. At live mula Las Piñas, nagpapatrol si Victoria Tunay. Victoria, ano ang latest at bakit hindi naman naaresto yung iba?
15: Karen, bago mag-alas 6 ngayong gabi ay inaresto nga ng Las Piñas PNP yung 10 sa 13 Tinaguriang Maleta Boys na di umano ay dating mga bodyguard ni dating Representative Zaldi Co. na nag-deliver ng mga maleta na may lamang pera sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Nagpo-proseso ng piyansa yung Maleta Boys dito sa Las Piñas Regional Trial Court Branch 202 para sa 4 counts ng perjury nang biglang dumating ang mga polis ilang minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Ayon kay Lieutenant Colonel Tiozon Rosarito, Assistant Chief of Police for Operations ng Las Piñas, hindi umabot sa pagbabayad ng bail sa bangko ang 10 sa Maleta Boys, kaya hindi sila nabigyan ng release order at inaresto. Dinala sila sa Las Piñas PNP Headquarters na katabilang ng RTC. 3 ang pansamantalang nakalaya, sina Romel Bobares, Johnny Buduan at Rodante Orbilio. Paliwanag ng isa sa mga polis na ating nausap, mahaba ang proseso ng pagbabayad ng bail. Susuriin muna ng RTC branch ang mga dokumentong isusumite. Kung kumpleto ay saka pupunta sa opisina ng Clerk of Court para iproseso kung magkano ang babayaran. Pagkatapos ay pupunta sa bangko para magbayad ng piyansa. Dahil maraming dokumento, lalo't 13 katao ang nagpapiyansa, hindi umabot ang marami sa kanila. Hanggang alas 3 lang din kasi ang bangko. Nasa korte kanina si Attorney Levito Baligod, abogado ng Maleta Boys, pero umalis bandang alas 2:30 ng hapon. Kinumpirma niyang 4 sa 18 Maleta Boys ang bumaliktad. Itinanggi ni Baligod na nag-alok siya ng pera sa Maleta Boys para sabihing nag-deliver sila ng mga maleta. Tulong pinansyal na umano para sa medikal na pangangailangan ang kanyang ibinigay. Bumalik si Baligod dito bandang alas 6:30 ngayong gabi at dumiretso sa PNP headquarters at sinabing pag-uusapan nila ang lahat ng maaaring legal remedy. Binigipit anya sila dahil inipit umano ang bail. Sa 14 na natira, 13 lang ang nagpunta sa RTC dahil ang isa nasa probinsya umano matapos mamatayan. Ayon kay Walter Manalansan na isa sa mga inaresto, noong nakaraang buwan pa sila inalok ng 20 to 25 million pesos para bumaliktad at ito umano ang tinanggap ng 4 na nagrecant.
16: Inoperan po kami. Malaking halaga po.
12: Para
16: bumaliktad. 4 ang pumatos sa malaking halaga na yon. Kami dahil may prinsipyo kami. Naglalaban namin ito para sa bayan.
12: Sir,
16: nasa katotohanan po kami.
15: Ka- Siya rin sa ngayon ay pinoproseso nga dito sa PNP sa Las Piñas, PNP headquarters, yung 10 inaresto. Ayon sa staff ni Baligod, yung 4 na perjury cases ay isinampa ni na ML Partylist Representative Laila De Lima, ni dating Senador Antonio Trillanes IV, ni dating National Security Advisor Eduardo Año at Bureau of Corrections Director General Gregorio Catarang Jr. Mamaya ay ipapamedical daw yung 10 inaresto. Yan muna ang latest mula rito sa Las Piñas. Balik sa'yo, Karen.
7: Maraming salamat, Victoria Tulad.
17: Niyanig ng lindol ang Mamburao, Occidental Mindoro ngayong Biyernes ng umaga. Naramdaman din ito sa ilang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
18: Dali-daling naglabasan ng tao mula sa school gymnasium ng Occidental Mindoro State University sa San Jose, Occidental Mindoro matapos maramdaman ang paggalaw ng lupa kaninang alas 10:30 ng umaga. May lakas na magnitude 5.4 ang lindol na ang epicentro ay nasa karagatan malapit sa Mamburao. Sa bayan ng Sablayan, naglabasan din ang mga kawaninang lokal na pamahalaan dahil sa pagyanig. Sa lalawigan ng Quezon, kita sa CCTV ng Kapitolyo ang dali-daling pagsuot ng helmet ng mga empleyado at pagpunta sa mas ligtas na lugar. Sa isang pribadong bahay, umalog din ang CCTV. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, umabot sa Intensity 5 ang lindol sa Mindoro at ilang lugar sa Calabarzon. Naramdaman naman ang Intensity 3 sa Metro Manila. Kahit umuulan, naglabasan ang mga tao sa Sandigan Bayan sa Quezon City at Supreme Court sa Maynila. Naapektuhan din maging ang isang wedding entourage. Ang mga tao sa NBI sa Pasay, naglabasan din. Pansamantala ring pinatigil ang pag-andar ng mga sasakyan. Sinasabing ang nakikitang dahilan ng lindol ay ang paggalaw ng Manila Trench. Pero nilinaw ng PHIVOLCS na hindi konektado ang lindol kanina sa naunang 6.4 quake sa Mindanao.
19: Magkakalayo po yan. It's just that both trenches are very much active and kaya there's always this possibility na pwedeng makakasabay yung paglindol.
20: Posible na since nagsasabdak yung plate sa ilalim ng Pilipinas, ito sa side nito sa Manila Trench, nagkakaroon ng mga lindol at posible na isa sa mga generator o isa sa mga sources nung lindol na to ay galing dito sa movement sa may Manila Trench.
18: Ang subduction ay ang paggalaw ng isang tectonic plate pailalim sa isa pang katabi nitong tectonic plate. Ang Manila Trench ay isa pang fault line na pwede ring makaapekto sa Metro Manila.
20: Ang pagkakaiba lang ng Manila Trench sa West Valley Fault ay pag gumalaw ang Manila Trench, malakas, posible magkaroon ng tsunami. Well, dito naman sa West Valley Fault, since nasa lupa siya, wala tayong ina-expect na tsunami.
18: Wala pang report ng malalaking pinsala sa mga lugar kung saan naramdaman ang lindol. Mababa rin ang bilang ng aftershock na sumunod dito. Patuloy namang inaabiso ng otoridad ang publiko na manatiling maingat. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
17: Balita sa ibang bansa, 7 ang patay kabilang ang gunman. Habang hindi bababa sa 15 ang sugatan sa pamamaril sa Nonthaburi province sa Thailand. Ayon sa otoridad, namaril ang 14-anyos na suspect sa mga estudyante at guro gamit ang baril na nakarehistro sa kanyang lolo. Agad nagresponde ang mga pulis sa lugar at sinubukang kumbinsihin ang suspect na sumuko pero kalaunay natagpuan siyang nagbaril sa sarili. Nakita rin sa kanyang backpack ang higit 30 bala ng baril. Natagpuan namang patay ang lolo at lola ng suspect sa kanilang bahay na pinaniniwala ang nabaril bago ang school shooting. Ikinalungkot ng Prime Minister ng Thailand ang pangyayari at iginiit ang mahigpit na pagpapatupad ng firearm possession law sa bansa. Samantala, ligtas naman ang 8 Pilipinong guro na nagtatrabaho sa eskwelahan kung saan naganap ang pamamaril. Ayon kay Philippine Ambassador Millicent Cruz Paredes, nasa designated safe zone na ang mga Pilipinong guro. Perpetually banned o habang buhay nang bawal sumali sa UAAP si dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Ito ang desisyon ng Board of Collegiate League kasunod ng mga imbestigasyon sa pagkamatay ng mga basketbolistang si Rene Baterbonia at Divine Adili sa team building ng Ateneo sa Aurora. Bawal din si Baldwin na pumasok sa anumang venue ng UAAP competitions at ayon po sa UAAP, pinal ang parusang ito at hindi na pwedeng iapela. Suspendido naman at hindi pwedeng lumahok sa lahat ng kompetisyon at aktibidad ng UAAP ang dating Ateneo team manager na si Epo Kimpo, pati ang ilang assistant coaches at therapist ng Blue Eagles. Hindi tulad ng desisyon kay Baldwin, pwede itong iapela sa UAAP board. Ang mga miyembro naman ng Ateneo Men's Basketball Team ay eligible o pwede pa rin maglaro sa UAAP Season 89. Inatasan naman ng UAAP Board ang Ateneo na erepaso ang organizational structure at pamunuan ng Men's Basketball Team. Ayon naman sa Ateneo de Manila University, tinatanggap nito ang desisyon ng UAAP na payagan ng Men's Basketball Team na makalaro sa Season 89. Patuloy ding inaalala ng pamantasan sina Baterbonya at Adili at ipinagdarasal ang kanilang pamilya at mga naulila. Gretchen, kumusta ang tambalang Alex Ayala at Venus Williams sa Canadian Open?
0: Ati B, nagtapos na ang doubles campaign ni Alex Ayala at Venus Williams sa Canadian Open sa Toronto. Sa kabila nito, masaya sila sa kanilang pangalawang beses na pagtatambal sa court. Sunod naman paghahanda ng Pinay tennis star ang kanyang third round singles match sa Toronto at mula Canada, nagpapatrol si Diane Castillejo.
21: Nagpalitan ng palo sina Alex Ayala at Venus Williams bago sumabak sa first round doubles match sa Canadian Open sa Toronto. Intense at high level ang training. Hinasa nila ang kanilang ground strokes, volley, serve at return na mahalaga sa doubles. Gaya ng second round singles match ng Pinay, halos sold out din ang evening session tickets para sa doubles match nina Ayala at Williams kalaban sina Miu Kato at Ludmila Samsonova. Ang mga Filipino volunteers na taong-taong nagtatrabaho sa tournament, masaya at inspired sa kakaibang epekto ng pagsali ni Ayala sa Canadian Open.
22: Nag-unite lahat ng mga Filipino. I'm so proud. I'm so very proud na meron tayong Filipino na nandun. Imagine Alex na nagsasalita ng Tagalog, hindi yung half-half.
23: It's beyond my wildest dream to see a Filipina or Filipino in the tournament.
24: Yeah.
23: At least now, all the Filipino members of the volunteer program were being recognized because of Alex.
21: Matindi ang Kato Samsonova tandem. Lamang agad sila sa unang set. Mabibilis ang puntos at lalo na sa net. Naitabla ni Ayala at Williams sa 4-all pero nanaig ang mga kalaban. Nagpatuloy ang momentum ni Kato at Samsonova. Nakuha nila ang unang apat na games ng second set. Humabol si Ayala at Williams sa dalawang sunod na game pero hindi na sila nakarecover. Panalo si Kato at Samsonova 6-4, 6-2.
25: Can you try to describe some of your chemistry and how you felt playing with each other? I'll start with you, Venus.
26: Yeah, we both, I think, have the same intent to just go after it. So we match that energy there. And I think with more opportunities to practice and play matches together, we'll really sync. So it's just very early now. So we're still getting the hang of it. But it's like, you know, I love seeing like those shots fly past me when I'm at the net and I'm like, come on.
27: Yeah, I think, you know, when I'm on court with Venus, there's a lot I can learn about mentality. And I guess when I'm on court with her, it also pushes me to kind of match her energy. And so of course when you're on court with someone who plays like her, you want to kind of give it your all. And I think I did my best today. Like she said, I think we fell short, but we had some great points. I think we stick to our game plan.
21: Sabi pa ni Ayala, malaking karangalan na makalaro niya si Williams. Abang si Williams, pinuri ang Pinay sa kanyang kagalingan sa loob at labas ng tennis court. All out ang suporta ng mga Pilipina para sa tandem ni na Alex Ayala at Venus Williams. At sabi nila, babalik muli sila bukas para sa third round singles ni Ayala kalaban si McNally. Babalik ba kayo?
28: Yeah!
21: Handa na rin ng Amerikanang si McNally sa suportang makukuha ni Ayala mula sa center court.
1: And what she's doing for tennis is unreal, and selling out stadiums. So for me to have this experience, it's a win-win, I think, because I'm only going to learn from it. And obviously, she's been playing some really good tennis.
21: Sabado ng umaga, oras sa Pilipinas, aarangkada ang third round match na Ayala at McNally. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Toronto, Canada.
2: Sa pagpabalik ng TV Patrol, grupo ng mga manggagawa muling nanawagan laban sa napurnadang dagdag sahod. Libreng toll sa mga provincial bus, aarangkada sa Lunes. Ilang lugar sa Occidental Mindoro, lubog sa baha. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, maunani, maunani.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
6: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
24: Wait.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Magbibigay din ang DOTR ng buwan ng 20,000 peso sa bawat hinunghulugang modern jeep unit ng mga transport group na nasa ilalim ng Public Transport Modernization Program o PTMP.
6: It should be uniform sa mga units na may utang at bayaran na mismo sa bangko kung saan nagkautang, no? Either a government financial institution or private institution, upang sa ganun, may salba namin yung kanilang sasakyan.
5: Nagsumite na rin ang ahensya ng listahan ng halos 200,000 na benepisyaryo mula sa sektor ng transportasyon na isasama sa Uplift Assistance Program ng DSWD, kung saan makatatanggap ang bawat kwalipikadong household ng 2,000 pesos na ayuda. Base naman sa unang apat na araw ng trading sa world market, malaki na ang ibinaba ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa pagluwag ng tensyon sa pagitan ng US at Iran at paglakas ng piso kontra dolyar. 5 pesos and 5 centavos kada litro ang ibinaba ng diesel. Parehong 5 pesos and 20 centavos kada litro naman sa gasolina at kerosene. Kaya ayon sa isang kumpanya ng langis, posibleng magkaroon ng rollback ng hanggang 5 piso sa diesel at gasolina sa susunod na linggo. Pero may isang araw pa ng trading na maaari pang makadagdag sa rollback sa susunod na linggo. Easily, ABS-CBN News.
7: Nasa VAT ang aabot sa 6.5 million pesos na alaga ng mga hinihinalang puslit na sigarilyo sa Zamboanga City. Base sa ulat, naharang ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company Seaborne Unit ang isang motorized boat sa karagatan ng Layag-Layag Island sa barangay Talon-Talon. Lumabas na may kargang mahigit na 2,000 firearms ng iba't ibang klaseng o rims ng iba't ibang klaseng sigarilyo ang motorized boat. Inaresto naman ang 2 suspect na lulan nito dahil walang maipakitang sapat na dokumento kaugnay sa kargamento. Dinala na sa ZCMF Sea Wharf ang motorboat para sa dagdag na imbestigasyon.
8: Bumagal ang paglago ng ekonomiya sa ikalawang quarter ng taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Pero tingin ng Malacanang, pansamantala lamang ang pagbagal na ito na epekto ng gera sa Middle East. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
9: Laging naghahanap ng murang mabibilhan si Edith dahil ramdam niya anya ang mahal na presyo ng mga bilihin.
10: Halos lahat naman po nagtaas ang bilihin. Wala naman pong pagbabago. Sana po maano mabigyan pansin yung mga nasa laylayan.
9: Sinasalamin ni Edith ang diskarte ng karamihan sa gitna ng anunsyo ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang paglago ng ekonomiya sa 2.3% noong second quarter ng taon mula sa 2.8% noong unang quarter. Isa na ito sa pinakamababang gross domestic product o GDP growth rate ng bansa.
11: Ito yung lowest since Q1 2021 during the pandemic kung saan yung ating growth ay nasa -3.8%. Kung tatanggalin natin yung period na yon, ito ay lowest since Q4 of 2009.
9: Ayon kay Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, bumagal ang ekonomiya dahil sa epekto pa rin ng giyera abroad na nagpataas sa presyo ng petrolyo. Naka-apekto rin flood control scandal na may epekto naman sa public infrastructure spending at construction.
12: Household consumption growth also moderated amid higher inflation, job losses, and lower remittance receipts. arising from the Middle East conflict.
9: Ayon sa isang ekonomista, maraming kailangang ayusin sa ekonomiya dahil ang ibang bansa, mataas pa rin ang growth rate kahit na apektado rin ng gulo sa Middle East.
4: Other countries have managed to grow quite decently. So that kind of suggests that something is broken in the Philippine economy.
9: Ayon kay Balisakan, maraming aral ang natutunan ng bansa sa gulo abroad, lalo na sa isyu ng enerhiya. Ang second quarter GDP na ang pinakamabagal na paglago ng ating ekonomiya sa loob ng higit 5 taon. Pero ayon sa DepDev, may mga senyales na nagkakaroon na tayo ng economic recovery.
13: May pagtaas sa export sector ng bansa sa 12.2% ngayon kumpara sa 4.9% noong isang taon. Patuloy rin ang reforma gaya ng pagsasaayos sa budget at disbursements ng pera para sa infrastructure projects. Para sa palasyo, pansamantala lang itong pagbagal ng ekonomiya dahil sa Middle East conflict na nakaapekto umano sa inflation, fuel prices, trabaho at pati remittances. Patuloy din umano ang mga programa ng gobyerno para palakasin ang ekonomiya tulad ng pagpursigi sa high-impact infrastructure projects, pagkaroon ng price stability, pagpapalawak ng uplift program gaya ng 12 pesos per liter fuel subsidy at gawing global AI at digital economy hub ang Pilipinas, kasama na dito ang Pax Silica. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
14: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas, live mula sa EDSA Panisa sa Quezon City. Ariel, maulan pa ba ngayong weekend at hanggang kailan pa iiral ang habagat?
15: Alam mo Alvin, sa pagkalusaw ng naiwang low pressure area ng Bagyong Maymay, itong habagat na ang dominanteng weather sa matagapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at maging sa may Western Visayas. Pag nakita natin yung ating satellite animation, ay makikitang yung namumula, ibig sabihin makakapal po yan na ulap na may dalang mga ulan na sa gitna ng dagat at yan ang magbadala ng pagbuhos ng ulan kapag pumunta sa may kalupaan, lalo sa kanurang bahagi ng Luzon. Magtutuloy-tuloy hanggang sa susunod na linggo ang pag-ihip ng habagat at sa ngayon wala naman nakikita ang panibagong sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, August 8 at 9, sa Luzon, maulan po buong weekend. Sabado ng umaga, may malalakas na ulan sa Ilocos Region, Cordillera at Calabarzon. Pagsapit ng hapon, may hanggang matinding ulan naman sa may Central Luzon. At mula Sabado ng gabi, tuloy-tuloy hanggang Linggo ng umaga, malalakas na ulan ang bubuhos sa hilagang bahagi ng Luzon. Maghapon din ng Linggo, may malakas pang paulan sa may Central Luzon, habang pagsapit ng gabi sa Calabarzon naman, bubuhos ang malakas na mga pagulan. Kapamilya, mananatili po ang banta ng mga peligrosong pagbaha at pagguho ng lupa, kaya patuloy na mag-ingat, magplano, maghanda at makinig po sa inyong local disaster officials. Sa Palawan, hapon at gabi ng Sabado, maulan sa hilagang bahagi ng probinsya, samantalang sa Linggo, gabi pa aasahan ang pag-ulan sa halos buong Palawan, lalo sa hilagang bahagi. Sa Visayas, may kaunting ulan Sabado ng hapon sa Western Visayas at Negros, pero gabi hanggang Linggo ng madaling araw, mas malalakas po ang aasahang ulan sa Panay, Guimaras at Negros, at ulanin din ang Cebu at ilang lugar sa Eastern Visayas. Sa Linggo naman, mas mababa ang tsansa ng ulan sa Kabisayaan maghapon, pero uulan muli pagsapit ng gabi sa Western Visayas. At sa Mindanao, maaraw at mainat maghapon sa maraming lugar ng Sabado, pero maulan sa umaga sa Tawi-Tawi, Sulu, Sarangani at South Cotabato. May mga daraang ulan sa Zamboanga Peninsula, Sokcergen at Davao Region sa hapon. Linggo naman ang madaling araw, uulanin muli ang Sarangani, South Cotabato at Davao Occidental, habang wala ng ulan mula tanghali ang pagsapit ng gabi dyan po sa Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng maulang panahon halos buong araw ng Sabado, Linggo at maging sa araw ng Lunes at posible rin po yung pagbugso ng hangin dahil sa habagat. Alam mo Alvin, dahil sa patuloy na pagkapaulan ng habagat ay may nakataas pa rin na heavy rainfall warning ang PAGASA sa maraming lugar. And as of 5 p.m. ngayong Biyernes, nakataas po ang Red warning level sa probinsya ng Occidental Mindoro. Orange warning level naman sa Metro Manila, Zambales, Bataan, western at southern parts ng Pampanga, western Bulacan, central at southern parts ng Rizal, northeastern at western parts ng Laguna, maging sa Cavite at western Batangas. Habang yellow warning level naman sa kanlurang bahagi ng Tarlac, maging sa may central Pampanga, central Bulacan, nalalabing bahagi ng Rizal, nalalabing bahagi ng Laguna, western Quezon, nalalabing bahagi ng Batangas, at maging sa Calamian Group of Islands sa northern Palawan at Kaluya sa Antique. Samantala, bumagsak po sa bundok ang malalaking tipak ng bato sa kahabaan ng Marilake Highway dyan sa Infanta, Quezon. Itong Webes ng tanghali dahil po yan sa walang tigil na pag-ulan. Tumambalang ang ilang bato sa kalsada na sakop ng Sitio Little Baguio sa barangay Magsaysay. Ayon sa mga residente, patuloy pa rin ang rockfall sa lugar pero sa kabila nito, nadadaanan na rin ng mga sasakyan ang highway. Iba naman ang sitwasyon sa San Luis, Batangas. Pansamantalang isinara ang kalsada sa pagitan ng Barangay Balete at Loklok nitong Huwebes dahil sa landslide. Nagsagawa na ng clearing operations ang lokal na pamahalaan sa lugar. Pinayuhan naman ang mga motoristang umiwas sa mga landslide at flood-prone areas lalo na kung malakas ang buhos ng ulan. Lubog naman sa baha ang 44 na barangay mula sa 8 bayan dyan sa Pampanga dahil sa mga pag-ulang sinabayan pa ng high tide. Kabilang dito ang bayan ng Makabebe kung saan umabot sa 4.5 talampakan ang pinakamataas na level ng tubig. Malaking bagay naman ang pagsuspinde ng klase sa lugar para matiyak ang kaligtasan ng mga bata dahil madulas ang mga kalsada. Inaasahan namang bababa na ang level ng high tide sa susunod na linggo kaya posibleng mabawasan na mga lugar na lubog sa baha. Asablayan Occidental Mindoro, pilit sinuong ng tricycle ni Bayan Patroller Shira Jane Landong Acosta ang baha sa National Highway sa Barangay Ibon dulot ng pag-ulang dala ng habagat. Ayon kay Acosta, tumirik ang kanilang tricycle kinalaunan at kinailangan pa nilang itulak para makarating sa kanilang paroroonan. Kabilang ang Barangay Ibon sa 4 na barangay ng Sablayan na binaha ngayong Biyernes. Nagkaroon na ng sapilitang paglikas ang LGU sa Barangay Claudio Salgado kaninang hapon. Alvin, sa aking kinalalagyan naman dito sa EDSA Balintawak ay tuloy-tuloy pa yung light to moderate rains at paminsan-minsan naman ay may pagbukso ng hakangin. At ito natin tayo sa may bahagi ng EDSA Balintawak kung saan naghihiwala yung mga sasakyan papatawid ng patungo sa monumento at ito naman papasok sa NLEX. May build up lamang ng trapiko doon sa paghihiwalay ng dalawang kalsada. Pero kahit dagsa ang mga sasakyan ay medyo mabilis ang biyahe dito sa northbound lane. Sa may southbound lane naman po ay tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. At yan ang latest sa lagay ng panahon at trapiko mula po rito sa EDSA Balintawak, Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat mga kapamilya.
7: At susunod, pagbagal ng ekonomiya sa ikalawang quarter ng taon, pansamantala lang ayon sa Malacanang. Liza Soberano nagkwento tungkol sa kanyang umuusbong na Hollywood career. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: DDZMM numero uno sa aksyon.
17: Oras alas 7:16 ng gabi.
18: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
19: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita

0: Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Oras alas 7:18 ng gabi.
5: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
4: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Hiling na extradition ng US government kay Pastor Apollo Quibuloy na tanggap na ng Department of Justice. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOJ Radio Patrol, Steve Raz. Steve?
6: Ay, may kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap nito ngayong araw, August 7, 2026, ang mga dokumentong ipinadala ng Department of Foreign Affairs o DFA kaugnay ng extradition request para kay Pastor Apollo Quibuloy. Ito may kaugnayan sa kasong child sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pa laban kay Quibuloy. Ayon kay Justice Spokesperson Paul Martinez, bahagi ang mga dokumento ng mga impormasyong kanilang tatanggapin at susuriin kaugnay ng usapin. Unang ang sinabi ng DOJ na may dalawang opsyon ang pamahalaan sa ilalim ng Article 11 ng Extradition Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Una, maaaring magpaliban ng extradition hanggang sa matapos ang mga kaso nito sa Pilipinas. Alinsunod dyan sa umiiral ng mga tuntunan ng korte. Ikalawa, maaari rin pansamantalang ipaubaya ang kustudiya ng akusado sa Estados Unidos para doon litisin, depende sa mga kondisyong mapagkakasunduan ng dalawang bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Radio Patrol, Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: TV Patrol! Sa DZMM!

0: sa napurnadang wage hike sa Metro Manila. Sa kabila naman ng naging mainit umano na dialogo, nagkaisa rin sa huli ang ilang labor groups, employer representatives at Department of Labor and Environment or Employment sa National Tripartite Industrial Peace Council. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
1: 10 oras kong magtrabaho sa isang araw si Jennifer sa isang burger stall sa Caloocan City. Pero kahit anong kayod niya, hindi pa rin anya sumasapat ang kanyang sahod. Paano ba naman sa kanyang kita umaasa hindi lang ang pang-araw-araw na gastusin ng pamilya, kundi pati ang panggastos sa gamot ng kanyang inang may sakit.
2: Tanto siya naglalaboratory kasi kailangan makita kung bumababa o tumataas yung diabetes niya. Tapos high blood pa. Tapos ang dami niyang gamot. Kaya hirap talaga.
1: Tulad ni Jennifer, milyon-milyong minimum wage earners sa Metro Manila ang hindi pa rin nakatatanggap ng 60 pisong dagdag sa arawang sahod na dapat sana'y noong July 25 pa ipinatupad. Kaya naghain ang isa pang labor group ng motion to intervene sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na pinababasura ang temporary restraining order na humarang sa wage hike. Ayon sa Association of Minimum Wage Earners and Advocates, habang tumatagal na nakasuspinde ang wage hike, ilang manggagawa ang posibleng hindi na makinabang dito.
3: Marami sa atin na mga trabahador contractual. Paano pa niya maibabalik yung nawalang kita sa kanya na 60? Mag-e-endo na nga siya after this.
1: Naghain din ng parehong motion ang grupo sa Navotas Regional Trial Court Branch 287 kung saan may nakabimbinding petisyon ang ilang negosyante laban sa dagdag sahod.
3: Baka maging sunod-sunod na gawin ito ng mga employer na mag-file na lang na kanilang mga sa korte ng bawat region. Bawal po ito sa batas ng paggawa na hindi dapat talaga pakialaman.
1: Muli namang nagprotesta ang ilang labor groups sa harap ng Department of Labor and Employment sa Maynila. Nanawagan sila sa DOLE na huwag abandonahin ang laban para sa dagdag sweldo. May mensahe rin sila sa employers na humahadlang sa dagdag sahod.
4: Mahiya naman kayo sa inyong mga sarili. Hindi kayo kikita ng milyon hanggang bilyong piso kung hindi dahil sa dugo at pawis namin.
1: Kinahapunan, inanyayahan silang makipagdialogo kay Labor Secretary Francis Tolentino. Pero matapos ang pulong, kinaing ng ilang labor leaders, tinaasan umano sila ng boses ng kalihim. Itinanggi ito ni Tolentino.
5: Wala siyang galang sa mga leader manggagawa natin. May tanong ako kay Secretary Tolentino. Yung ganyang tono ng boses mo, na halos sumisigaw ka na sa mga leader manggagawa doon sa meeting, kapag hindi ka harap ang media, ganyan pala ugali mo. Yan bang parehas na pag-uugali mo? Ipapakita mo ba yan kung ang kausap mo kapitalista?
6: Wala naman.
7: Lindol lang. Hindi ko na masagot yun.
6: Pero okay naman both parts.
7: Okay lang.
6: Dole and the employer.
7: Dole, employer and employee.
1: Sa kabila ng umano'y alitan, nagkaisa rin naman sa huli ang mga kinatawan ng pamahalaan, mga employer at mga manggagawa sa National Tripartite Industrial Peace Council.
7: Nagkasundo ang employers, manggagawa, na manawagan sa husgado na i-lift ang temporary restraining order ng Branch 152. We wait for the final decision of the judge. Any resolution emanating from the council's discussions can be used as evidence.
1: Pero sakaling alisin na ang TRO, hindi pa rin tiyak kung babayaran ang dagdag sahod sa mga araw na lumipas na. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
8: Ipauubayan na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Office of the Ombudsman ang imbestigasyon sa anomalya sa flood control projects. Ito'y ayon sa pinuno ng komite sa Senado na si Senator Erwin Tulfo. Nakipagpulong kanina sina Tulfo at Senate President Sherwin Gadzalian kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla para anila sa koordinasyon sa mga bagong kasong ihahain. Dagdag ni Tulfo, itatakda na lang ang formal na pag-turnover ng mga dokumento mula sa Senado patungo sa Ombudsman.
9: Initially, napag-usapan namin ni Ombudsman na everything that has to do with flood control, sila na maghahawak. So, kung baka pakialaman pa namin, eh, ikamapurnada pa. And we don't want to do that. So what he was saying, kami nang bahala, maybe you can start looking for ikanga other mga cases pag may mga dinala sa amin sa Senate.
10: Kabilang ang anti-political dynasty bill sa 24 na priority bills na tinalakay sa August 6 Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacañang. Pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Senate delegation na humarap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 4th LEDAC meeting. Kabilang din sa priority bills ang Party List System Reform Act, People's Freedom of Information or Right to Information Act, pag-amyenda sa Bank Deposits Secrecy Law at Philippine Budgeting Code. Nauna nang sinabi ni Gatchalian na aabot sa 35 priority bills ang nakabinbin sa Senado.
0: Hindi maitago ni Liza Soberano ang kilig at excitement sa nalalapit na global premiere ng pinagbibidahang animated movie na Forgotten Island. Happy si Liza sa kanyang umuusbong na Hollywood career. Pero bukas din siya na muling gumawa sa pelikula sa Pilipinas. Mula Los Angeles, California, nagpapatrol si MJ Felipe.
11: Proud ate si Liza Soberano nang mapanood ang halos 2 oras na concert ng Beanie sa Peacock Theater sa Los Angeles kagabi. Kasama ni Liza na manood ang mga direktor ng kanyang upcoming animated DreamWorks movie na Forgotten Island.
12: So jacked up on adrenaline right now!
11: Excited na ang aktres na maipalabas ang pelikula at mapanood lalo na ng mga Pinoy.
13: And I'm just so happy that the Filipino people are embracing it and that they feel seen and special because this movie was made for them.
11: Puno ng magagaling na artistang Pinoy ang pelikula mula kay Lea Salonga, Dolly De Leon, Manny Jacinto, Her, at marami pang iba. Pero ang pinakamahalaga, kwento at kulturang Pinoy ang sentro at bida sa pelikula.
13: Super kilig po because it feels like they assembled the Filipino Avengers is what I like to call it. And so, it's like, it's a super dream come true for me personally na makakita ng project that's like very global and showcases Filipinos but also our culture.
11: 4 taon nang nagpupursige sa Hollywood si Liza. Determinado siya sa kanyang pangarap.
13: I'm really happy that I'm slowly getting there and I'm slowly achieving my dreams. I mean, it wasn't easy. There was a lot of hardships that I had to go through. I'm very happy that I stayed consistent and that I like pinanindigan ko talaga yung mga
14: I know.
11: At ngayon,
13: I'm feeling free because there's no pressure or expectation from me really. It's just me kind of setting these goals for myself and making sure that I can keep these commitments to myself so that I can achieve it.
11: Bukod sa Forgotten Island, may iba pang proyektong nagawa si Liza pero hindi pa pwedeng i-announce. May natanggap na rin siyang offers na gumawa ng pelikula sa Pilipinas.
13: The Philippines is precious to me, right? And my fans and the people that I guess watched me growing up like have a very special place in my heart. And gusto ko, pag bumalik ako and I do a project, it needs to be something, it needs to be the right project. And it needs to be special and meaningful.
11: Sa September 23, ipapalabas ang Forgotten Island sa Pilipinas.
12: These are our memories.
11: MJ Felipe, ABS-CBN News, Los Angeles, California.
0: Migs, ano ang bagong gadget na swap sa lifestyle ng maraming Pinoy?

0: photography. At kung yan ang hilig mo, pasok sa iyo ang bagong model ng isang global tech brand.
1: Karamihan sa mga Pinoy, smartphone na ang gamit para mag-ipon ng memories. Picture dito, picture doon. Kaya naman kung camera ang pag-uusapan, babagay ang bagong model ng isang global tech brand, ang Pura 90 series. Ilan sa ipinagmamalaking feature nito, ang 200 megapixel ultra-large sensor telephoto camera na kaya ang 20 times telephoto zoom. Malinaw ang picture kahit malayo ang kuha. Meron ding ultra-lighting HDR camera na nakapagbabalanse ng liwanag ng bawat shot. At second-gen true-to-color camera na accurate ang kulay ng shot. Kumbaga, what you see is what you get. Meron pang AI features para mala-masterpiece ang mga shot. May AI composition para sa real-time framing at AI move para sa pag-resize sa mga objects sa picture. Meron ding AI deglare, pang-alis ng distracting reflections.
0: Bukod sa pang-picture-picture, pwede rin pang-forma ang smartphone.
1: Maraming pagpipili ang kulay. May dual-tone gradient frame din ito, gaya ng Orange Ocean at Guava Soda na nagdadala ng brand new premium holiday vibe. Kung signal naman ang pag-uusapan, naka 5G connectivity ang smartphone para manatiling konektado sa compatible networks.
0: Abangan ang iba pang mga trends at mga latest sa technology na ihatid ko sa inyo. Ako po si Mix Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng uso at bago.
2: Susunod, fighter pilot ng Philippine Air Force gumawa ng kasama.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Maso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras alas 7:33 ng gabi.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nakamit po ng DZNN Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Sa unang pagkakataon, isang Pilipinong piloto ang nagsilbing Force Commander sa 40 fighter aircrafts ng iba't ibang bansa, habang lumahok din ang unang Pilipinang jet fighter pilot naman sa 2nd exercise Pitch Black sa Darwin, Australia. Target ng Pilipinas at Australia na lagdaan ngayong taon ang isang kasunduang layong mapalalim pa ang defense cooperation ng dalawang bansa. Nagpapatrol, Bianca Dava.
3: Nanay ang nasa 200 piloto at support staff ng Philippine Air Force sa

0: Exercise Pitch Black, ang biennial multinational air combat exercise na pinangungunahan ng Royal Australian Air Force. Ayon kay Lieutenant Colonel Mario Mendoza Jr., tagapagsalita ng PAF contingent, sumabak ang mga Pilipinong airmen sa mga komplikadong air operations sa Darwin, Australia, gamit ang apat na F-A-50 fighter jets at isang C-130 transport aircraft.
1: Nakita natin kung ano pa yung mga pagbabago na pwede nating gawin para mas lalo po nating maging epektibo po ang sukbong himpapawid ng Pilipinas.
0: Mahigit 20 bansa ang lumahok sa pagsasanay. Ngayong taon, mas pinalawak din ang papel ng F-A-50 fighter jets ng Pilipinas. Bukod sa pagiging strike aircraft, ginamit din ang mga ito sa defensive counter-air operations o pagprotekta laban sa mga banta sa himpapawid.
1: Tumatak ngayon ay ang pagiging reliable ng ating Philippine Air Force, lalo na dito sa dala namin ngayon na apat na F-A-50. We didn't have any fallout.
0: Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., makasaysayan at maipagmamalaki rin ang partisipasyon ng PAF ngayong taon.
2: We are also very proud to have had the first Filipino fighter pilot to be qualified as a force commander, leading a force of 40 fighter aircraft.
1: So ngayon, meron po tayong 2 piloto na in-upgrade for that. Siya po yung nag-lead nung strike package. Kasama niya po yung iba-iba nating mga kasamahan dito from ibang bansa. Nakikita po nila yung ating improvement. At nakikita po nila na we are willing to learn. We are professional.
0: Malaking hamon naman para kay Major Julyza Campuzano Beran, ang unang babaeng jet fighter pilot ng Philippine Air Force, ang unang paglahok sa isang multinational exercise kagaya ng Pitch Black. Nasubok at nasukat anya ang kanilang kakayahan para matuto ng bagong tactics at procedures sa dogfighting exercises at pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang piloto.
3: It's my first time to fight with other nations in this exercise. Check yung capabilities nila also, and of course, yung magiging like procedures or yung tactics nila pagdating sa dogfighting.
0: Kasabay ng exercise Pitch Black, ang ikatlong Philippines-Australia Defense Ministers meeting sa Darwin. Target matapos at malagdaan ngayong taon ang Defense Cooperation Arrangement o DCA ng dalawang bansa.
2: We hope to derive best practices, lessons and experiences from a mature system that Australia has. The importance of this Defense Cooperation Agreement is to provide the mechanisms for working together in a smoother and more seamless manner.
0: Plano rin ng Maynila at Canberra na magkaroon ng Information Sharing and Secrecy Agreement. Para sa DND, ang mga pagsasanay gaya ng Pitch Black at mga kasunduan gaya ng Defense Cooperation Arrangement ay hindi lamang tungkol sa presensya ng Pilipinas sa international operations. Paghahanda rin ang mga ito para sa mas mabilis at mas epektibong pagtugon sa mga banta sa hinaharap. Bianca Dava, ABS-CBN News, Darwin, Australia.
4: Kinumpirma ng China na may 2 nasawing tauhan ng China Coast Guard sa banggaan ng 2 barko nito sa bahagi ng West Philippine Sea, Agosto na nakarang taon. Sa isang anunsyo sa social media nitong Miyerkules, kinilala ng People's Armed Police Force ang bayanihan ng 2 pumanaw na CCG sailors. Itinuturing silang mga martir dahil isinakripisyo nila ang kanilang buhay noong August 11, 2025, habang ipinagtatanggulumano ang karapatan ng kanilang bansa sa South China Sea. May edad 21 at 25 ang mga nasawing Chino. Bagamat hindi diretsang tinukoy ang insidente na naging sanhi ng pagkamatay ng mga tauhan ng CCG, matatandang ito ang petsa kung kailan nagbanggaan ang isang CCG vessel at isang Chinese Navy vessel habang hinahabol ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc. Hindi namin noon ng China Coast Guard na may nangyaring banggaan o may nasawi sa kanilang hanay sa August 11 incident. Kahit malinaw itong nakuhanan ng video sa o na inilabas ng Pilipinas.
5: Sa ibang balita naman, pinalagan ng House Prosecution Panel ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na malinaw anyang binabaluktot ang batas sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Kabataan Partilis Representative Rene Co, ang maituturing na pagbaluktot sa batas ay ang umano'y maanomalyang paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at nung kalihim siya ng Department of Education. Tiwala rin si Co na hindi manghihimasok ang Korte Suprema sa paglilitis at igagalang nito ang mga alituntunin ng Senate Impeachment Court. Sabi naman ng dalawa pang tagapagsalita ng prosecution na sina Robert Ace Barbers at Attorney Benjamin Tolosa, naresolba na ng Supreme Court ang mga isyung ibinato sa naunang impeachment proceeding sa Kamara. Kinilala rin anila ng Korte ang kapangyarihan ng dalawang kapulungan sa proseso ng impeachment.
6: Thousands of acknowledgement receipts submitted to support their audit report. Ni isang official receipt walang nakita. And marami rin po tayong mga acknowledgement receipts na kalagay ang paggasta gamit for medicine, for safe houses. Clear naman po sa joint memo na hindi po yun acceptable use of confidential and intelligence funds.
7: Saan banda no, na merong bending of the law? No? Kung ang tinutukoy dito ay itong proseso ng impeachment, nagsalita na ang ating Korte Suprema at sinabing ito ay sang-ayon sa ating saligang batas.
8: They really... I find it troubling. This sweeping accusation necessarily casts doubts on the integrity of this constitutional process, no? And it also, not just the process itself, but the impeachment court, and of course, ultimately, the presiding officer.
9: Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalaan ng pondo para sa pagpapalawig ng Technical Education and Skills Trainings Program sa bansa nang dumalo siya sa graduation rites ng TESDA sa Ilocos Norte ngayong Biyernes. Sa harap ng higit 1,000 nagtapos na ng Technical Vocation Scholar, binigyang diin ni Marcos ang kahalagahan ng mga training ng TESDA para mapaganda ang estado ng buhay. Kaya, naglaan ng kanyang administrasyon ng nasa 19 billion pesos dito. Pinalawig din ng TESDA ang kanilang mga programa na naaayon sa pangangailangan ng mga employer.
10: The world is changing very, very quickly. That is why these training programs are very important. Because we have to continuously train our workers because of the new technologies, because of the situation, because of the establishment of our new supply chains around the world.
9: Samantala, umikot din ang Pangulo sa Governor Roque B. Ablan Sr. Memorial Hospital sa Lawag City kasama ang anak na si Majority Floor Leader Sandro Marcos at Ilocos Norte Governor Cecilia Marcos. Inalam ng Pangulo ang sitwasyon ng kanilang hemodialysis center at OB-GYN PhilHealth Ward. Binisita rin ni Marcos ang Batac City Public Market na nasunog noong isang buwan. Kasabay nito ang pamamahagi ng tulong ng DSWD sa mga apektadong tindera at manggagawa.
11: Tuloy ang tagumpay ng ilang atletang Pinoy sa world stage, kabilang na dyan ang Golden Girls sa Jiu-Jitsu. Naghahanda naman ang Guinness Pilipinas Women at ilang Pinoy weightlifters para sa mga susunod na laban para sa bayan. Nagpapatrol, Kay Xavier.
12: Muling nakasungkit ng ginto sa JJAF World Championship sina Filipina Jiu-Jitsu athletes Kimberly Custodio at Annie Ramirez. Nanaig si Custodio sa adult female 45kg division para makuha ang kanyang ika-apat na World Championship gold. Sinabi ni Custodio sa ABS-CBN News, masaya siya na muling masungkit ang ginto kahit na hindi naging madali ang daan. Sunod na target ni Custodio ang ginto sa Asian Games matapos manalo ng gold medal sa una niyang sabak sa Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand noong Disyembre. Patuloy din ang gold rush para kay Annie Ramirez ngayong taon. Nasungkit niya ang gintong medalya sa adult female 57kg division para maging 3-time world champion.
13: Especially the finals, parang na pinapanood ko yung laban niya, hindi ko alam din kung bakit ko nagawa yung moves na yun. Despite, after may injury din ako. So.
12: Target din ni Ramirez ang ginto sa Asian Games. Sa weightlifting, muling lalaban si Albert Ian De Los Santos sa Asian Youth and Junior Championships. Si De Los Santos ang babandera sa Team Philippines sa torneo, kasama si Alexandra Ann Diaz.
14: Never won a medal sa snatch. It's either I take it all sa total, as a clean and jerk and total. So hopefully, I do a number in the snatch that makes me have a medal in the snatch. So at least, kompleto na ba? It's always been two, not three.
15: As long as we stay out of any injuries or any tweaks, I think we can continue to work on the technique part and to stay ahead in terms of the progress.
12: Idaraos ang Asian Youth and Junior Weightlifting Championships mula August 7 hanggang 13 sa Tashkent, Uzbekistan. Samantala, balik Giles Pilipinas Women si Veteran Center Jack Animam. Mangungunahan niya ang 12-woman roster ng Gilas sa darating na FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament. Kabilang sa makakasama ni Animam si US NCAA Division 1 standout Vanessa De Jesus, si two-time UAAP MVP Casey De La Rosa, at ang bagong Gilas Women Head Coach na si BT Taves.
16: We have high goals and we want to win every game we play. We'll take it one game at a time, but I won't make predictions.
12: Makakaharap ng Gilas Women ang host Mexico, World No. 7 Canada at Senegal sa torneo na gaganapin mula August 17 hanggang 23. Paige Javier, ABS-CBN News.
4: Susunod, mag-inang Senador Loren Legarda at Representative Leandro Laviste kumpirmadong lumabas ng bansa ayon sa NBI. Vice Ganda, nananatiling solid kapamilya. Yan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
17: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
18: Ako to, si Chang Ami.
17: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
18: Ako to, si Chang Ami.
17: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sila Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Politikal na pag-uudyok, personal na pag-atake, pananakot at pagbabanta. Ganito inilarawan ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang mga abandonadong ataul na ipinakalat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na may litrato ng Chinese leaders at mga mensahe laban sa China. Ayon kay Ji Ling Peng, nagapagsalita ng embada ng China sa Pilipinas, kinukundi na nila ang insidente at ipinaabot na nila sa Pilipinas ang apelang imbestigahan ito ng mabuti. Umaasa rin silang mapapanagot ang mga nasa likod nito at matiyak ng Pilipinas ang seguridad, karapatan at interes ng diplomatic at consular missions ng China sa bansa. Dagdag pa ni Ji, bagamat may mga individual na gustong pag-awayin ang mga Chino at Pilipino, hindi sila magwawagi. Tiniyak naman ng embahada na nananatiling matatag ang relasyon ng Pilipinas at China.
4: Kinumpirma ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation na lumabas ng bansa ang mag-inang sina Senador Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon po sa BI, magkahiwalay silang umalis noong August 2. Sinasabing lumipad pa Hong Kong si Leviste habang pa Europe naman si Legarda. Inihayag din ni Senador Erwin Tulfo na nag-file ng medical leave si Legarda mula August 3 hanggang 5. Umaasa siyang babalik si Legarda sa susunod na linggo para makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma naman ng senadora ang kanyang medical leave na anyay alinsunod ang mga patakaran ng Senado. Nakiusap din si Legarda sa publiko na iwasan ang anumang espekulasyon tungkol sa kanyang biyahe o iugnay ito sa mga mali at walang basihang alegasyon.
5: Kapamilya forever. Muling pumirma si Unkabogable Superstar Vice Ganda ng ABS-CBN contract. Alamin ang mga aabangan kay Meme Vice sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
6: Patuloy na paghahatid ng saya, inspirasyon at puso si Vice Ganda sa mga manonood bilang kapamilya. Muling lumagda ng panibagong kontrata sa ABS-CBN ang Unkabogable Superstar, kasama ang kapamilya executives na sina ABS-CBN Chairman Mark Lopez, President and CEO Carlo Katigbak, Chief Operating Officer Cory Vidanes at Chief Financial Officer Ricardo Tan Jr. Nagpaabot din ng suporta at pagbati si ABS-CBN Foundation Chair Eugenio Lopez III nang dumaan sa contract signing.
7: I'm very, very happy na actually kahit wala namang contract habang buhay naman akong kapamilya, pero syempre isang malaking honor and privilege na matawag na kapamilya.
6: Malaking karangalan para kay Vice ang patuloy na tiwala ng ABS-CBN sa kanya na maging isa sa mga naghahatid ng content nito sa mas lumalawak na mga platforms.
7: So patuloy pa rin akong gagawa ng mga ano, ng mga proyekto sa kapamilya under ABS. Ayan, and yung ABS naman sila na yung pinakamalaking supplier ng pinakamalaking contents sa iba't ibang platforms. At masaya ako na isa pa rin ako sa mga pinipili nila na magdala ng pangalan nila at gumawa ng mga contents nila na maipapalabas sa iba't ibang platforms.
6: Mas marami pang makabuluhang proyekto ang ihahatid ni Vice Ganda.
7: Kung saan mang platform ako makita, hindi ko kasamang ABS dun sa ano, sa mga project. Lahat ng projects na gagawin ko sa iba't ibang platforms, kasama ko yung ABS-CBN.
6: Isa sa exciting na aabangan kay Unkabogable Superstar ay ang Metro Manila Film Fest entry na The Greatest Showdown. Sa ngayon, napapanood si Vice Ganda sa It's Showtime Lunes hanggang Sabado at sa Everybody Sing tuwing weekend. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
8: Wow, unang-una matraffic po sa labas, matindi po ang
3: ulan
8: ngayon. Katunayan, may nagpadala sa akin ang video sa La Union. Ang tindi daw ay yung tulay doon. Oo, parang ang tindi ng tulay doon.
3: Ano yung epekto ng habagat? O bagyo?
8: So, ito na yun. Grabe.
3: Hindi manunod pa naman ako Spider-Man. Matraffic ka po sa labas?
8: Oo, nanood ka na pa ng Odyssey. Ito talaga. So, nag-Odyssey ka na, ikaw?
3: Spider-Man.
4: Wala akong interes.
8: Interes sa Odyssey.
3: Okay, maganda yung Odyssey at
8: maganda TV. Yun, great mythology.
3: Tsaka although, maraming pagtatalo sa social media. Kasi tame eh. Hindi daw ganyan si Odysseus. Ewan ko kung totoo.
8: Totoo. Pag binasa mo talaga ang Odyssey. Pero, yung Spider-Man, narinig ko nga naka 1 billion mark na, no?
4: Siguro doon nalang ako sa Spider-Man.
8: Hindi kasi rin, hindi siya rated R. Hindi rated R. Ang daming bata sa sinehan.
4: Ayun, doon talaga
8: sa
4: tayo.
8: At sinasabi ng ilan, ito daw ang the best Spider-Man.
3: Oo, talaga. Malalaman ko mamaya. Eh, paano ko aabot kung matraffic ka
8: yan.
3: Mo?
8: Okay, una mag-ingat po kayo ha. Kasi nga, maraming lugar ang binabaha ngayon.
3: Tapos ako manunood.
8: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
4: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZFM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
3: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba niyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend at magandang gabi! Payan!
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.
11: Kabay!
12: Kabay!
13: Maunang wala patay uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
4: And you're listening to 93.1 FMR!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Mauna ni.
5: Kabays, kabays, kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: naman ni.
1: Bayong gabi mga kabibes. So makaabot ka ganina sa programang Request ni Triwan. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa tong sinder nga si Karin, ania ang reply sa iyang istorya. Sa tong programang Request 931
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio
0: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.

0: o kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy mga kabibes, mauna ni. O welcome ang talanha sa itong programang request ni 3-1 mga kabibes diin. Sukada sa alauna sa kahaponon, hangtod tangad to sa alas 4 sa kahaponon. Diin mga manindot ka mga sunata, ang itong madungog mga kabibes, ingon manusab, nagkadaiya, nagkalainlaing kaagi sa gugma, nainlaing kaagi sa kinabuhi mga kabibes, ang ato usab nga hatagan o pagtagad, ining ato nga programa, no? O niya, syempre, sa ito mga kabibes, ganoon, may nga pagpaminaw, nga mayo nga pagsikay-sikay, adlaw nga Biyernes mga kabibes, no? Adlaw nga Biyernes o Pizza Siatina sa bulan sa Agosto tuig 2026 mga kabibes. O niya, syempre, sa ito mga kabibes, ganoon na minaw, diyan na si Uncle Boy, Mr. Eva, o si Pamela, ito sang Wilcamon, Uncle Boy!
1: Alright, musta mong tanan mayong hapon sa pagsikay-sikay? Ani amolag ito mayong pagpaminaw mayong hapon sa itong mga kabibes karon. Oy sir, mayong hapon ni mo di asir ha, kana ang Romeo driver sa taxi mga kabibes sa Tin Black Ball. No? Naminaw dahil kuno karon mo igisakyan nilang di Jericho Mambo pagpadong diri sa may Mariners Court dakbayan sa Sugbo mga kabibes. Diin na muna sa itong mga kabibes karon, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad karong taon-taon apan sa dili pa. Atong welcome mo sab si Miss Eva o DJ Pamela. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
2: Hello. Mga kabibes, may hapon.
3: Kamusta? Ang inyong kahapon nun? Ay, oh. Now, Biyernes mga kabayan.
2: Yes, Biyernes na.
3: Maka-relax na yun in town ang kuan, princess. Maka-relax na yun in town ang princess o mag-ilawa, Miss Eva.
2: Makaligid-ligid sa mga labhunon.
3: May na, bitaw, no? May nga ito, maka-relax, pero naman po daghang labhanan.
2: Nagpaabot.
3: May daghang labhunon. So, na, muna giingon, wag yun dahil siguro yung day off ang tao, Miss Eva. Pero maaaro ba na giingon, no, sa itong labaw nga makagagahom, kinahanglan yun dahil punta nga, mupahuway. Sa adlang Domingo Point, ana. Pero kita naman po tayo mga uban na gina, may mga trabaho sa Domingo, kay maaman po ikuan sa kumpanya nga, na trabaho, Miss Eva. So, muna, sikay-sikay na lang yun dahil niya. Bitaw, no? Kay mataiming ang uban, mag-wa may day off o Domingo, Miss Eva. Kasagaran, arisakan ang Sabado baron. O sa laing adlaw, ana, no? Lahi man o day off ang tao. So, muna, Uncle Boy,
1: muna niya sa ito mga kabibes karon si Gismar Ronnie Minglanilla na po. Anar siya request ko og song Hindi Kita Iiwan by Ray Balira. Mauna ni. Mauna day. Salamat kay sir ha. Mayo nga pagpaminaw ni mo din na karon. O yun niya sa mga naminaw karon ilabi na sa ito mga bus, grabbed driver, taxi driver, ang atong numero. Ang atong numero nga pwedeng i-text Miss Eva is 09-95-472 0802 na siya. O niya, karong taon-taon ha, atong atangan o kinsang kaagi sa gugma, kinsang kaagi sa kinabuhi, ang atong hatagan o pagtagan. Okay, DJ Rico Mambo.
0: Again, sa ito mga kabibes, karang naminaw, ilabi na din ha, sumay ka na ang Barangay Pasil. O congratulation ka, ganina lagi Miss Eva. Dito tas may Barangay Pasil, dakbayan sa Sugbo, kay nagloso bahay ta. O sa ito ang programang Kasikas
2: Kabibes.
0: Kabibes, Kasikas sa Barangay. Kabibes, Kasikas sa Barangay.
2: Nabali.
0: Balik ta karong taon-taon, DJ Pamela Uncle Boy.
1: Alright, sige, what mo ang atong numero ha? 09-95-472-0802 DJ Pamela.
3: Mayroon, atang ini ni mga kabayam sa istorya karong taon-taon dapat sa dilipan, DJ Rico Mambo.
0: Balik na karong taon-taon din hilamang sa itong paboritong radio, 93.1 FMR. Mauna ni, mga kabayams, request 931
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: 93.1. Maana ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
7: Imong gibati.
6: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
7: Simpatiko.
6: O romantiko.
7: Romantiko.
6: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Kavibes Rico Mambo.
4: Request

0: Kinsa na?
1: Si Kuanday ni. Imumiga.
0: Sarah.
1: Oh, si Sarah ni.
0: Sige. Isa ha, ako sang ablihan. Nasuray ka man. Nagdala kag bata?
1: Sis, naunjog ko.
0: Sige, sulod sa diri, sulod sa diri. Diri, lingkod. Unsa man, unsa may problema?
1: Sis. Kanang, naunjog ko ako nga hangyo ni Mus.
0: Hangyo? Ngayon naman unta di ay nasis.
1: Kanang, kani akong anak? Wala jud ko, din ako kaya nga mapadako ni.
0: Ha?
1: Ganisod ko o gunsaon ko ni sis.
0: Asa di ang amahan ana?
1: Gibiyaan mo ko sa laki?
0: Maoba di ay. Unya, kanang, unsa may plano ni mo karon?
1: O, mahangya lang unta ko ni mo nga. Ako ihatag ni mo ang bata. O, pwede lang, minyo bitawsad mo sa mo ang bana. Wala bitawsad mo yung anak. O, pwede lang ikay mo pa ako sa kong anak. Ako nihatag ni mo.
0: Maoba sis. Isa ha, tawagon ako ang akong bana kung umuuyon ba si Ani. Kay dili po pwede nga akura ang desisyon. Kay naanaman ko yung bana. Isa ha, kanang dong karding. Dong, alis ako diri, dong.
2: Nga naman na, day.
0: Dong, di alagi ang akong higala ba kaning si Sarah. Ang iya ko nung anak, dong, ihatag ko nun niya na to. Muuyon ka ba, Ani?
2: Unsa?
0: Oo.
2: Kaning bata, day? Kaning bata, day, Sarah? Imo na ihatag na mo, day?
1: Ako lang ang tayhatag ninyo kay dili dyan ako kaya nga mapad ako ang kaninga bata, wala ko'y trabaho. Gibiyaan ko sa lalaki.
2: Diin man din mo nagkaila itong dawhana di ay pagkadako kong hinampag ko. Nga, gibiyaan ka man niya nga imbes nanganak na unta mo, nanaunta mo yung anak. Gibiyaan na hinoon ka, kami hinoon na ni mo'y watugahig anak day. May pa ka, gataga nagkagswerte sa labang makagagahom. May pa ka kay nanakay grasya, gataga nagkagrasya sa unya. Og nganong basig magmahay ka ha, basig mabot ang panahon ba kay kanang, kami tinuod
0: ay kayo na mo.
2: Tinuod sara kami nangandoy gyud mi nga makaanak. Nangandoy gyud mi sa kong asawa nga si Karen nga makabaton og anak ba apan wa po mi mangandoy ha nga kanang bata nga hinatag kay gusto man po namo nga kanang amo agyong anak pero maulay gina. Ako maluoy man pukos bata dai Karen. Di man pud taon lalim nga si Sarah wa man pud tay wa may laing trabaho ni si Sarah. Imong amiga ba?
0: Oo, kanang unya dong, muuyon ba ka nga? Kita nila yung sagup ay ning bata?
2: Ako para sa kuha, huwag ko'y blima. Kay luoy man po taong kayo, kanang bata na ba taon? Anghel na, wala kay baho kung huwag yun na kay baho sa mga panghitabo ning kalibutan. Tungod lang yun na, bunga lang yun na silahang kuan, kanang ismeringhoy ni kuan, sara o siyang uyab. Pero ako, ikaw dahi, ang may imuhang plano sa mga bata?
0: Ako dong, kay ba masad ko nga si Sarah maayo ni nga inahan, buutan. Ganahan kaayo ko nga atuunan ning bata ah. Tanawa
2: guwapo ra ba oh?
0: Oo, tanawa.
2: Murag si Jester eh, libat ni Jester eh. Guwapo ni bata ah, badako ni. Ako, sige dahi. Pero dahi Sarah, imo manggining amiga magimugarin.
0: Asa man ka muad to po hon?
2: Ikaw, asa man ka? Gawin man yung maghatag ni bata.
1: Magpakalayo-layo lang siguro ko kay nauho na po ko sa kong ginikanan nga wala ka bawang nga namabdos na ikaw atong lakiha.
2: Sa ato pa? Uwa kay bawang imong inahan? Kagbahin ining imong pagbuntis karon ron, right? Sara?
1: Wala dyan nakabaluan eh. Munang nagliso dyan ko.
2: Mao ba?
0: Kanang nakay kwarta diha.
2: Nakay magkabiyahe ka unsa man. Muuli ka dito sa ini probinsya. Nakay kapleto dito unsa ba?
1: Mangita guro ko og trabaho sa probinsya na ara ko pampleto pa dong dito pero maulagi para sa ako ara pud ni.
0: Sige.
2: Nahalas sige.
0: Ayaw ka bala ka Sara. Ako'y bahala ni imo ang anak. Unya daghan kayong salamat ha.
1: Dili ka rin dakdak ko kayo. Daghan salamat kay imong panggaon ang akong anak ug kanang may tag inyo ni siyang panggaon nga inyoha yung anak.
0: Ayon ka bala ka anak Sara. Ako na. Anang ipasalig imo.
2: Amo ipasalig di mo dai Sara. Amo ning panggaon ni muhang imong anak. Isipon na mo nga tinuod na mong anak. Isipon na mo nga gikan gini sa mo ang kaugalingon gyud nga kusog paningkamot. Gikan sa mong singot ba? Oh, singot kad laon pero sige lang. Niya. Mao na to dai. Anahla. Mao man ka.
1: Oh, dai, Sara. Salamat kayo ka na ha.
0: Okay na sis. Pag-amping ha.
1: Salamat.
2: Basta ha. Amo na ning imuhang anak ha. Maon ni sabot ha. Kami na imong matutuoy ni ha. Kami na imong padako ini. Dai, Sara.
1: Oh, ako na naihatag ang imong anak. Salamat jud kaayo.
0: Sige sis. Amping.
2: Degarin.
0: Oh, tanawa ang maong bata. Oh, himsog kaayo di ba doon?
2: Kanugon eh, luya sa luya sa daw ning bata.
0: Siguro gwapo ang amahan ani kay pwede masad ka gwapo ning bata.
2: Mao na pero sige lang kani bata ay.
0: Dili masad iglagyo nimo do. Wala mo po nga ato apod.
2: Mao na pero manghinaot lang ko dai nga manghinaot lang ko nga di na tumo di ni di kuhaon ba dili na ni bawi o basig. Nagunahon na mag ko nga basin unay mo mukalit lag balik diri sa Sara sunod semana og kuhaon ning bata.
0: Kaila man gud ko anang Sara dong kanang dili na siya ingon ana once nga awa sa gukay baw kung ingon ani bata manggod ni
2: basta
0: kay
2: mao na di ko ganahan ba kay syempre mapamahal lang ta akong ipasalig ni akong ipasalig ni bata nga panggaon ginagos siya nga mausa kong tinuod nga anak
0: oh lagi dong oh ikaw na si kugos oh
2: ang bebe nadagita yan nagday sara
0: lagi lipay kay ko.
3: Pag-ay ko.
2: Og mga ito mga ka-vibes. Mga ito nga ako ang amuanggi sagop ang maong bata. Sa amuang sabot sa akong amiga nga si Sara nga di na kuno ni kuwaon. Kay lagi daw. Wa kuno siya ikabuhi. Gawas ba ni ana? Wa kuno siya pangamahani. Wa pangamahani iyang anak mga ka-vibes. Sa lalaki nga maoy nakapabuntis niya. Og gawas ba di ana wa pod kahibaw ang iyang ginikanan kabahin sa iyang nahiaguman nga nanganak dai siya. Og mao to mga ka-vibes nang labay ang mga katuigan kami gyud ang giisip nga amahan giisip ka inahan sa maong bata. Og nang labay ang pila ka buwan pila ka tuig usa ka adlaw ni ana mga ka-vibes ni atong aging buwan lang naabot og galit si Sara kuyog sa iyang bag-o nga bana. Og, unya, mauni mga panghitabo, mga ka-vibes.
0: Kanandong, si Kuan ba, si Junior, kay manato na kong patutoy. Unya, Kuan ha, kanang, mupalit sa ko dito, ganang pagkaon niya.
2: Sige day, unya. Gamay na malang siguro itong gatas din na sa lata, day. Apili na lang
0: sige,
2: siguro.
0: Sige, mupalit ko.
2: Aron nga, Kuan ba?
0: Iyang mga vitamins dong, palihog daw kong check kung naapa ba.
2: Ako na lang, day. Sige, kay mo, ato magkakastindahan. Kaya aron, ako na lang mupainom sa mga vitamins ato ang anak. Sa ito, Jumar?
0: Junior?
2: Jumar. Junior dahil. Nahala. Naanto na. Sige.
0: Sige.
2: Daray. Kisi-kisi ito. Dako-dako na gito na mong anak. Si Junior. Tara si Anios naman tao ning bata. Ako sa tanga toon, be. Kaya nagdua-dua nito so, day. Namang idaghan duaan.
4: Ayo?
2: Oy, kisa na. Kaya bay.
5: May hapon. Nasi kanang si Karen sa
2: kanang pamilyar ayang dagway ra. Kapamilyar ko sa iyang iyahang naong. Kisa gipangita ni mo ma'am?
5: Si Karen nakainom tum pa kanako?
2: Wag ko masayop. Ikaw to iyang amiga nga si Sara. Sakto ba to?
5: Oh, ako si Sara. Kuyog na ko ang akong bana karon.
2: Mauba. Bye.
4: Bye. Musta na rin, bye.
2: Okay ra. Aniya. Kana ang... Nganong nasuro yung mamuday? Sara, musta naman mo? Musta naman ka? Naminyo na day ka di. Ay, saan ni? Maunin imuhaning bagong bana? Si, mura mo naging Amerikano ni.
5: Half di siya.
2: Half turtle? Bitaw, mura manig Amerikano ho ni mong bana, di manin ni mong palgi.
0: Ay, dong, kainit sa gawas. Naami lagi kayo mga bisita. Sarah?
1: Karen, kamusta naman ka, Karen?
0: Kanang, Nia, okay naman. Kanang, nasuray lagi ka.
1: Naon ta may tuyo ni mo, Karen? Kuyag sa akong bana, di ay.
4: Hi, ma'am.
0: Maayo nga po na, sir. Ano man di ay, Sarah, anong nalaagman ka diri sa amo, ah?
1: Mga musta day ko, Karen. Kamusta naman mo? Kamusta na ang akong anak?
0: Ha? Okay naman si Junior.
2: Ay, pagsaba day. Naarap ba itong anak din na sa basig makadungog niya ito. Hinaya na inyong tingog, Sarah. Karen, hinaya na inyong tingog nga. Kagisgot mo about sa anak. Ay, naarap ba itong suj kwarto? Basig magkabatein noon ito. Yun na pa, unsa may inyong gianhi. Anong natungha magagalit, Sarah?
4: Naatamin din rin, no? Kay, sa pipilang
0: ito. Ano man, no?
2: Unsa may toyo, no?
4: Sa pipila katuwig, nakalinggawas na kami si Kalisun o gusto mo nga kuhaon ng bata?
2: Unsa?
0: Kuhaon?
2: Unsa kuhaon? Kuhaon ako pinote dito sa kusina? Gusto mo nga kuhaon ito magpinote dito sa kusina? Unsa kuhaon?
0: Sana, ganun man, ganun.
2: Sa ingon anak ka sa yun, muingon mo nga nakalinggawas mo si Kalisun? Uyawa ko ninyo manulti ko. Haura ko ninyo manulti na mong panimalay. Suman. Tingog niya, Sarah.
1: Magstoryahan da tanga tarong kanahapsay ba? Kalma lang ta.
0: Kalma lang diha dong. Ayos at sige pa. High blood. Kalma lang, kalma lang.
2: Sige. Kamoy pag-istorya. Kaya ako na high blood ako. Karen, kamoy pag-istorya na mong amiga.
0: Sige ka nang kung ano sa dito si Dudong kao.
2: Sige. Muandos ko sa kwarto. Gabe, na. Lago trabag ko ron.
1: Karen, kanang kabalo man jud ko no nga. Kanang akong gipaatiman ni mo nga akong anak. Pero okay naman good akong kahimtang karon Karen na nakoy ba na nga. Kanang dawat ang akong anak, nga gananon ta ko nga, kuhaon na ko ang bata.
0: Sarah, dili mong guna mauang imong giingon. Bisan tuod nga, wala tayo gipirmahan nga, imuhang gihatag man imo ang bata, wala man imo gibilin o gipaatiman. Dili sa ingon ana nga, mga pong ang akong nadunggan kani adto. Lahi ang imong giingon, imo gitiyang gihatag na mo.
4: Kasi gihatag, sa muna, iro kay ihatag?
0: Maumani iyang giingon na mo, sir, nga iyang ihatag. Wala sad niya gibilin o gipaatiman, iya yung mismong gihatag sa amu, ah.
1: Sis, may gaman dyan ta sa pila katuig, sis, no, pero kanang wala pa magod ko eh, kung ano to, sis, wala pa ko'y padulungan ato nga panahon ba niya, ga, naglibog pa sad ko sa akong kinabuhi. Mauna, ako untang gibilin sa imuha ang bata, pero karon nga okay na akong kahimtang, ay pwede naman ako buhion ng bata, sis.
0: Ingon, ano lang baka di ay kasayon, Sarah, nga, imuharang kuhaon? Pila na katuig, 3 years na, unya napamahal na namo si Junior. Unya, usa pa sad, grabe ang pag-atiman na sa ako ang bana, panarbaho para lang masustintuhan ang bata. Nga, ug amo na sang giangkon nga amuan na yung anak. Pero ngano man, Sarah, nganong naabot sa point nga ingon ani man?
4: Ma'am, kung kwarta lang ang problema, no, wala na yung problema. Kining kwintahan ang tanang nagastun niyo dira amo nang i-refund.
0: Dili ka makaingon ana, sir, kay lahi dili kwarta ang importante sa amo, ang amo tinud anay ni among gimahal ang bata. Sarah, nganong ingon ani man, di ba ang imong gisaad nga dili nimo kuhaon ang bata? Unya karon mo balik ka diri human sa tulo ka tuig.
1: Karen, ako ama ng anak. Ako anang dugo, ako anang anak, kuhaon ko na akong anak.
0: Imuhang anak, tinuod. Ikaw ang nagsabak, ikaw ang nanganak anang bataa. Pero ako ang nag-atiman, ako ang nagmahal niya. Nganong imo mang kuhaon?
1: Dili ka rin, ako anang kuhaon ng akong bata. Kuhaon ko na kay, pwede na ako siya buhion karun.
4: Ma'am, mas may katungod ni Sarah ning bata, ma'am. Ihatag na lang na mo.
0: Kalisod. Dong, Karding.
2: Day.
0: Kuhaon ni Sarah ang bata.
2: Sabay ang
0: inyong... Sakit kay sa akong dugan, dong. Dili mo kadawat ngayong kuhaon.
2: Sa umanin na to, day.
0: Palihog.
2: di mapuntaw ni atong anak. Pero mauna, mauna aroy pangutana. Sara, kay pangutana sa anak ni mo, o guguyog ba na ni mo? Di, di yung kakapunggo siguro anak, kay kami may namatala na, diri magin na nagdako na mo mata ah. Kami may giilaan ang ginikanan. Basta kay, mag-abot na itas barangay ay. Mas may pa, ipabarangay na ni sila day.
5: Bisag asa pa na mag-abot.
0: Pero dong, lisod siguro kaayo kay wala mo dyan tayo gikuptan nga mga papeles ani nga maatua si Junior. Pero, maura na ang akong ikapangambog nga. Gimahal na ko ang bata, isip tinuod na ko nga anak o gikan dyan sa ako ang dugo. Pero karon Sara, maluoy ka, nihangyo ko ni mo. Ayaw lang ko haa si Junior, maluoy ka. Maluoy ka, Sara.
2: Ayaw ka luoy, Sara. Ong mo ito mga ka-vibes. Grabe, aga akong kaguol. Mga DJ, gitabangan ako si Sara kaniadto tungod sa amo ang paghinigalaay og sa kaluoy sa bata. Aban karon nga nahimo na siya nga tinuod na mong anak sa kasing-kasing og sa tanan mga ka-vibes. Usao man ako paghatag ang bata nga nagpuno sa kalipay sa muang panimalay mga ka-vibes. Kinsa man karon ang tinuod nga inahan, ang nanganak o ang nag-amuma o nagpadako sa tulo katuig sa maong bata mga ka-vibes. Tabagi ko ninyo, palihog mga ka-vibes. Kay sobra nagkasakit karon sa kuang gibati mga ka-vibes, mga DJ. Dari na lang kutob. Daghang salamat sa inyohang pagtagad dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sara. Kamu na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga ka-vibes. Okay, kumusta man ang inyong kahaponon din ha, ilabi na sa mga namati karon sa itong naglantaw sa itong FB Live o nagpaminaw sa itong mga radio, mga ka-vibes. Mayong hapon sa tanan, no? O niya, syempre, ito nakaoban karon si Jisery nga gikan sa City Umin o si Koan. City Umin, pagkainday, no?
5: Si IT.
2: Si ITDI. Okay, sige.
3: Request 931.
6: Request 931.
2: O gamo na minaw sa itong paborito radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Okay, mauna to siya mga ka-vibes, ang istorya, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhay sa itong sender karong hapon na, nga maokining si Karin, nga usa ka 31 anyos nga na problema, naguol, nasakitan, sa iyaha karong nahiaguman, nining iyang kanaang kahimtang karon, kabahin sa iyang kinabuhay, kaagi sa gugma, nga murabad o ganaang giduwa-duwaan ang iyang feelings mga ka-vibes, no? Makaingumurag makaanak ka ba? Nga murag giduwa-duwaan ang iyang feelings nga to sa maong nga bata mga ka-vibes nga diin sa gamay pa, no? Gibilin nga to sa iyaha, gibilin nga to sa ilaha kay lagi ang inahan, dili ko no makasuporta, di ko no maka ganaang inuntampo nga wa ko no siya ikapadako sa maong nga bata ba? Kay makagibiyaan ko no siya sa iyahang lalaki kani anto apan nang labay ang pilakatuigan, tulokatuigan ng labay, nibalik ang maong nga babay, ang maong nga inahan, amiga ni Karin, nga si Sara, og bawion ang bata mga ka-vibes. Sus paita, mo na niya ka na ang murag laktod kapag ka-istorya. Nga si Sara, mga ka-vibes, nga ka na ang nanganak si Sara, o niya agbiyaan si siyahang uyab-uyab, kay wa mga mahan, karon si Sara way ikabuhi, yang gibilin ang bata nga tong Karin. Pagbilin niya ni Karin mga ka-vibes, gidawat po ni Karin sa tinod anay, gidawat sa kanang kinatibuk ang kasing-kasing, yang gidawat ang maong nga bata, kay lagi, huwa mampuntahon sila tugahe o anak sa iyahang bana. Apan, pila ka tuig, ah, tulo ka tuig nga ng labay mga kabayibs, ni Balik, si Sarah, o bawion ang bata, niingon nga, amo na bawion, kay nakaguan nami, nakahunat nami. Monique, garon, ang gikuanan, murag ka na ang nakapahugno sa kalibutan ni ka na ang Karen, nga iyan na yung murag nakuanan niya ba nga, isip murag, siya na yun mo inahan, no? Kay di man po taon na limsukan pagkagamay, hantun ni naku ang bata mga kabahibs, nagmatuto niya garon, mukalit lang ingon, ang betong bata ba akong bilin? Sus ba ita, no? Mura lang nagbilin og duaan ba? Magkaana ka nga. Ah, asa man tong duaan din akong gibilin sa una, wa pa to magguba kay kung akong kuha og balik. Ana ba no? Muna siya mga kabayabs karon perting sakitas dughan ko ni Karen, no? Og usa may angay buhato niya. Iya bang iuli ning bata o dili ba? Kaysa may tinuod ko nung inahan ko din eh. Siyang si Sarah nga ni Bia sa iyang anak o si Karen nga mo'y nagpadako sa maong bata. Okay, sige. Sa mga naminaw sa itong mga radio, text mo dere sa inyong mga bulawanong panghuna-huna sa itong numero nga 0995-472-0802. Ano niya sa mga naglantaw sa itong FB page, comment mo din na sa ubos mga kabahibs o kung sumay angay nga buhaton. Ining ato ang sinder karon nga maukinig si Karen. Okay, Day L. Ramos, sumay imong mahatag advice arong atong ining inahan nga si Karen.
0: Kuay, murag na initawag.
2: Ah, naabadi ay. Oh. Anaha, sige, pwede mo nga mutawag, hawa pa man naabot mo si Eva. Nga magkaibawa lagi ka din ha. Oh,
0: okay. Mukuan.
2: Mututot? Oh. Okay. Sige. Sa mga gusto nga mutawag, ablir sa dangatong numero. Ikaw sa Dayel Ramos. Ato ba pinaon?
0: Murag na na.
2: Oh, na na. Na na tinuod po. Okay. Hello, may hapon.
3: Yes, hello. Good afternoon.
2: Hi,
3: good afternoon.
2: Kinsani.
3: Pwede anonymous lang.
0: Ah, sige. Anonymous lang. Okay, sige. Anonymous.
2: Anonymous. Kinsa man

0: tumutisip mama.
1: Mm.
0: Ang ilang istorya ramang good,
1: murag sabot lang. O, verba lang.
0: Verba lang. So, ang mahita, bumiskin pag inig na sila kasulatan, tanahon man yun sa Suriname, dito ay proseso good.
1: Mm-hmm.
0: I-adap ang isa ka bata.
1: Mm.
0: Bisan pag i-kuan o poster parent ang bata, natigay proseso.
1: Okay.
0: So, sa kanang sitwasyon niya, dapat iya dyan iwali ang bata. Kahit wala man sa sila kapikita ng birth certificate sa bata nga nga nila.
1: Mm.
0: So, ang nga man sa mama. So, let the paper talk and the paper will talk na ang mama good. Hoy, mama sa bata.
1: Mauna, oh, maugyo siya gid mo ikana ang dako mas dako gid og katungod. Oh.
0: Yes, oo. Siguro ang ano na lang sa saya ha is ang kanang ang welfare sa bata, mayon ta ba si dili niya makaya.
1: Mm.
0: So pwede pud ang tagaan og chance ang mama man, dili man na automatic pud nga makuha bitaw dayon.
1: Okay.
0: So, sila pud mismo mo cooperate pud sila nga ang mama makahatag pud kayo niya magpakita nato sa ilaha.
1: Mm.
0: Para ma-build si relationship sa bata.
1: Mm.
0: And together po sa ilaha nga ang separation bito anxiety sa bata.
1: Mauna,
0: oh. Okay. Dili siya automatic nga makuha dyan nila.
1: Mauna, okay. Mm. Oh, diha ko ka nagdako niya. Mukalit lang, mama, anak ko, dito na, mama. Anak, dahil ka dito, di pwede na.
0: Oo, di na siya pwede. Pero, mauna nga dapat ma-build relationship si mama. Natupot sa bata nga napatuyang nakitaan nga ginikanan.
1: Mm. Mauna,
0: Mauman na nga para madala po niya ang bata pa makuha niya.
1: Mm. Okay.
0: Para sa anxiety, the desperation, anxiety sa bata. Hindi automatic ay matroma niya ang bata. No?
1: Mm. Mauna, tinuod yun. Okay, sige, Anya.
2: Daghan kayong salamat.
1: Daghan kayong salamat,
2: Ma'am Anonymous.
1: Bas, kung para na ako, iuli gihapon ako sa tinuod niya nga inahan.
2: Mm.
1: Kaya dili man ako ang tinuod nga inahan. Bisan pa man, ako ang nag-atiman or nagpadako sa bata. Ako ra gihapong iuli ang bata sa tinuod niya nga inahan ko, no?
2: Mm.
1: Bisan pa man, sakit sa ako ang buot kay wala na ko ang bata. Oh, wala na ko, no? Dili gihapon ta muangkon sa butang nga dili ato ah. Okay, naa ang Ginoo nagtan-aw, pero dunay grasya nga moabot sa tibuok nimong kinabuhi.
2: Mm.
1: Og labaw sa bata kuno. Daghang kayong salamat gikan ni Kabibes ang Hilito, Miss Eva.
2: Mm.
1: Okay, sige na muna, no, sa tuang mga Kabibes karon bitaw kani sa part sa kanaang inahan ni Miss Eva nga si Karen sa nagpadako ba?
2: Oo, lisod kayo.
1: Sakit kani siya hang dughan nga maguna-una nga pertin yung pagmatuto, pertin yung pag-atiman sa maong bata. Ila na gyud ninyo nga inyuhan na gyud pursusong anak ko niya mukalit lag na imutunga nga ang binatong bata ha.
2: Susayit.
1: Bisa naman siguro kinsa pud siguro naman pud oi no. Magunahon na ga nga inigagabi kamoy mo kanang duyan-duyan, kamoy mo nagsigig kanta-kanta sa so, pagpahimong.
2: Nakadungog ka sa iyahang first nga kuan pagsambit og mama, ingon ana.
1: Ana, ang karon naalay mo sus grabiha po apoy
2: kuan mo apoy.
1: Pero naman pud mo lagi na lagi. Mo na ganang nakalisod gyud
2: ini. Nai kuan good nga ganang nainahan ka kay tungod mauna ikay ikay nanganak pero dili ikay nagmatuto, ingon ana. Kunya sa papel, murag sa papel na lang ka inahan. Pero wala ka nagpagkainahan na sa imuhang anak.
1: Okay. Okay, balik na yun sa mga kawabs. Unya, ay ka na ang tinuon biya ni Ms. Eva na arba tayo na ako'y kaila biya ni. No, mo na yung lisod ni. Mo na yun, huwag naminaw karoon diha pre ha. Na, basig. Simbako ba?
2: Wala na nga.
1: Gibirthdayhan ninyo. Pwerte nilang pagpanganda sa iba. Pagbunyag, sila'y nagpabunyag. Pwerte naghahan ng invite sa iba. Kinananay ka dito. Hubog ang bayo. O niyang karon, maunay pangutana ba? Ako lang, mubalik to simbako, no? O saan ka nila, no? Lisuda, bitawan ni ka na bitawang. Kana, maulagi na. Mura ka na ang nahog ka, namatian ba? Di man ka nagkuha o naggalit?
2: Pero, basin ay lahat di jiri kumambo kay kuay na ay legal. Or unsa ba?
1: Basin
2: kay,
1: na sila mga kuan.
2: Pagpabunyag, gilahit man ilang pangalan.
1: Ilahan na yun ang gida.
2: Ang apelido. Lahit na guro.
1: May pagnangutan na itong ma'am. No? Kay murag sweeto to siya. Kay sila may nagpabunyang. Pero maulagi
2: pero
1: na.
2: Pero basin ang sa birth minahan. Certificate. Ano ba? Basin lahi.
1: Okay, sige. Arita ni El Ramos. Unsay mahatag advice mo, Inday.
3: Dili man jud lalim ang tulo ka tuig no nga na nila ang bata pero mo agree ko sa katong ni Ma'am Anonymous nga kung legal lang jud sa papel lang jud kay dapat jud niya ibalik ang bata sa tinuod niya nga inahan pero I'm sa akong mga naibawaan lang no nga kanang dili man jud na dayon-dayon makuha ang bata kay na magbuhat.

0: man yung nag-assessment ang DSWD nga angayan ba ibalik sa ang bata sa inahan kay iya biyang giabandon na for pila ka tuig.
1: So kung mukalit lang kagbalik din garon ana.
0: Nya, pwede sad nga kanang base ana ang assessment sa DSWD pwede mo apply ang katong sila Karen nga mahimong legal legal parents sa legal nga proseso.
1: Okay. Ikaw, kabayab sa Jisari?
2: Same lang siguro, no? Okay, lisod yung kuan, sitwasyon, and ang iyang way ragid na is ibalik ang bata kay wala mo sila yung dokumento nga napamatod na i-adapt na nila. And siguro, no, ilan na lang sabot-sabutan.
3: Kaya
2: nga. Pwede ba nga?
3: Humuwam na lang.
2: Humuwam na lang ba? Pero mas taas, gidog tayo, mga katong kuan biological good parents
3: pero maupoy lagi na ang problema no kay ang bata 3 years old naman good so nana siya medyo nanay kabuot so mangita na siya sa baho sa nag-atiman niya ana sa iyahang mga nakita ba sa gamay okay. Pasiyahan tod na nag 3 years old na
1: ari sa to sa FB page bis iba kadiot kay murag lain kong lawas na.
3: Okay. Diri gikan ni Konsyal Wagas, a responsibilidad unta sa amahan ang pagbuhi sa bata. Maayo lang kas palami brada. Nya may kang putlan sa kuan.
1: Okay.
3: Nya wish watching from Lupa, Compostela.
1: Okay,
3: kunya si Ma'am Almera Hinares, maayong hapon mga ka-vibes DJs kanunay nagpaminaw sa 93.1 FM FMR Cebu. Kasakit ba ang hitabuang ngayano na lang bawion ang bata? Dapat naunta sila ipinirmahan sa pagsagup sa bata.
1: Okay, kaya, balik na karoon tataon mga kabayab. Sa ito pagbalik, magkaoban na ito sa DJ Pamela o si Uncle Boy din hilamang sa ito paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayab.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: 93.1. Maanan ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
4: O gromantiko.
6: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Gamon na minaw sa itong paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabibes. O kumusta ang tanan na itong mga kabibes? Ganoon din ha, may nga pagsikay-sikay ninyo. O mayong hapon, mayong adlaw nga Biyernes mga kabibes. O ma, kuha na, kana ang Sabado na no? Unsa may mga lakaw na itong mga adlaw? Unsa may mga plano ninyong lakwon o ma, kayo labinas mga way trabaho, way klase mga kabibes, ang ubang mga estudyante. Ah, labinang na din sa kana ang syudad, ang uban, manguli nga ito silang probinsya, no? Manguli nga ito sila ang mga kalungsuran o asa silang dapita. Okay, Ms. Iba, o DJ Pamela?
1: Yes!
0: Okay, onya mo na kayo sa itong mga kabibes karon. Kumusta mo din ha? Onya mo na. Manginao ta ha, nga ka na ang lagsik mo din. Nakakita ko atong kuan, Ms. Iba ba?
1: Mm.
0: Kato bitaw nga traffic enforcer nga kuan, ka na ang nangasaba dito sa niagong aging adlaw. Dito sa Manila, danas siya nga di man to pangasaba ko. Ako ang raman to, ka na ang nakusog lang gina kontingog.
1: Nakusog.
0: Oo, oh, nakusog lang kuno yan. Nihatag naman siya pamahayag. Danas siya nakusog ragamay kontingog. Kay kuan, manggod, daghang kay mga sakyan na nangagin. Mm. Nasaba kayo, murag nakusog-kusog akong tingog. Di man to kasaba ko agod. Mm. Kuan, nakusog radyo tayo ba? Anas yan. Anhaloy, onya, sa itong mga kabibes karong hapon na, Miss Iba, ang atong sinder, maokining si Kuan, na probably lisuda sa diyahan.
1: Oo, oh, oh, lisod yun kaayo.
0: Sakit kayo, nisdunggan iyahan mga kabibes, nga di na napamahal na sa bata ba? Engno natumpungan na kana ang iyahang pagbati. O, nagyod. Kaya iya, manggiila na gutaw ni nila na isip ilag yung kaugalingong anak ning bataan ni sika ni Junior. Nga karon gibilin sa iyang inahan, gibilin sa iyang inahan na karon na unsa bang pagkaunsa ang kanaang gikuan naman ni balik man niya ni gibawi man hinoon.
1: Mm.
0: Oh, gibawi man niya hinoon ang bata karon mo ni iyang na problemahan kay sakit kay sila kabuboton, sakit taong kay sila ang dunghan nga sila nagmatuto, sila nagpadako mga kabibes na karon mukalit lagan ang inahan muingon nga ako nang kuwaong bata kung gibilin. Mm. Ana no, sakit kay siyang feelings taon nga di lalimba. Oh, nga ikay nagtukaw og magabi eh.
1: Mm-mm.
0: Oh, kana ang panahon sa nagngipon, Miss Iba, perting hasula aning bata.
1: Maud yun.
0: Oh, niya karon mukalit lagabot nga ang bata niya kung gibilin. Sus, misura. muna, no? Lisod kayo niya.
1: Iyan ko ra, oy.
0: Oh, sitwasyon. Mm. Okay, Miss Iba, unsa may mahatag advice ni mong ani atong sinder karong hapon?
1: Sa ako alang siguro ang cool boy, no? Nga, amiga mangyud sila ni Sarah, kanang pwede raman siguro niya hangyuon nga dili lang kaliton og kuha ba or unsa man gani
0: kanang sa man iya lang na hinay-nayog kuha na
1: ako ay kanang syempre dapat makaila pud makaila sab ang bata niya nga
0: ingon ana
1: oo
0: bisan na malargog transfer niya moingon siya nga dong ako ra bay mo ginahan mo ana ang bata oy kay di ay sige na ta uli na ta ma
1: na abiyay ubana DJ Rico Mambo pareha gani anang kuan na sa ako ang pagumangkon ingon ana nga ang ako ang mama ang nagatima niya ana so mangita jud baya siya sa ako ang mama
0: Mauna,
1: sa
0: oh. Ana magina siya mangita diyan kitsa giyahang nadakan okay sabutan na lang nila na Miss Iba
1: nga naapoy right jud ang inahan pero maulagi na lisod kay ang sitwasyon ni Karen kay napamahal na siya sa bata
0: mao na niya og gator bagyong subayon murag wagi siya ko ana ni kay sa o man nga murag wagi siya kana ang murag mahog og intampo nga baka tungod kay hindi man gyud taon gyud siya hindi man gyud taon pud ni iyang anak. Sige lang, ang bata lang ang dan ninyo anak.
1: Oh, madasa
0: basin mo
1: yun
0: ang bata o rin nga, di mapungko di hapon. Mm. Oh, ang anak ko, imo kong padadon din, di sa kumkoyog sa anak.
1: Basin pero maulagi na, sakit kayo.
0: Sige, anak na lang na ni mo. Do-do-aw lang ko din ha. Oh, muna, kinahanglan na lang ginagsabot-sabot ninyo
1: na. Maka-anak naman to si Sarah.
0: Mauna,
1: okay, naman siya bagong bana. Basin niya po ba, ingon anak?
0: Oh, ingon nga, pangita lang mo kuan lahi. Kuan na mo din naglain, buhat lang mo, amuan na lang ni mata anak. Okay, DJ Pamela.
2: Bueno, wala po na sa kuan. Sabot-saboton na gina nila. Kaya hindi man po malagi na sa kuan pa. Nga di man na makanaang maingon nga. O kinsa yun kuan. Kinsa ang bata siguro na Miss Eva. Labi nagmudako na yun siya. O asa yun siya ganahin. Ay na, o kinsa gay. Pero muna, alagi sa buti
1: pero,
2: na lang na inyo.
1: Pero, karon DJ Pamela, 3 years old pa man good amount.
2: May na. Tara, kuan. O ganang, may tagmakasabot po din taon si kuan. Nga di lang po di palayo pagayo. Aron, di po kahit tantong masakitan po si Karen. O may tagmaka mapasabot ni Sarah.
1: Ni Karen.
2: Ni Karen si Sarah. Nga onda, kuan lang. Analang mo silingan lang ta. na.
1: Sama sa...
2: Pwede rin magnatong nari ang bata.
1: Sama sa paghangyo ni Sarah ng ito kang Karen ba?
2: Ay na. Ana na lang siguro. Hangyo ana lang na ka na ang Karen si Sarah nga. Bisan pa man, o pananglitan, maadto, mabali, mauli good ang bata. Mm. Ito siyang iyang mama. Kuha na lang ka na ang share-share ba? Ay na. Kaya siyempre, iyan naman po daw ang giilang inahan ni si Kuhan. Giila na po ninyang anak ka si Kuhan, kanang junior, anak ni si Eva. Okay, DJD ka, Mambo?
0: Again, muna, no, sa ito mga kabayabs ko ron, usagin na ni Mahog o Listen Learn, Miss Eva, kana ang di ito magdaidali siguro og na yung mga kailagay, maluoy biya kita.
1: Oo, pero kung naamang gani mga ingon-anak di Jericho Mambo, kung ano na lang yun, o
0: kanang ito
1: magdaidali. Illegal yun, kanang kana, makuanon ba, na ipermahan, ingon-ana, sa buto na lang yun.
0: Pero ako ani, di ko mo manguan, di ko mang...
1: Di ka mangadang.
0: Oh, ato lang naslain, day. Pero loyas bata, no? Maluoy kas bata
1: kung
0: nga.
1: Kung ikaw ang... Kanya, naabiyan na yung mga swerte, ingon-ana, di Jericho Mambo.
0: Nagbalas.
1: Dili, uy, kanang mabasta mangadap ka, magpa, mabuhi ka o diligi ka ni mo, na ay mga swerte nga mo abot. Basin dahil magkaanak na, magkaanak na.
0: Karaan ba na indolohin siya?
1: Murag
0: indolohin siya na sa labaw nga magkagagahong ba nga, nipadako ka o dili ni mo ka na ang kadugo, Miss Eva, o dili ni mo ka na ang imuhang anak ba, no? Dili imuhang anak. Sumuna, murag, kuan na sa Ginoo ba nga, kuan na, ito ni taga-grasya, swerte kay kamaoma siya mga maluoy, magiloyon mangunin tawhana kay Mayhana kay bisag dili iyang anak iya mangipadako ana ba
1: kana
0: siya gitawag og indolohin siya na nahala no niya syempre ang itong nakauban kaganina si Sir Virgilio, Sir Virgil o niya garon Sir Edgas o si Ma'am Junet, Sir Gabriel at ang station manager si DJ Langga Nida mga kabibes kay una
1: sa mga gigapoy na sa mga nasakitan sa mga nangita o kasumbungan sa ilang magsinatian sa kinabuhi sa kasakit o kalipay diri na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes alauna hangtod alas 4 sa hapon diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes. Amping!
2: Okay, Didi Pamela. Marako na lang ang stop to Didi Pamela. Maging only stop thinking in the start. Doing din salamat na may hapon ka natong tanahin, Uncle Boy.
3: Alright, ako lang usap si Uncle Boy ninyo magingon. Tigo ang bitaw, paniti di mataros ni Jericho Mambo.
0: Again, sa ito mga kabayam, wala tayo kong oras mga kabayam. Salamat kayo sa magkanunayan ng pagsunod no, sa ito mga programa. Sukad kaganin ng alas 4, hangtod nining orasos kahaponon. Mga kabayam, sa ako na lang usap si Jericho Mambo magingon, lihok na, mintras sa iyo pa. Mintras na may panahon na may oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayam. Wala tayo kong oras sa debata mo biyas ganginan, magbilin taong mga manindot mga sunata. Dinhi lamang sa itong paboritong radio sa Sugbo. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ay mga kawibes, mauna ni.
4: Request 931.
5: Request 931.

0: favorito na ating sakawa ninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Ninety three

103.1.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1